Ese bo. Owaye. Mbaya abantu nga babiri awo tukube disco. Sembyayo.

0: ngabo wangula ne bingo masavu nyiga stabili musambu nyasta satu hash wande banamukisa kubantu bana abagendo ko wanguli obukadde wili yeah hey mitwalo bibili beddo ngabuli omu atwoleke mitwalo atana atano ku Sunday saa kumi ezolwe gulo Coventry ya kugulo ne Brighton ateko kumi na bili nekitundu ekibanyi kigwe n'amenvu nga Manchester United efafagana ne Man City eno Manchester Derby ngambye nyiga stabili musambu nyasta satu hash awangule ne bingo masabu nga kukutusibwako betika genda ku www.betika.ug osibwa omupiira kati funa mpira jukuba munda ngonyiga stabili kumi star kumi na tano star kumi hash
1: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gagano endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulo ng'ataali mwaka wooke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa
2: Yo. Radio
3: Simba. Musanyuka.
4: Hey.
3: Sawa kusawa.
4: Kuchana musamba kaza satu feme mwefe Radio Simba improgramme nunji edembe. Omulunji awuliriza kwaniza ako mu program ekwatagana n'ensonga z'ebyobulimi ngekutusiwako aba Faith Agreement Presented abakugamba nti go omulunji ali awuliriza bo bango yagala olime olime byolimo berengo obifunamu erango oyogerwako wali badobe yuna nofuna ensige nongo semu enyanya eyobutungulu eyakasooli ekikatya DK eno nga yegulidde erinnya mu kubala yeekansa tejjukira nti waliwo enteekateeka empya eyazze nti ensigo ng'abadde agula ensigo ez'ennyaanya n'eza watermelon ng'obadde ozigulira mu grams kati ate enkola yakyuseemu kati zijjira mu muwendo bw'ogamba nti eyiika egendamu ebikolo omutwalo gumu katugeze bw'ogenda okugula ng'ogenda kusimba watermelon ojja kugula ensigo eyo yennyini ekumala so si kugula ate neefikkawo obeere ng'ofiirizibwa mu nsimbi okuteekateeka n'okwanjula nze mubiru ali nire Ambrose genda musaba babuuzeeko ate tubeere nga tugenda mu maaso
5: omulungi atuwuliriza nkulamusiza gyebale gyona gyotuusaako engalo naku olwaleero embeera y'obudde kwegamba etiisiza buli omu mbadde n'ekirowoozo neŋŋamba nti engeri gavumenti yaleeta ekirowoozo ky'okulongoosa buli Saturday esembayo omwezi bakirowoozeeko tebaleme okukoma kulongooza kwokka naye tubeere nga tusimba n'emiti kugamba mu kulongooza twongereko okusimba emiti naddala ku road reserves ne ku river banks tutandikira awo osanga waliwo kye tusobola okukyusa bwe tumala awo nga bulijjo tukyali n'akazanyo kaffe nga bulijjo okusiigira abalimi baffe ekifaananyi kubanga oluusi bw'ojja wano n'oyogera oluusi obeera nga kitunzi naye ate wano we tutuuse olwaleero kyetaaga obuyiiya kwegamba olwaleero kyobola kiri wayogeddeko ku nsonga ya okugula ensigo nga tetutunda obuzito gye bujja mu maaso ne kasooli kasooli naye tujja kutuuka ebiseera tugambe nti nohe njagala kusimba yiika ya kasooli gula empeke mutwalo gumu n'ekitundu kwegamba twagala tubajjemu eyendooza gyetubale ya kudiibuuda kubanga ensigo buli lukya bbeeyi yeeyongera okulinnya ate omulimi ali eyampuliriza bw'otandika n'ekibalo mu kusooka kitegeeza emikisa mingi giba ekintu no ojja kukomekeza ng'ekibalo ekyo kitadde mu nkola so n'olwekyo temutya engeri y'okubanguyizaako nga Faith ago twabagamba nti no tujja kubayambako okusobola okutegeera market dynamics ki ekyetaagisa akatale katambula katya obukodyo ki bw'osobola kweyambisa okusobola okuyambako okufuna mu sente
4: esebo
5: esebo
4: omulunja aliriza katugende mukazanyo kafe chiwanga kwe kwafe
6: bosiga mu kisere kitufu ofuna amakungula amalunji mu kitundu kino abalimi ku kyalo chiwanga bakunganide wansi w'omutigwa muyembe okukubaganya ebirowozo kumbera y'obudde na bisera kyebitufu ebyo kusigira mu
7: mikwano jana
8: wanji sebo
7: mumaze okutegeka ennimiro zammwe
8: Nze ndi mwetegefu era twamaze dokka bale nnimiro na buli kimu okulongoza twamaze dda
7: Lwaki mbapirira Nkuba yakatandika okutonya namwe muleke
6: Okwetegeka mu budde kye kimu kubiyamba omulimi ofuna amakungula amalungi
7: Nze nkyali n'obudde naawe Musa
9: Ne bannange buli sizo niwe betandika abantu nga banga mansulu kama nnimiro ng'obudde bukyali
7: Mbusimanyi nnina okusimba nga bukyali
9: Mba mpako kati mmwe namwe
7: Ani yabagamba nti nkube gwayo mu lunaku lumu
9: Bwe nninda mwaka banga ensigo ziba nyangu okufuna
7: ettaka liba ligonze
9: ate machanya n'ebintu ebirala byennyini okumaliriza eka
7: nze simanyi munakumanya lwaki buli muntu ava kukira okusiga
8: munnange katonange nali ndowoozanga ggwe naye sizoni emu gye nnalwawo enkuba yaggwayo mangu n'okusinga etwali tugisuubiriza olowooza ebirime byange byakula era okuva ku olwo nze neeteekateeka nga n'enkuba tennatandika
7: naye kati singa enkuba eggwayo nga twakasiga ozoga bate tugenda kufirwa byonna
8: kato okutyanga okwo kukuumira abalimi bangi mu kulinda n'ekyo olina okumanya buli sizoni eba n'ebyayo okweteekateeka obulungi kukuwa omwaganya okukozesa omukisa oguba guzze
10: mwasuze mutya abalimi
11: tusanyusa
12: okulaba
10: okusinziira ku nteebereza ey'obudde enkuba etandise okutonnya era kano ke kaseera akatuufu ak'okusiga
7: Zekanjira ni ndamu wiki singa bili wa sato Ujia kupatula wa masa hao
10: Leka nawe kato Okusala wako kuinzo kufiriza ama kungula manji
7: Umulimi sasala kutia
10: Singo siga mbudo obutufu Chisobasa kasoli wo okufuna emirandira emigumu Nokube ranga jifuna Amazi agabera umu budo obo Ate elebili mebio Kerifuna stress wakubisi imbaleti
7: Hehe Nze yensonga luachi sirwa Uyafuna ebirungi nga muga ambaloga
9: Nenda matofu.
7: Chogamba nao kiliza mbiye ntebeza yobude. Bamanyo tugamba. Mbwengube gena tonya. Omu sana negulio kagwaka. Okumala kumpi wiki bili namba.
8: Ntebeza yobude. Etu yambo kwete kateka. Na ye wanditandiso kwete kateka. Nga tona jifuna na kujifuna. Hey, nze katitondaba. Uwe nyendo kusiga nategeka woda. Tewali ya domudu. Nsige nongo semwe ya dike njirina Nkumbi nazitege kada Nkubo olutandika bwedi Newe la bulunji Nze sigenda kuono naru na kurona
7: Nze mara kulaba nkuba Nendio kangule nsigo Wachino chechitero kunsembi ayo
6: Abalimi bagenze kuduka ya Johnny Okafuni nsigo za kasoli Echikacha dike nongo semu
13: Abalimi bakasoma bange nsonyi sokubala banga bulijjo. Kati nkolentia.
7: Why John? Nze neetaaga nsigo ya DK 777 yoka yoka gy'obompa.
13: Naye John, ensibika emunda bako baya. Ate ensibika balanda bako musanto. Ekitufu kye kinaawe mu nsigo zo.
7: Ekibuuzo kirungi nyekyo.
10: Nedda, abalimi. Nga bwe nzizemba nnyonnyola, Monsanto ye yafuuse baya. Naye ensigo zaasigadde zeezimu. Kati mu kaseera kano nga bakyusa. Abalimi bagenda kubeera nga bafuna ensigo. Eziri mu bipaketi ebyenjawulo, ebimu nga biriko Monsanto, ebirala nga biriko baya. Wabula mbakuutira, mugule ku basuubuzi abeesigika.
13: Ekitegeeza nti ensigo ennongoose mu tezikyuse zo.
10: Kituufu ddala.
14: Mbalamusizaako mikwano gyange mbawulidde mu kubaganya ebirowoozo ku ddi lw'olina okusiga okusalawo ku ddi lw'olina okusiga kukyusizza ennyo amakungula gange okusinga ekintu ekirala
7: naye Peter olowooza bwe mpisawo wiiki ntonotono kiyina enjawulo gye kikolawo nze nsuubira ennaku nga 21 tezirina nsonga naawe
14: ky'olina okumanya nti mu bulimi ezo zikolawo enjawulo nnene nnyo wiiki ezo ezisooka ziyamba ensigo gy'osimbye okumeruka kuba enkuba eba ekyalimu mu ttaka ate ng'okumeruka amangu nga yambavu kiwa kasooli w'omukisa okugumira embeera yonna eyinza okutuukawo oluvannyuma
7: yinako Peter ky'ogamba obudde bwe nsigiramu bukosa sizoni yonna
14: kyekyo kyennyini ennaku ezo zirina kinene nnyo kye zikola ku makungulago
13: Kakati chembuza, nonda kontia ensige nongo semu, esinga.
10: Webale kubuza chibuza echo kato. Tusinzira kumbera yobudde, nobunji bw'enkuba. Kasoli DK, nadalo nalongo seduamu, owa DK 831. Onavala nyo, muifebili mwenkuba ensamu samu. Chukate DK C 833. Onavala nyo, eragumida nyo nebili wade, ebilu mbebi kola vya kasoli. Kachate DK 777. Onayaya nilwa nyo kukatalo ruwe nsonga. Empekezi, zezeziri kumutindo gwenyini ogwe tagibwa. Gwetuda ku DK C 989. Yavala nyo mbifebi funenkuba ewerako, Raweka ne minu ebidi ebidi.
8: Ate faba galo kulimo wakatalo wokuliobuli.
10: Kasoli wa DKC 989. Onamanyi dwaru wa vuomi. Gwe muba mulima.
13: Peter, chila bikokulo nensigo ya DK entufu. Chama kulu nyo. Ne yoroza nobude wensigila mochikulu.
14: Ebyo byombiri libitambulira wamu. Ensige nongo semwe ya DK. Ekula bulungi ng'ogisimbidde mu budde. Okulu awo okusiga. Kireetera ensigo eno okusubwa obunyogovu bw'enkuba esooka mu sizoni.
13: Kati ekitegeeza okugula ensigo ya DK nongoseemu n'okulwawo okusiga si kituufu.
14: Kyekyo kyennyini ensigo zino ennongooseemu eza DK ez'enjawulo bw'oba oyagala okugyayo embavu yaazo olina zisigira mu budde.
8: N'ekirala omulimi yenna talina kwawula nsigo nnongooseemu nnungi okuva ku kulabirira ennimiro y'obulungi. Bino byonna bitambulira wamu.
13: Buli sizoni ngamba nja kusiga mangu. Ati nantaniko okwongezaayo. Olumu nga ngamba kaninde nkuba ewere. Apaka nsoke mbeko kyemmaliriza. Ngendo kutegeera nga wiki ziyise wono na nyingi.
8: Okulwawo kutandika n'ebyokuwoza bingi. Ekyennaku sizoni yo tesobola kulinda esigala etambula.
14: Abalimi abakuukuutivu beeteekateeka nga tebannatuuka kubaako na kye bakola. Enkuba esooka w'ejjira buli kimu olina okuba nga wakiteekateeka dda. Okweteekateeka kuno kukusobozesa okusiga mu budde n'otapakuka ng'obudde buweddeyo.
13: Ekitegeeza mbadde ntabulatabula okwetegeka n'okusiga. Ekitegeeza nasooka kweteekateeka nga sinnaba kusiga. Olwo n'ensiga nga nfunye ebire ebiwera. Nze kati oluusi bwe ndaba abalimi abalanga basiga, mulina neebuuza oba nkola nsobi. Mba mpulira mulimu nda ekiŋŋamba lindako. Ekirala nga kiŋŋamba tandika leero.
8: Ensobi gy'otera okukola mu kusalawo kwe kulwawo okusalawo.
14: Kyemulina okumanya buli lw'olwawo ofiiriza ensigo eno ennongooseemu eya DK omukisa ogw'okulaga embavu yaayo mu sizoni.
13: Ha, kansuubire nti okulwawo kwange tekugenda kunfiiriza kinene.
6: Mu kitundu kino enkuba eyannamaddala mu sizoni eno etandikidde ddala okutonnya.

0: Lusiga, Red Coach, jikaya asobule chisenye netaka nga si dunji nyo. Obutungu lubukula bugumu, bunene nga wenga na ankana, atebu wangalia wichi kumina mukaga kumundala. Funa, kabeji ya prukta, pepa wanema light, obaka tungulu ka Red Coach, zikulete buwa, Bukola Chemical Industries, kuruama kungula malunji.
1: In Uganda.
2: Kakati Ambrose wenjagala tanikire tuinza kuita tutya muche ya kino atene bidi singa bibabize ya nkube ye nyingi naye tuinza kujita mututia ngaba limi
3: omuluja atuliriza nkula musiza je balejo najo tusake ngaluna ko olwalero enkuba yo teriyo lwakuba abente ebereza yobudde basoka ne bagiranga ogwo munana naatete tusobola ruling out intino tejja kutonya ne kati wetuli kubanga twagirinda ogwo musanvu yatandikako ne tonyamo ogwo munana gubadde mufunyo wakwa bitundu bimuna bimu twingira ogwo mwenda tutuno tugenda wiki egwa naye okusinzira ku bugumu eliriyo waliwo signs ezira ganti nenkuba teri wala
2: sawa yona yinzo kutandika
3: sawa yona yinzo kutandika naye lwaki tuli kumpeo waliwo abasiga ogwo munana nga gutandika enimiro zaabwe zifaanana zitya amagezi ki getubawa nga abakugu ekisooka kubanafa abali ma horticultural crops
2: esewo
3: tutunulire okufukirira kubanga kyo tutandika ogweje mirimu nga tweteeseteese abasimba kasooli tuze tubasomesa obukodyo okweyambisa nga tubagamba tweyambise enkola ya biostimulants biostimulant product eri ku katale sawa zino ye bimo omulimi ali yampuliriza ekola kinene okukwatirirako ekirime kyaffe ebirime byaffe birenga bisobola gumira embeera ekyokulabirako n'olunaku olwajjo nasimbye kasooli bwe tugenda kubeera n'omusomo nnaku z'omwezi nga mukaaga December ye Saturday esookera ddala ya December nga Faith Agro tukiteekawo okumiitingako abalimi baffe okuwanganawo ku magezi engeri omwaka gye gutambudde then tusobole okutema empenda engeri gye tugenda kutambuzamu mwaka oguddako in terms of enterprise z'enjawulo naye esira tuliteeka ku kasooli tulina ebika bya kasooli nga munaana kyobola batubiteeka awantu wamu ne tuyita abalimi ne tubanyonyola emigaso egy'enjawulo waliwo abagala kulima kasooli nga fresh waliwo abagala kulima kasooli nga wakutunda commercial kubaku bakawunga waliwo kasooli w'ebisolo aba forage oli alima kasooli yena n'asaawa n'atematema n'aliisa ebisolo byengente then waliwo kasooli gwe tukuba broken ne tuliisa enkoko zaffe n'ebintu ebigwa mutuluba bw'ebityo so ebyo byonna byonna tutera bikola nga first week of December okuyingira kuba kwa bwereere waliwe misomo mingi waliwe misomo mingi bateka na hata ne bateka wa kabo ku gate
2: kusoloza
3: faith aguro ibyo tetubikola
2: mm
3: echenja olo season eno mbadde njagala abali mimwe na abali kumpi twandi badde nga tutambuza kana akalimiro fena jangu tukuyigirize engeri yesobola kulima mo na dalawa no mucheya wa kuba waliwe tusimba tujja kozesako engeri yokufukirira yesi kya kutya na rwache engeri yokufukirira abanafa abalima vegetables tuba kubiriza nti woba osobola kweyambisa yenkola woba doli menvendi woba doli mire nyanya watermelon green pepper usobula ku alternating ngao ne kasoli kitu chaweza nga rotation farming so sisi kulima kasoli season in season out wukungula onongo zao kasoli omulala kuba ogule nyanya ngo zao nyanya endala waberawo kuchusa mu koko gamba etaka lisobula kweza buto jukira ensonga ya kasoli oba ensinga ye nimiro wo simba kasoli wano kasoli ono gwosimbye okutuuka ave ku kikola ekisooka mpaka ekikola nga kya 28 oba 24 abanuuna ekikula kimu kyebirungo
2: ebiri mutaka
3: ebiri mutaka so kati bwozaawo kasoli oyo kenyini kwegamba emmere eba ekendeddemuko yeetaaga kuyiiyayoko engeri endala ekyo eyo lisoni esooka lisoni yakubiri tutunuulira ebirwadde n'ebiwuka waabo osimba kasooli ojja kwesa nti waliwo ekirwadde kibadde kimanyidde naye ate bw'okyusa ekirime ekirala oluusi kibulwa emmere nekistavinga nekifa kugamba bw'oddamu okizaawo nga tekisobola okutataaganya nnyo kubanga olwaleero bwe twogerera tuyiya engeri gyesobola ku omuzungu agamba engeri eri sustainable
2: Nasobola kuwangala
3: okuwangaza ekintu nga tutwesigamiyo ku madagala kubanga olwaleero amadagala ga buseeri ebigimusa nabyo bya buseeri bw'otunulira ebyaffe ebiri oganiki naye mwatu ababitunda tebatubuulira kituufu olwaleero olunaku lumu lwokka n'akafuna amasimu nga ataano ng'abalimi beemulugunya ku bbeedi zaabwe zikoze eki zikaze zirwadde nawe bw'obabuuza kwegamba bonna bonna bakaaba kintu kyekimu nasomesaako wano nti bw'oba oyiwa bbeedi tugezeeko kwewala kalimbwe oluusi ntera kuwulira abasomesa bannange nga basomesa abalimi bw'oba oyagala kuyiwa bbeedi kwata simanyi baafu ya kalimbwe kwata baafu y'omusenyu kwata baafu y'ettaka ly'okungulu mwatu eyo ensomesa si yentuufu kubanga kalimbwe yes bw'oba ng'oli mukugu bino ebintu obitegeera bulungi okutabula lino ettaka ng'osobola litabula nelikuyamba genda maaso okikole naye bw'oba ng'oyiga sandi kuwagidde okuteeka ku ensigo gy'oguza obuwanana in fact ntera kubagamba yes ennaku zino mu byalo waliwo abantu batera kwokya amanda funaye ettaka erino eribikka ku kyokero ky'amanda eryo liba lyangu teweetaagayo sayansi mungi in fact waliwo ebintu bye twogera oba okusitiminga ettaka eryo liba lyayitamu egyo emitenderwa so bw'okwata eryo n'oteeka mu mpooti n'oteekamu ensigo yo tefuna buzibu bwonna naye oba si ekyo kozesa obusa obw'ente obusa bw'ente nabwo buba bulungi bw'otabulamu n'ettaka tebukutawaanya nnyo kubanga wali jjinja bwe tusinga bwe tuteera okukozesa ne bannaffe bye tumerusiza endokwa lyengeri gye tuteera okutabulamu ki ettaka lyaffe nga tupootinga so yenkola y'emu gye tusiiba tusomesa abali baffe n'abajja wali okuyiga yenkola gye tubayisaamu kubanga tetukozesa kalimbwe mulungi nnyo naye kati ekizibu kiri ku kalimbwe kugamba ani ekiruwo kya ammonia nga mungi muyitirivu kati bw'omuteeka kutandika seedlings obulamu bw'ensigo ojja kwesanga nti no waliwo ebisoba newesanga ensige evayo bulungi ngechali kubikola bibiri nola bangetandika kukoga enduli wanuwebira nekoga nekala now echenna kuchiri ntikati wetandike ebyo muno gaba osanga wafunye yo buzibu agenda kulaba nga line yonaye weddo yokubiri ka bedi kagwa na alio ka kubira bedi yange yonaye weddo ate chenna kuntino Yesu yajiteka kunsigo ekitali kitufu
4: ekitali kitufu
3: sono lwecho abali mibanange sawa zino njogeza authority wobanga ogenda kuyuwa bedi kebere yemboga yenyanya ya green pepper ya biringanya yentula kalimbo tusoke tumweso nyue in fact kalimbo muteke wali munimire sembayo ogenda simbuliza wobanga ogenda kusimbuliza bo muteka yo naola nasari bere negendo kula nga naye yete sitisi okwaniriza enendo kwa jotwala yo ale todira endo kwa josime ngeetandi sati noteka kwa kalimbwe kubanga watandika okubera processed afulumie bugumu line bugumu elisoka liocha otulandiro otulia chituita fiber roots sono we sanga nga vitu seviku tambuli debulonji sono lwecho kalimbwe chijimusa chirunji nyo nchiwagira chikumi kuchinacho ate in fact waliwo banafe abatandi abayiya batukera ko maskat bam parkinga mu bikutia tufu yes bam parkinga mu bikutia no gamba kozesa tampe ke mu bulichinya yes kozesa tampe ko ne musoke yo
4: mufunzi ne kati na business
3: nayo business teka tampe ko muchinya tabula mutaka wachiri muweyo sabiti biri uliokote kemendo kwayo echo kubiri yonga na kubine ebijimuse ebizungu obaddapo obayaramira power naye kati mumbere eno jetukoleramu tuba kubiriza kozesa yaramira power kubanga yes, yaramira power chikache jimusa che vachi formulating okusobola okugumira embere nzibu so bwe tuba tuogera kumusana pereketia yaramira power abantu yamba bulungi okusobola okutambuza system yekirime bulungi ibiringi sobola kola chi okutu yamba.
4: Okay.
3: Echo kubiri mwene embera ya kasana pereketia.
4: Yeso.
3: Ye? Tujja kubanga ono tubale tukozesa bimo kubiriyo nga ebiriyo nga bitandisa okumulisa. Na ato okunonyisa kula ganti ndo bobo akasimbuliza katugezo simbuliza leero kaongezi. Enkeera kaongezi tabula bimo miru za 5 mulita 2 za amazi yongera no kudagala kadagala ke ka kebiuka. Usobola kweyambisa akadagala ke bayita engeo oba okozeseddwa salamectin oba salamectin oserabectin bwetuba tukozesa engeo tujja kozesa miru zikumi mulita abiri ez'amazi wali bimo tekemu miru za 5 bwetuba tukozesa aseramectin tujja kozesa miru za 2 mu 5 bimo naye miru za 5
4: esebo
3: tufuire kaongezi ngabudde buwongedde
4: sawa nge mubiri
3: aa tutandika sawa 11 kudda waguru
4: okay
3: kubanga katenda kuzino ngire bugu mwediri linji zigenda okutuka sawa 10 ngoroza ziri sawa 9 kubisera bya bulijo so tugumikirize menu sawa tutandike sawa 10 kudda waguru ate ekyo mukisa kiri nji nenkuba bwetonya ngo wakafuira kiregezo bolonzi chapa manyago kubanga nsonga lwaki ono bimo asensere mu mirandira mu kizoze nga root zone abirenga asobola otuyamba kubana fa abasimba kasoli enkuba tujja kusijufuna in a staggering manner kubanga unakulwa jo kumacha okukangamba okutandikira ebudaka okutandikira tirinyi okuda mpaka buyikwe enkuba yatonye
4: jo
3: so nsubira waliwo abantu bida amasimu yabo mugende maso katengere ngere kwa wetu nyanga wasima debinya ona kasoli ona bimo munyike unakulwa sande gusimbe nsubira abasinga che bakoze now advantage cheri wo okusinza kunonyesa kwetu koze wo chikola kasoli asula mutake na kubiri olwokusatu nga afulumi so echo chiyamba ate bwafuluma abanga wa amanyi nyo waloka soli bwe twasima bitundu ebyenja olwano bitundu byemaganjo wano kalimiro ka urban farming na yate tuwasiga nkuba neta damo kutonya kwa tuwada tutambizo mwizi mulamba
4: ngateto nya
3: anga kasori atambula nsubira katengeli nkuba watu nye katinaini kasori ajaganya so ebi vye tuwagala okuyamba kaa bali mibafe wale ebi intu ebi vye irao netutia ngatetu manyi chechidako na yate walue mbele wetuwe yongerao mkuno unyeliza uja kwe sanga ntinochi ebintu bitambula bulungi sono lwecho abali bafete mutya
4: yesebo
3: wao embera nzibu dala naye tugende maso tukole
4: okay
3: ensonga ya spacing ya kasoli muli myali ya mpuliriza tuchasibide ku ekikolo kimu ensige emu mu buli kinya amabanga ekinya kuda ku kinya tutsima futi emu line kuda ku line ziba futi 3 wosiba bine ebinya amabanga gano galabika nga manene na yate olio gamba ntino mubisera ngembera sinunji tubeera nga abakekereza tutia ekisooka tugezaako okukekereza amazi getulina mutaka ekyokubiri nituteekawo space tusobole okulabirira ebikolo byenyini byetwagala ekyokusatu kituwa omwaganya eyandibadde nga conservation farming nitubeera nga tusobola okukekereza obungi bw'ensigo bwe twandibadde tugula ekyokulabirako bw'ogula bwe tuba tusimba DK777 ng'osimba mpeke emu futi emu kusatu kiregeza mu kyokugula kilo 10 ojja kwetaagisa kilo 6 obokekereza ku nsimbi zandibadde okola ki osaasaanya ekyokubiri ate tuleme okufuna kino ekinyegenyege ekyokuteeka mu kasooli mungi kubanga oguze kilo 10 wakasimbako paketi 2 n'ekitundu ng'ettaka liweddewo n'otafuna ekikemo ekyokutandika okutema ate okuyisaamu layini endala bw'oyisaamu
4: kubanga ofuba kasooli agwewo
3: kubanga tebamukuwadde wabwerere otaddemu ssente so ebyo byonna byonna bikuwa ekikemo ekyokusimba kasooli bubi jukira kano nako kancho kankugiri tumaze ebbanga myaka egiwerako myaka nga 25 emabega Uganda we gyetwali myaka 25 si Uganda gyetulimu olwaleero kubanga season zaali stable oli bwagamba nti nenkuba ejatandika ogwomusanvu nga gugwako bwe gutuuka ngenkuba etandika naye kuli nenkuba bagiranga ogwomusanvu nga gutandika neetaddamu okulabika mpaka ogwa 10 so eyembeera tulina okuyiiya nsonga lwaki n'ebika by'ensigo byennyini tugenda tukyusa tugenda tutunuulira biki ebisobola okulwanagana okuwatanya zino embeera enzibu
4: ezikwana
3: enkyukakyuka y'obudde tubiire nga tusobola kukola ki okufunamu jjukira ki ekireetera enkyukakyuka y'obudde obungi bw'abantu Uganda abaasomako ebyafaayo mugamba 1900 Uganda yalina

0: Kudala katonda talimba ye mwesigwa ina kuzona gwe tuyinza okwesiga mu byonna bye tukola kubanga katonda talimba. Agamba si mwana wa muto kulimba ni wankubadde okwejjusa kale embeera zonna ezikusukulumyeko. Ezo nno zimukwase kubanga ya talimba yagenda okubanga azikolako. Ze procedures uliza Sunday Gospel Show dakiika asatu ze zimaze okuyita ku ssaawa emu ey'enkya ya leero, era bwetyo bwe tutambula mu ssaawa yaffe esooka. Njagala kujjukiza bujjukiza nti ate mu ssaawa yaffe eyokubiri tubeera ne bannaffe aba Power Stoves, era musawo eyo yennyini eyokubiri mwe tukutuusizaako akanyomero kaffe ak'omuggo gw'omusumba, era akanyomero ako bannaffe abo be bakakutuusaako. Kakati nno nkugamba nti musawo yaffe eyokubiri ate era nayo togisubwa wamu n'obubaka bwabwe, era nga nyongera okujjukiza nti bannaffe bano nno abafoowe be batukolera stoovu, be batukolera stoovu ennungi ez'amanda awamu n'enku nga tezireeta nziro newankubadde omukka awo wonna w'ofumbira, ate nga bagamba nti bakola oven ezifumba emigati wamu nezikeeke nezigrill ezookya ennyama gatakosawuna ne steamu ebyeyambisibwa mu health clubs ez'enjawulo. Bagamba nti bakola incinerators ezookya kasasiro owawaka wamu n'owomu malwaliro, ate nga n'ebitongole ebinene ng'amasomero fe bawadde omukisa mwogereeko naye omulabe enteekateeka bw'eyinza okubakolera ebyotono okubayambako mu ngeri gye muyinza okuba nga mukolaganira wamu ebayambeko mu mbeera eyo. So nga tebatendeka n'abavubuka okuyiga okukola ebintu ebyo byonna nga bwe tubyogera wammanga basangibwa Kabaka Njogala mu maaso ga ggombolola y'e Rubaga wali awe wali factory yaabwe, era nga osobola okubakubirako ku ssimu zaabwe zengenda okubaate nga nkuwa era mukaddaako musawo yaffe ey'okubiri, era osobera ddala n'okubasanga ebuloba ku luguudo lw'ensangi awo nawo waliwo ekkolero lyabwe. Bannaffe abafoowe n'akanyomero kaffe ako kalindirire musawo yaffe eyo ey'okubiri. Kale lwaki tetutunulako mu kuvubiriza emyoyo gyaffe?
1: Ekiseera kituuse kye kino kyennyini ovubiriza omwoyo gwo n'ekigambo kya Katonda. Vubiriza omwoyo gwo gwe
2: baligabana ki bwamubulamu tabutekese

Wewa ugwe katonda kuyimba kukubanga ndavyo mukono gwo ndavyo kukola ku bwatyo noso zimo bwatutambuza mu kanyomero kafe kano ako ko kuvubiriza emyoyo jaffe rabo intunange kutute buterevu mu musajja ono Yobu kutute mu Yobu esula ya kusatu olunyirinja kusoma olwe 13 n'olwe 14 Yobu esula ya kusatu olunyirwa kusatu n'olwe 14 wogera ku bigambo yebyo kuwomola Yobu yali ayogera ki Yobu yogera n'agamba nti kubanga bwe nandifudde nandisirise nandyebase nandiwomodde wamu ne bassekabaka n'abafuzi b'ensi abezimbire bijja embiri mu matongo nandyebase wamu n'abalangira abajjuza ennyumba zaabwe zaabu ne feeza akyayongerako ebintu bingi naye Yobu kye kyali kimwogeza bino jjukira Yobu yali mu mbeera ey'obulumi olw'embeera ye yali emutuuseeko era yali ayogeranga ebigambo bingi nnyo naye njagadde okujgirayo ekyo ti Yobu bwe yali ayogera ku kigambo ky'okufa oba okuwummula yayongera n'alaga nti omuntu bw'afa oba bw'awummula tewaliwo njawulo eri abadde ow'ekitiibwa ennyo n'atabadde wa kitiibwa tewaliwo nnyo njawulo eri omugagga n'atabadde mugagga naye omuntu awummula menya ebintu bingi nnyo naga nti bwe naliwummudde ni bwe nalifudde nga ndi muto oba oli awo nalibadde mpumula ne kabakabaka n'abalangira abazimba zibbugwe ababadde n'obugagga abalina zifeeza abalina zizaabu naye byonna byonna akomekereza agamba nti omuntu bw'awummula nadda gye yava ebyo byonna biba tebikyalina nnyo mugaso oba walina bingi oba wazimba ku zibbugwe oba wazimba ku mwezi oba ennyumba zibadde zijjudde nga sente kati nawe zipimira mu kiro okwata bukwasi n'oteeka ku minzaani n'ogwa bw'etaano buzitoye mmeka awo n'olyoka otegeera nti ezo bweziti ebyo nno byonna si y'ensonga kitegeeza nti bwe basi y'ensonga yalina kye yali asongako nga ensonga era ng'ensonga yali enkulu mu ebyo bwe bulamu bwo engeri gy'obutambuza nga okyali mulamu ki kye wasalawo ng'okyali ku nsi wasalawo kubeera ki era wasalawo okukola ki ebyo nno bye bikulu ebyogerwako kubanga yegedde n'agamba nti bwe naalibadde nga mpumudde naaliwumudde ne bakabaka kubanga yaligambye nti oba oliawo naaliwumudde n'abafaanana nga nze ne bakabaka baaliwumudde nga bakabaka waliwo n'abaasooka abantu abamu ababuulira enjiri baalinga babuulira enjiri ne bateekamu okutulimba oli yagamba nga nti ffe ku mulimu ogw'amaanyi ennyo gwe tukoze kati Katonda tayinza kututeeka wamu nammwe abantu abalala mwenna gw'oyera bwezi kyaki nga nawe ogamba tuyinza okubeera wamu nze omusumba waakusabira akusiibira musajja n'atukakasa mbu oba bagenda kubeera bammeeya ba bibuga musajja we yaweera samoni eyo nzijjukira bulungi ebigambo bye njogera nze tebanyumiza binyumiza obulamu bwange nkulidde mu kkanisa naye omusajja we yayogerera ebigambo ebyo ndowooza alaaginnasa ntegese baggala yali mmeeya w'ekibuga kaakati ku mbeera gye yatambulirangamu mu kibuga omwo ba mujjukira naye mba amwaniriza wano okuva ku kisaawe entebe enguudo zonna zonna zonna ne zikwatirira embeera eyo yali ya byabufuzi naye nga kiraga omuntu asibamu ekitiibwa kati omusajja yakoza statement eyo mu kiseera ekyo obwongo bwange bwadduka ne bugamba maama bano nno bo beesiimye tugenda kutuuka mu ggulu nga bo babaalirirawo engoye nga bo babaalirirawo ebikolo batambulireko ng'abantu beeyala mu kkubo ng'enguudo zikwatirira okuva entebe paka e Kampala ekanampa ekirowoozo ekifaananako bwe kityo agamba nti ffe tugenda kubeera bammeeya ba bibuga abalala bagenda kubeera n'amenyaamenya oppositions nyingi obwongo wange ne buzimba nga bulowooza nti eriyo abagenda okubeera bapolojo eriyo abagenda simanyi okwerera bannaabwe kakati nga afaananyeeko lyagamba nti eriyo efumbiriddene ati ebintu ebyo ne byagala okufaanagana bwe mbiraba kati naye mukwano gwange Yobu akugambye nti wano bwe tumala okuvaawo wano gyetumala okuvaawo biri ebyobulamu obutaggwaawo kyewateekateeka ekyo kyo ky'obeera naye kino kyetteeka oba bakutadde mu ntaana nkimanyi bakutaddeyo nga bakusimbye nga museseko mubutu seseseko naye naate oyo tekwali kusiima tebayagala batwalire fuuti nyingi ne basima katono kawanvuyirivu bamuteekeyo ate ye n'ebeera yabalanaga nti aba nteeka mu fuuti 10 n'ebirala kugirako ebitiibwa asimanye bwabeera salongo ne bamuziika essaawa bwezi ti ate bwabeera agira bwati efuuti basimaze nkanidde wano ebyo byonna byonna byonna tubikola naye tebirina njawulo gye bireeta ng'omaze okuvaawo kabeere bwakitiibwakobeere ng'ofaanana otya naye kisinga obukulu ky'ova olaba ne mu kaseera kano akokungubaga nze kugamba nnyo nti ng'okungubaga ng'okyalaga obulumi obwo obukutuuse nnyo sooka otunuulira omuntu oyo akulumye bubaka ki bw'abadde akulekera bubaka ki bw'akulekedde ng'akyali mulamu obubaka obwo kikulu era ekyo nange kyekingatta ku
kwabo kati emitima egikyalemedde kaluzika etoro bigambe ebirengati ng'abantu bano abatandise n'okuyombera omuntu ne bamukayanira naffe waffe mutwale eri ziwamwe mwekazi waggwanga eryo ddede singa tubadde tusobola okuwuliriza ebigambo ebyo byalese atugamba kyekikulu kubanga ebigambo ebyo byalese bwe bulamu ebirala ne bwe yaliwangadde emyaka waliwaawo era ne bato ku mutimbagano omu ng'atangaza nti abaayi yadde ng'afudde wa 34 naye ng'alina Katonda asinga ggwe ow'ekinaana akyali ku nsi naye nga wagaana Katonda ate n'omulala naye nazza omuliro twala eri ofooti yange okyali mutunoga nti ate olina Katonda ebyo byonna kati si y'ensonga apostol anatera okutugamba nti whoever is born is a candidate of death bwe kasitomala okuzaalibwa bwoti kati gobera oli candidate okwalifying esaawa yonna okugenda obeera osobola okugenda naye gwe Katonda gwawadde akaseera ako akasukkako ku buwere n'obanga osobola okutegeera n'obanga osobola okukola n'obanga osobola okwogera n'obanga osobola okubaako kyokola ekiseera ekyo kikozeemu ki kituufu nnyo ddala okugenda mangu ng'olina ekyamakulu kyolese kisinga okuwangalira wano ate n'oyonoona bwonoonyi kale n'olw'ensonga eyo mikwano gyange kaseera kaffe ak'okuvubiriza emyoyo gyaffe lwaki sikalese ne katambula bwe katyo nja kukaleka katambule bwe katyo naye nga mu byonna tujjemu ekyokuyiga nakugambye tetujja kuba tutunuulira ku bimu ku bigambo ebyo tujjemu ekyokuyiga n'abakungubaga kungubage bulungi naye nga tujjamu ekyokuyiga kale ngomawo.

0: 이게 겨우 월급이야. 부르 먹거라.
1: 올인원 데이 올인원으로 도보구로마 내인가 도보테게라 오버부지한자리 오버두프고프나 같이 오버지아탄카네 초코담 루보고라 심바 에콰도 묵소구리 스가냐나바 쿠구 오마사오네 치디보암 무리와 산데 와카티 웨사웨사투 네니에소 쿠마차 모노 윌리즈장가바 사와벤자오라바 쿠구 가바쿠토토리라 게리치조 인소쿠와라 무엔과 데젠자오로 가비오 나비코 안조리보아 카지무 모세스 무리아코무
2: 게크루스와코 콤포 에다갈레리 고보부루미 okulumizibwa mutwe enyingo senyiga nenakanyama ngalisa sanyizibwa Davi Med Pharma Limited ku William Street bakubire ku noti musamutane mu nkaga mwemu nsambu munana
3: Chenda musamba akasitisa Sat Radio Simbe mpologome nungi edembe gomenanga uliriza tubagala nnyo mwenna abatuliriza mwe bali kubantu muli bauliza balungi nze omuvubika jimu Musa muli agumu nze no vabu kizinga busi mamango mulungi omukadde nayika Joyce nkubuuzaako ne nkusabira Katonda ne nsaba Katonda ayongere okususa obukusumbwa era manyojja kuba bulungi abawuliza abafumu nnatu ongere okubabuuzaako lunaku lwa Sunday nakuzo mwezi ili 13 nchaziri 14 abana bagenda kuba basitandika okusoma sabiti jetugenda okubanga tufundikira mubadde mu ebintu bingi nnyo ne mwena abafuniddemu obuzibu tubagamba nti mwe kwase Katonda buli kimu yaba n'enteekateeka yakyo ate n'abafuniddemu ebyengera nammwe muyise emikono mu maaso era mwengere okumwebaza ndi ne musawo George Rutwama okuva mu Christ Natural Health Center banonno basangibwa wali erutete awo baba akava ku mbuzi yambuka kuwa gulumita ziri nga bisatu kumukono ugwa diyo ngoda saidi zeka sangati duwa ilo liri kumukono ugwa diyo kuliko nebi pande nti duwa ilo li abakade nebi fana nyubi abakade nye na kuzino evi ntevichi aliko chi nabade njogira kono umuami umu na gamba ina muganda we miaka satu mwebili munange atawanyizibwa obulwadde bwa prostate ni ngamba miaka satu mwebili muntu nga abakyali nvumulo sebo
4: sebo
3: kanku sababu uze kubantu
4: sebo basebo ne banyabo mwasi mtya no mwe bali jonna je mukeredeko pokede nate batwanike
3: Onye mama walinga olubabula bukedde banyanike
4: tuzungulule byaffe tubiteeke mu misana byake mwaka sana
3: babirabe
4: mwasi mtya basebo ne banyabo
3: je tuli
4: nga bogambye amanya gange sejo je tutwama ndi musawo okuva mu dwali litwa Christ Natural Health Center ili manye duanga eduari ya bakate
3: naamu
4: sebo nzize wanu nga chitongole chwebio wala mwe chensio na
3: World Health Organization,
4: china kalenda yacho kuchitambuliza omwezi guno gw'omwenda oba September chaguwayo okola okumanyisa abantu ku bulwadde obuyitibwa prostate cancer prostate cancer oyo bwe bumu ku bulwadde obutta abasajja nga bwe tugenda okwogera jjo nabadde mpuliriza speech oba basoma eby'omukulembezi w'eggwanga lya kuno nga ye ayina endowooza egamba nti lwaki kookolo yeyongedde nnyo munsi mu biseera bino so kookolo oyo gwe tugenda okwogerako tugamba akwata basajja bokka kubanga ekitundu kyekitwogerako kikwata ku basajja tugenda kulaba bwakwatamu biki ebibaawo era tuyinza kukola kutya okulaba nga twewala obulwadde buno
3: bisebo
4: nga bwe ngambye tugenda kwogera ekitundu ekyo kya prostate era kisangibwa mu basajja bokka kisangibwa wakati w'osibira omusipigo ne kundi wansi awo wekiri ekisangibwa mu mutwe tekisangibwa mu bulago tekisangibwa mu maberego wabula ekwatiwe kundi
3: newe tusibira omusipi
4: makati yawo wekituranga era makati yawo wewatula akawago k'omusulo the anatomical position yawo wekasangibwa nga akawago kaffe kalinga omupiira omupiira bolo gye tusamba oba akatanga obutanga bukyaliyo
3: bukyaliyo kale tena
4: oba tena katena bwe katyo nga wagubeka tuwekakula nga kaina enseke ziva ku nsigo side yeno ne side yeno ne anseke ezo zikola musulo oba zitambuzwa musulo obuchafu
3: obunyamu sigo
4: nywa omobere gugusengejjamu ne gukola musulo omusulo oguyita mu nsekezo ne kujja mu kawago ate mu kawago ako mwamuli pipe bayita urethra eva mu kawago paka ne fulumeno
3: omusajja waffe
4: aha che mu prostate yeyo nga batuze tujira batugamba nti oluseke luno urethra kuyita makati wa prostate nenga yekutte kawago wansi tegedde ngekuba eriyita mu musulo liyita wansi nga yekutte side yenu nekwata side yenu ngeina ebyalo ebyalo byomu nnaku zino babiyita zoni zoni zirina satu kyo kiyina ekitundu zoni satu ng'omulimu gw'ekitundu ekyo guli nnyo mu kukola okuzaala okw'abasajja era ekitundu ekyo kitandika okukola ng'omwana atuuse emyaka egy'obutiini
3: kumi n'esatu kumi n'ena
4: enkyukakyuka bwe zibaawo mubiri nga ki ekibaawo nti bwe tugenda mu kwegatta omwami n'omukyala naddala ng'omusajja amaliriza emikolo egyo abaana bakajjimu n'abalala baba mu muzito mpya balls bazita batya
3: ensigo z'ekisajja
4: abamu bazita entula
3: inachuted abatagambi
4: entula
3: ensigo ezo
4: kakati amaliriza aba abaana abaffe babeera eyo katonda
3: gyebakolebwa
4: kati bambuka ne bajja mu kitundu kino ekyawaggulu kino kigambye wansi we
3: prostate
4: kati omwo mwe muli sells ezizaala amazzi agalinga eminyira emito eminyira emito egyo gyegiyamba amagi gali okutambula
3: obulungi
4: tegedde okuwuga gagende mu mukyala akamu tu buli ejaculation okumala okumu kuyumbukadde nga butaano ez'obu abaana betufulumya ejaculation kakati abaana kuvaako ejjirimu ery'omusajja erigenda nesuka mujiri omukyala berikulibelidde oyo ye mwana ekajimu gwe bagenda okuzaala emyezi mwenda kakati amazzi ago gayambako obukolwa bulinga bukolwa
3: okuwuga
4: butuuke mumuyeyo kakati obulwadde bwetwogerako bwetugambye nti prostate okukansa kansa kitegeeza nti akwata kitundu ekyo ekitundu ekyo kyakolebwanga tuli mu kizimbe wano ekizimbe kuno ndabako embaawo naye munda eri oli amabuloka musenyu buloka nebakubako plasta nebiki ebigendeko likewise n'ebitundu byaffe ebyomubiri byakulanga ennyumba eyo nabyo birina amatafaali gaabyo
3: body cells
4: nga body cells ezo zibaawo nezikola emirimu nezifa endala
3: nezijjazaalibwa
4: endala nezifa endala nezijja naye mu biseera ebiteeketeeke ebigere naye ku bulwadde buno obwa kansa kyo bazaala ebintu buno tebina kuvaawo nebazaala ebirala bebatebinanebazaala ebirala kitegeeza ekitundu kino tekimaze kujjawo birimu twala ekyokulabirako
3: kasasiro
4: balina omujjawo ne bano akyaliwo
3: nebayiwako
4: kitegeeza entuumu egenda kubaawo nene nebikola olusozi
3: likewise
4: n'ekitundu ekyo bwekiba nekitandika ogeja kasasiro nebongerako tebamujjewo nebongerako genda okulaba entuumu ngegenda entuumu kitegeeza ekitundu ekyo kigeze nga process eno amatafaali gegayitamu tegakyaliwo gagende gayitemu process bazaala mangu
3: evudde ku mubiri bwe gwandibadde gukola kakati bewaggudde
4: bazaala nyonyonyonyo genda okulaba eriiso nga litungudde liti etama nga litungudde liti kane prostate yaffe bwetubebeera nga ki ekibaamu obulwadde buno bukuleetamu ekizimba muyo tukita tyuma tyuma eneeviirako seeres zino okuzaala ennyonyonyo kitegeeza egenda kukola kutya
3: ejja
4: tegedde
3: yes.
4: Mulimu akazimba mulimu akakulungu akakookolo katandisa okujja era obulwadde buno nga bwe ŋŋambye bukwata basajja era bukwata basajja abatuludde mu myaka kuva myaka 5, 6, 7 tebukwata bato bavubuka bato wabula bulwadde bwakikadde kyekibaawo kiina stages nga 4 ey'obulwadde buno bataano kati akazimba ako bwe kakwatamu stage esooka
3: atumanya
4: ogenda kuba matafaali go ojja wano ku lediyo obuukabuuka okola otya
3: okola emirimu
4: okola emirimu gye gya bulijjo ogenda mu ofiisi ogenda ku nnimiro yo olina bomba weeyagala okweyagala tomanyi omulabe yakuyingira dda n'akusensera naye gwe tokola ki
3: tomanyi
4: okola mirimu gyo era at that stage esooka tobaawo obuzibu bwonna bwonna nga betugenda okulaba okubakuliza abantu betugamba emyaka ejana ataano toli mulwadde genda mudwaliro bakebere
3: wekebezeaki
4: buli lwenyuma emyaka etaano oyiteyo bakebereko
3: kati
4: stage eyo esooka tebana buzibu bwonna bwonna akanwa kegenda kakula kavunza akaali akaji kati kigenda kikula oli munda era stage ey'okubiri eyinza okuba nti toyina nnyo kyowulira nekitandisa okuzimba akaali akakulu ng'akatono kati kajjidde ddala ba akayinja akanene nemuli tekannaba kuva mu kinyama kiri ekya prostate ali omwo oyinza okuba n'obuntu obutono musalo nfukafuka mu nnyo kati olwera oyinza okuba toyina mu kaseera ako kakati obulwadde buno kigenda kikula nekitandika okulya ebitundu bamulirwana abali awo kumpi
3: embaga ekula
4: kakati wano embeera egenda kutandika okugaga egenda waliwo betweta seminal vesicles olumu kanzireyo ekitundu ekyo kiri emabega waakyo wewali ekyenda kyetufulumiramu
3: okay.
4: Emabega w'ekyenda kyetufulumiramu wewali spine
3: enkizi
4: kati bagenda kutandika okukyalirako abantu abali awo balirwana bababuuzeeko
3: babateeka mu nteekateeka
4: babateeka bizo ze bataalimu obulwadde nga bugenda bukulya tegedde kakati awo symptoms zitandika okuviirayo nga bwe tugenda okuziraba era bw'otabaayo kyogenda kukola mu kino obulwadde butandika okwonoona ebitundu ebyo ebirinaanyeewo mugusawo omugongo gunuma fukafuka nnyo n'omugongo guluma kansa agenzi atandisa okuba spine bagikubi ogenda okulaba nga musajja yali atambula obulungi amagulu gatandisa okuba nga tokyagawulira ninako omulwadde omu yafuna ekizibu ekyo kansa yalya spine eno n'agyonoona yonna kitegeeza communication y'amagulu gonna
3: gonnabagisazeeko awo wenyini kucyenda musanvu akasiisa satu edio simi empologoma enungi eddembe gomuna ngaawuliriza tubaagala nnyo tubeebaza okuba nti mutuwuliriza abawagizi ba Arsenal gye muli eyo anti tiimu yatabuse we ne n'awaka awe n'awaka tukuba bukubi nyabuli nyaanya n'olunaku lwajjo saawa nnya bannaffe abaki abateesi babadde bakaba bukaabi tuli mu pulogulaamu ey'ebyobulamu ndina musawo George Lutwama atunnyonnyola olwaleero asazeewo ng'asinziira ku statistics ezaakolebwa bannaffe ab'ekitongole ekitwala ebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization WHO mukimanyi bulungi nnyo nga kitunuulidde ezimu ku ndwadde zinnamutta ezisinze okutta abantu ye prostate cancer kati agezaako kutusomesa prostate cancer ono ajja atya okukwata abantu bubonero ki n'ebintu ebirala ebiringa ebyo gye tulaga eyo ojja kumanya tusobola tutyogezaako okukendeeza obulwadde bwa prostate cancer kale katwetolemu katono oluvannyuma tukomewo tuva ku radio simi empologoma ennungi y'eddembe gomuna ngaawuliriza
5: nga bw'owangula ne bingo masavu nyiga sitabiri musanvu nya sita satu hash wandi bannamukisa ku bantu bana abagenda okuwangulira obukadde bubiri emitwalo bibiri beddo nga buli omu atwalako emitwalo ataano ataano ku sande saa kumi ez'olweggulo conventry yakugulawo ne brighton ate ku 12 n'ekitundu ekibanyi kigwe n'amenvu nga manchester united efafagana ne man city eno manchester derby ngambye Nyiga stabili musambu nyasta. Satu hash. Wangule ne bingo masabu. Anda kukutusi wako. Betika. Gena ku www.betika.ug. Osibomo bila kate. Fune mpide jukuba munda. Ngo nyiga stabili kumi star. Kumi natano star. Kumi hash.
6: Alo.
7: Yenze bomwami mukasa.
6: Mtianeyo.
7: Yono broker.
6: Yenze broker wa mayumba.
7: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
6: Chitufu. Oyagala yabisenga bimeka.
7: Ngabi satu.
6: Bei wajigambye.
7: Bangambye satano.
6: Deda seveno zali nyamuko.
7: Yidwachi.
6: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
7: Musigisaji.
6: Global paints.
7: Mutia.
6: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
7: Singa kweta kwa wabwe.
6: Wabwe tukosa global weather kote malzon.
7: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
6: Guli umite.
8: Global paint. A reliable product.
9: Katu kwa nduli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekolo kumare sawa nyingiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri. Obina masanyara ze misana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulija ne TV size asatumubiri. Satellite dish. Okulia mikutuja start time zi chisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusmart yoba special buke. Umulichano zaabana, uubuza nyo. Kwa sana ilijize mpile jisinga ya amanyi, okwe turulensi yona. Wefu ini start time uzi sola S130, kushirize mtuwaru kumina msambu ezi soka, uoro sasule, nkumisa tumuriviri muliru naku.
8: Start time solar, power your life.
10: Kama wangi, nsigo za angeze nyanya angazine mede mutaka.
11: Nenga wagula nsigo za answer F1.
10: Umwana yeje wanunga azimba kuchizinda alu.
12: Osobolo kubanga bakufeze. Kakati, tukwasize wamu, tuwanyisebi chopuli, eletu ifulumye nimilo za fei. Takula akakonge, ozule kodi, esirikidomu mkono ugwe mabega, kukapaketi. Gena musimio waweleza message, teka mwechi gamonti seminzi, ngo wandika, SEMINIS, leka wakabanga, teka mkodi josanze kapaketi, noluvan mojuweleze, kunkaga musatu, nkaga. Obote kama ichi gamo semins UG ngo wandika SEMINIS UG leka wakabanga wandika wakodi ojiweleze kunkaga musatu nkaga ogenda kufuna ubako bukakasa njensigo jioguze ntufu eloja kufuni yao airtime kumanye bisinga wo genda kumaduka gansanja kubeni chuanuka street opposite ne yali Mandela mu container village kumuliango kuingina mwawino Masaka kubudu street kuingina mtu hardware ne mbare Cathedral Avenue.
1: Oulisa program omusawo nekidibwamu.
3: Chenda musamba akasirisa satredi simbe mpologome nunje edembe gomenanga uliriza tubebaza okutambula na fe msao beno ni chintu senabulia sebo nkutumide kwenye webe kubanti uliriza aji mzeyu wange aji ya haya buwembo wabakuli yao na we nkutumide kwenye webali kubanti uliriza na mwena abatambula na fe mumbele eti eno akoyo kumanya akoyo kubulirwa bakoyo kumanya atendi mugezi nga mubulire ensonga lwaki tukyaza abasaba bakugu kutomisa kumbeera izobulwadde buno butebe tusanye okuzeewala bwe tuba tuzifunye twinza kulagawa bantu banji nyonga muli eyo lyato ba atawanyizibwa obulwadde naye nga nawo okugenda watufu tamanyi olusinga tamanyi nti kiri medical kijanjabibwa ni kivaawo oba basawo basobola okendeza ku speed ye chinu katugezenga ku kanso ngo tuogerako bobo omulabye nga bukyali nogera mudwaliro nga bukyali kiyamba kwa basawo okusala amagezi butya bwebayinza okendeza ku speed ya kansa kwatambulira obuli yao tuline msawo George Rutwama okuva mu Christ Natural Health Center gogayi basangibwa wali Lutete Gayaza Road oluva ku mbuzi ngode kasangati mita zingabi satu kumkone rogu wenyini ugwa kono ugwa dio kumkono ugwa koleo waliwo Vision Petroleum na ye kumkono ugwa dio wali Dwali Lerio kulikone ebipande jobo uva saidi yeri ne saidi yeno kulikonti Dwali Lerio yaba kade au msao George Rutwama wakakalabiza emirimu je ea wetumu je ukujo kutusomesa tuliku prostate cancer kokolo wakatunguru kabami
4: Tati mbade ngamba.
3: Kusteje yoku satu mbage ikuzi.
4: Yes. Nga wawulida.
3: Mm.
4: Ntale zine zile monsi. Nti Iran. I mean over Iran.
3: America ne Iran.
4: America ne Iran.
3: Oba Ukraine. Israel ne Palestine.
4: Kakati. Obuzibu budde mu nyumba muno. Ya prostate. Kisimba kigenda chikula.
3: Bali deva mu Iran.
4: Okubombinga bwiru batandikidewo. Bomu bo. Amagumba gogo mugongo baga bi. Ugenda okulaba mugongo gutandika okulanga olaba mugongo. Tomanyi pempeke bomba mugongo numa ugenda okulaba ekitundu kino kivaako. Maani kajimu abatambulisa mu kagaali.
3: Omusulo gumuyitira mwawo.
4: Omusulo gumuyitira.
3: Naye togezesa kunze musawo.
4: Bubababa. Ugenda okulaba ofuisa musayi. Hata abantu bala bakabone lako awula duko kujja mu dwaliyo mangumangu musawo mbaddeki afuisa musayi
3: afuisa musayi
4: ogenda okulaba oba n'omukyala amazzi agakuvaamu musayi embaga olutekuze
3: ekuze
4: ogenda okulaba muno mwonna mwonna mukiwatu muno mwonna mukuluma omusulo tegujja omusulo gulemerayo ebitundu ebyo babiriko babitulugunya ugenda mu stage ndala olubagwanjulira omubiri gwonna kansi yatandikira mu katundu
3: akatono
4: atambuzibwa omusaayi oze tutalifuno
3: nsanja bavu
4: ezokuzonna daba zizimbye kuno kuna kansa naabuna omubiri gwonna kansa naabuna ne tutikite kuyambi twatandikira eri nga gwe tulina kyomubiri mu gyokola myaka meka ataano obulwadde obwo jja busanga myaka ataano weebuli naye mu myaka egy'enkaaga paaka nsanvu
3: olubusinga okukulira
4: bwe businze okukulira era abantu baffe batufuddeko bw'ogenda mu kinaana okweyongerayo eyo bwerigiisa ki olwo bukulidde ddala muzeeyi bisaso munange kansa yamukwata
3: mbambi ng'alabye
4: bamutambuza era abantu baffe bangi batufuddeko ngeki ekibasse
3: kansa,
4: wa prostate wabasajja nekankubuze nze njogera nawe nze ndi musajja nawe gunjukira ko nawe uli musajja
3: nange ndi musajja
4: ogenda kukali kubuze kati ugenda kulote okutafuna bulwadde obwo
3: ekisookera ddala kwe kusooka okweyuna eddwaliro nekebeza nemanya bwenyimiridde kakati mwene mumbuulira nti okyali taratibu oba waliwo enkenyera naye nesobola okulwanyisibwa ng'obudde bukyali
4: era tukkiriza nti abasajja bangi bafudde ng'obulwadde obwo bwebasse era basse bulemanyabo njagala ndeeta ensonga eno yaffeffe ffenna ekikwata ku ffe ekikwata ku ggwe kikwata ne ku bantu abalala katandikire ddala ng'omukyala awulira twogera ono olina emyaka nga 45 kitaatawo bw'aba akyaliwo ali myaka nga 7 twogera ku taatawo ogenda kufuuka mulekwa ono twogera ku mwannyoko akuddako bwendivaako ono yalikwata kati y'ono agenda kufaleko abaana buvunaanyizibwa obwo twogera ku bbaawo abaana bagenda kufuuka bamulekwa ogenda kufuuka namwandu twogera ku bantu abadde akola emirimu gye mwamika gimu akola wano kigezi tagenda kugikola so ekintu kino kitukwatako ffe ffenna ffenna now after seeing that baani abali n'emikisa emingi egy'okufuna obulwadde bwe kuba tweteddwa tukimanyi
3: ataano okudda waggulu
4: yes ekisooka emyaka
3: bakandits
4: maakyazi twagala okukula ne buli kintu kirina obulungi bwakyo n'obubi bwakyo banga okimanyi tojja kufunayo birungi byokka ne buli awali ekirungi
3: waliwo
4: ekibi kakati emyaka bwe gigendera naye emyaka girina obuzibu byakyo
3: okukula tokinaako control
4: abaganda bagamba
3: kakulu asomba mukulu w'omyatooke
4: myaka ataano tujogeddeko obulwadde buno businga nnyo okwettanira myaka nkaaga mutaano nsanvu bw'otuuka mu kinaana awo bebaana baliyo naye emyaka kikulu era kyekikufuula nti kandeeta obulwadde obwo number two bwe tuba tukugyako history ofe mu basawo ebikwatako tulina ekitundu kyetubuuza family medical history owaayi mwami kati nti ewamwe waliyo obulwadde ki nsina ti matata wo walabo otia bwe yali akula temunda tata wange no yafuna ko bulwadde bwe buti era zina soka kukula bila yuni sifinu kwa manya la tuli bana batu obwadde buno bungi nyo buva munyerili bwakwata ko jajjawo ne bukwata ko kubakitawo ne bukwata ko kugwe chetuita the family history abanga boli muchi mu family era gwe bwobanga boli mu family kyali kugwani dato okole extra care eya man
3: kubanga go munyungu semu
4: yes omanye nto bread buno tukola chi no jama ngu mulwaliyo ne bakebera tani twogera ku kintu ekirala ku ndwade zita
3: comorbidities
4: kitegeza ki bwe nino bulwadde sukari wange ogenda okulabanga ne presence ogenda okulabanga n'omutima guru wadde omundwadde ezo nezizaala endwadde endala otegedde presa batambula ne sukari saasuka kuba nakumwe nobulwadde bwasooka nebuddako omulala nebuddako kati bw'oba n'endwadde nga obulwadde bwa sukaali olw'okuba nti bwonoona omubiri gwonna gwonna butera okuyita obulwadde buno ne bujja mangu nabo ne bukweyungako
3: banywanyi
4: munywanyi oli wa jangu
3: tulina gwetuyiikiriza oli wampita naawe ono omufunye
4: kakati endwadde ezo zetuyita comorbidities sukaali n'endwadde endala twogera ku bulwadde obulala bikwata byonna byonna obesity omugejjo tutegeeza ki nti okusinziira amagumba go obuwanvu bwo bulina okwetikka ennyama ey'ekigero naye gwe n'otikka ennyama ennyingi obugumba bwo nga
3: n'obakaluubiriza skeletoniyo
4: omuntu
3: waitinga nene
4: wait walibadde kiro 8 nyo ina kiro 12
3: yes
4: kati that overburden eyo mubiri egenda kuletera endwadde nyinyi nyo sukari ngaze police angeze endwadde z'omutima ngazize byonna nga bize police cancer na kute cancer naye ayingidde
3: ebizibu binene
4: yes twogera abatu abanywa kasegereti twogera kundya that oli abuze da simanya ikanchi kubuze bachi ugira kwa msao aye endwadde zino nge mabegate zari nga yunyo mwache endwadde zino
3: chichugiriko
4: zi kumbi sanji zino
3: lifestyle
4: tuogira about abamu chitufu abamu lack of awareness.

0: kikwewuunyisa. Enkoko zikulira ku ddagala.
1: Yes.
0: Kakati ebintu bingi nnyo
1: ebyokulya
0: ebikyuse.
1: Naliko mulwadde wamu kamujeko nekanjogere ku ennaku zino gyewakulira munange ng'ebijanjalo byekuza byokka gwe bikuola kujja nkukungula kasiwe neka tekyasoma
0: teri
1: kubifuyaegondi wala katogedagala katta kalina akasu
0: tukaleke tukaleke neetuga akadagala
1: etegedde oyina okafuyirako nekatta munyeera ebijimusa n'ofuyira kati ne endya nemmere gyeva amadagala agakozesebwa nga bagamba nti galina okubaako ekiseera wogafuyirako wokikungulira naye mu mbeera eya emana ekonomi abantu nga badduka banoonya sente ebyo si be baliko oba akifuyiddeko ku makya kulugula kita mu katale kakati omudagala ogwo n'ebintu ebirala
0: n'ettaka lyennyini okulimibwa ebintu linaabuuse obugimu buweddemu
1: twogera okukola duyiro duyiro oyo ajjamu obutwa bonna bonna tokisini zonna nezivaa
0: n'otuuyana kaki kyalina n'afuna
1: abantu baagala bintu birungi tebaagala kukulusanya mibiri gyabwe
0: awo 97 akasirisa satredio simbe mpologoma ennungi eddembe gomunanga awulize bula 15 enzijuvu okuba nti tumaliriza pulogulaamu y'olunaku olwaleero tuli musawo atu asoose kutuwekyo tuli ku akatungulu k'abaami prostate ekitundu ekyo musawo atubuulidde kiri wansi w'akawago omugaso gwakyo kuzaala mazzi ago agayambako enkwaso z'okutambula obulungi okitegedde amazzi ago tugayita semens waliwo abantu sperms ne semens tubitabiikiriza naye so ekitundu ekyo kizaala amazzi ago agayitibwa semens eziyambako agayambako okutambuza sperms zaffe okuba nti zikola omulimu gwe tulina okuba nga gukola endwadde akatungulu kano kayiikirizibwa emirundi ebiri waliwo gyebayita BPH nga tolina kookolo nibabaawo ne prostate cancer oba kookolo w'akatungulu ako kennyini nyini katonako olwaleero musawo atusomesa ku kookolo w'akatundu ako akatungulu k'abaami katusomesaako obulabe obuli mu kweragajjalira okudduka okugenda amangu mu ddwaliro okwekebeza obulabe obuli mu butakozesa mubiri gwaffe katugeze exercises obulabe obuli mu butalya mmere nnungi owulidde ebyo byonna biyambako nnyo kokolo ono okuba nti atambula okunywa sigala emyenge
1: amadagala agabakewadde nga masawo sibegakuwadde so ebyo byonna byonna
0: bwe bityo
1: nakakwate
0: ku nsonga eyo kale tugenda kuba twetoolamuko katono oluvannyuma tukomewo musawo ajja kutubuulira tusobola tutya okumwewala n'enzibu ebimu ku ebyo yaabaffe kokolo bw'abazze bano abasawo abakugu nga bamuvumbudde kyekiddako
2: tekumpeoza lubugula simba bano bakinse
3: omuyovu sesanga
4: tintatinta
3: enjovu ezaala akaana naye ng'akaana ako kekuusa ku linnya erituumibwa mu kika ky'enjovu akaana ako akaana k'enjovu kaba kayitibwa katya
4: akaana k'enjovu baba kayita nakate
2: tintatinta
4: sesanga Henry Mukasa jembe lyambu
5: sesanga President Yusuf Kironde Lule omwaka gwennyini gwe bamulayiriza ku bwa president wa Uganda gwe mwaka gwe gumu mwe bamugirako obwa president wa Uganda gwali mwaka ki
4: omwaka gwali gwa 1998
5: nedda
2: kabuze katati nte
6: serugote eno kamusajja atadiwa
3: wa mamba
6: yenza we mamba
3: emamba jeweddire erina amabeere ekiwali okiwuliddeko
6: yessebwe omutujju w'engule
3: gayitibwa gatya
6: sebwe kinyiiza
3: amabeere ago gayitibwa engobero
2: enguliko 25 ekutuusibwako KCB Bank ekwagalizo genda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola Simba
7: I'm Omega Plus dagaleri tomudo mukasori ogwebi kole bigazi nebisubi nga guli wakati webi kola bibiri kubina era litanes gozo omuddo ezita namera era nga tegudda mukumera okumalira dalemyeze.

0: Tukenda mu msamba kusese satufamu Fredi Semi mpologoma Eye dembe oyo kato omulongo kato mubiru nga kugamba te kibuga kimbudde abana Uganda banji embera bwetabuka banja basolo fume ntiriza na bategera nti kibuga kiganyi nsobola kwesese tulako kubanga abantu banji tulogoza ndisende ziri Kampala yokka era olabo olinga alimira ko nnyo okusigala mu kibuga Kampala naye nga singa yesese tuddeko neyeyongerayo ebusiika ekakiri emaya naye yalibadde asobola okukolayo okolerayo era obulamu ne butambula bulungi.
1: Waliwo omusajja saagala kumwogera linnya naye yatundanga mpapula z'amawulire awaawaawo nga nvaako katono Kampala Road Kirira n'olwo oluguudo olwo bayita Dust Street olukirira katale ke Nakasero. We nayingirira mawulire nga tukyali mu press mugempapula nga tutwalayo butabo magazines netumuwa nebasasula naye naabeerawo okumala ebbanga ne wenzijidde okutuuka eno waggulu mu radio nga akyaliwo. Jennifer Musibe yajja n'enteekateeka y'ekibuga n'agoba abantu batundira ku nguudo n'ebirala kati lumu ne musanga nga bayimiridde mu luguudo olwo wansi emabega wa Radio One nga bayimiridde omwo bwe balingiza bwe bati naye ng'akuza emyaka kakati nemubuuza nti munaamalako naŋŋamba wayi simanyi oba tunaamalako embeera etabuse kakati naŋŋamba nti naye tugezaako kati ŋŋenda okuddanga olwo binyinyitidde bagoba ekyavaamu nemba nga sikyamulaba ne waba wayise ebbanga lya myezi ndoza nga mukaaga oba etaano ne musanga mu paaka empya eya taxi yeyandaba nankoona kunange waayuli otya kakati ne mubuuza kakati sikyakulaba yeerinaga ti byatabuka nenvaayo ti kunze kakati okolaki osobola otya naŋŋamba nti nkubuulire nti Jennifer yaliyoka najja n'atugoba kunze atya tyazisigayangobolozo omutwe gwali gwetuzze kwanze gwetaggulula nti gwetaggulula nagenda nentambula eyo erubaga eyo kati ndi w'amaanyi nnyo naŋŋamba nti era singa nali nkyali muguli omulimu abaana we batuuse wano nali badde sisobola bbaweerera ti naye kati wonna fiizi we zijjira nzisobola mbuzo otya naŋa nasanga eyo ayina gye yafuna eringa kantiini ku ddwaliro naŋŋamba nti naye embeera bize era wondabira wano nzize mu paaka wano waliwo byenziza okuweereza mu kyalo
0: abantubaba basaba ebyokulya
1: abantu baba naŋŋamba mbeera bize nga bw'okiwulira yandagirira oluvannyuma ne ŋŋendawo ne mulaba nendaba waakolera ne ŋŋamba bannange naŋŋamba nti era baalyoka ne bangoba singa tebangoba omutwe tegwali mbadde nzira mu kibuuzo kyo nti abantu beefumiitiriza mulimu abasobola okwefumiitiriza newabaawo omulala agamba nti gavumenti yetuli bubi
0: naye nakomaawo
1: etulemeseza n'okulya muwogo kakati naye nakomaawo omusajja omu yabuuza tinaye waliwo agamba nti gavumenti yetuli bubi n'obuuza nti wali okozeeki kyeyakulemesa nakyo takirina
0: kyanti
1: nze natuulanga wali ne bangobawo ti ng'okolawo kindi nga tewali
0: kakati bwetuti dakikazi olekera okuwera 16 eziyise ku ssaawa ennyango twagala okutandikira mwamisuule omubiri abadde omukama oyo kabamba iguru kidi owokuna yawomuziddwa bamuterese
1: enyumba
0: ye ey'oluberera olugendo lwe olw'emyaka 34 bwerutyo bwerwaweddeko bingi ebyetololeraawo okuva gye twatandikira abukama obwetoolo okusomozebwa kuyiseemu
1: nebwekuyingiddemu
0: wetukyali kati kuba owulirayo emisango mu kkooti nti ate ffe tuyimiriza Edward kati omulangira Edward
1: oyo munnamawulire munnaffe
0: Edita
1: Mulamba
0: naye yalondeddwa okudda mu bigere bya omukama oyo mama Kemigisa
1: best
0: omumbeja Komuntare omumbeja Elizabeth
1: Bagaya
0: bona embera tugenze kutuko nakulwalero ngembera sinungi
1: abantu ngabayulise mu birowozo kugamba simanyi wetu inza kutandikira na ye ekimu ku bintu bwetuba tukola bwetuba tufunza ebikwata ebibaddewo nti Uganda number 1 mu Uganda mu 1995 yafuna omukulembeze owensikirano akyasinze obuto mu nsi yonna oluvanyuma lw'okuva mu bulamu kwa Mukama Kaboyo nefuna oyo nyimba kabambi iguru rukidio wokuna nze nafuna omukisa wano bakama bange ne bansindika nengenda e Fort Portal na sulai na kubiri ne twali tuweleza mukolo gwa ngaweza emyaka 18 twali mu mukaruzika nga mu lubiri kati emyaka 18 ejobukulu twagenda ne tulambula webamu galamize karambi ku lugudo luve e Fort Portal era luli awo kumpi n'olubiri oluva e Fort Portal okulaga e Kasese nayo ne tulambulayo kakati si kyokka wabaddewo ebintu bingi ebibadde bimutunuulirwako omanyi edda obutafaanana biseera bino edda nga kizibu nnyo nga si kyangu kyenjogera ndowooza omulangira Galabuzi ayinza okuba kirinako bukakafu omulangira kironde Galabuzi nti edda nga tekitera kubaawo omuntu w'emyaka emito okufa naye kati waliwo ebintu
0: bingi kyakolanga entiisa ey'amaanyi
1: singa omuntu afa
0: nti oli yafudde era nga wabaawo okwekenenya n'okubuuza
1: ekyokubiri nti edda tewaaliwo ne bino bantu bino byekyasa ennaku zino bye bayita mob justice abantu okutwalira amateeka mu ngalo omanyi waliwo ebintu ebimu ebigenze bibeerawo mu nsi abantu ne bagamba atwakoowa kakati ebyo bwe bityo olw'okuba nti n'empisa zaali nnyingi ko ng'abantu batya nnyo okuswala abantu nga basomesa abaana baabwe mu somero ery'awaka ebintu bwe bityo kakati waliwo ekintu ekyabaddewo nekyewuunyisa ensi ku myaka 34 omulangira jo nabadde ndaba bamuyita Batebe Komuntare mwanyina wa Mukama ngayo yayogedde bulungi nnyo okwogera kwe erigundi yayogedde ku mulangira yayogedde ku mwana oyo ng'akyali muto n'agamba nze nali musinga obukulu kubanga muto wange naye waliwo we yatuuka ekiseera n'atulaga nti afaayo nnyo okulwanirira nze mwannyina mukulu we ne maama amuzaala kati n'alaga gye baavanga bato okujja yazza nnyonnyola okutuuka we yalwalira n'agamba nti 2025 mu October we baazuulira nti alina kansa oyo
0: obwongo
1: tinaye ng'adduka emisinde mizibu ne bagezaako okumufuna nti naabanga ateredde kakati naawo tutuuse mu kiseera nga we yaliberedde kubanga kati emyaka 3 wegikoonedde abadde agundidde mu kintu kye yakwata nga muto bingi byali tamanyi nga abiyize era nga alina komandi ku bintu bingi kino kikolewe bwe kiti kino kikolewe bwe kiti kino kikolewe bwe kiti ba Evan Zono tata na Bumba bwe babadde nga bagende Fort Portal eyo abadde ayagala nnyo emmotoka z'empaka ezo kati nga
0: abadde bwabyamizanyi
1: emmotoka z'empaka ba Evan Zibano babadde nga bagendayo ne basulayo kakati ebintu bye yayagala bingi obadde obiraba nga bitambulira ku speed bitambulira ku speed kati obuzibu bwacho bubabu muntu olusi interests zo muntu omu ato mulala inzo okubanga size ezize
0: ya kitofu
1: ebyo bwebicho kakati nga situde ebintu ebiwerako ebibadde bitambula enteekateeka ze nezisazibwamu mu ngeri eyo ate Katonda tetumubuuza nti lwaki kubanga akubuuza nti lwaki tewambuuza nti lwaki wanteekawo oba lwaki watondooli kati ebintu bwebityo Katonda ye ayina ensonga lwaki kiba bwe kityo mu Bayibuli omwo mulimu story oli yabuuza nakati ono nga yagongo bala omwana ati tuzibola babu yakula kakati olinabuuza nti nabuuza Yesu nti kati ono yasobyaki Katonda yamusobyaki nnyo
0: omwana
1: ee omwana ono yasobyaki nnyo Katonda aliokafanane bwatyo Yesu namugamba nti oyo Katonda yamuleka bwatyo obuyinza bwe bulabikire ku ye gwomanyi nti waliwo omuntu ajja namutunulira nakati mukama webalenzo okundekanga ntambuza ebigere bibiri ngolita sobola kutambula ali wali kati ebintu bwebityo kakati omuvubuka omusajja omuvubuka abadde akoze enteekateeka ze bwezityo neziviiramu awo nezifa mu ngeri eyo kakati ate bwezifa mu ngeri eyo obulwadde nga bwe kugambye nti nebuduka sipiidi finally nafa omuwala yabadde agamba nti sikikkiriza na hiyo ila maze ni nchikiriza nti mwanyi na zeya agarami demu kofi ni yeyo kakati omanyi munsi muno bwe tuba tukiriza buli muntu aina bwa kiriza
0: kitufu
1: ye agambye nti nzikiriza nga jogenze yali tata ne mwanyi ne muganda wange nti naibu otuka yo agambe gye tuli kati okubo bakiriza nti ndoza omuntu bwava mbulamu buno asobola kugenda n'agenda mbulamu obulala n'anyumya
0: n'abalala
1: kakati so eyo saagala kugenda yo nnyo ebyo bigambo byanzikiriza naye kyembadde njagala yo kyekino nti okufa kwe kwalese okusomozebwa kunene nti ennaku nga n'ennaku omwenda tezinaba kutandika omanyife luli twalowooza nti ndowooza ennaku mwenda zaatandika luli nga lwe yafa bagambo yabwe baamuleeta ne baga nti zitandika leero okuva lwe baamugya ekyegeegwa wali Buganda weyawukanira ne Tooro kakati ne bagamba nti wano wezitandikira nezitandika naye okuva mu nnaku ezo owulidde abantu ebigambo bye boogedde
0: ebingi
1: abamu n'ebitiibwa byabwe ne birabikanga ebiswadde mu maaso g'abantu omanyi bw'oba oyogera emirundi egimu ky'ova olaba nti waliwo batu wabisomanga dda mu primary mbu think before you act
0: soko olowooze natunakola
1: soko olowoozeemu
0: kubanga jjukira bw'omala okukola tosobola kukizaayo
1: ky'ova olaba mu Buganda bagamba nti kyerabirwa mugambi naye oli gwe
0: bakigambyebuli
1: lwayitawo bwoti nagati oyo musajja eyatugamba bw'ati
0: kituufu
1: nga n'oli ayinza n'okuba takyajjukira bulungi kikozi twakimugambira watwali kulumbe kati bwebityo kakati ebyo byonna byalabise abantu ne boogera ebigambo abantu ne bakola batya
0: neewunyiza nnyo omusugga ne batabanyi be okuba nti taata ayogera kino olwaleero n'abatabanyi ne bagamba naffe tutuusiza olukungaana lw'abannamawulire naffe tugamba bwe tuti etuwakanya ekya taata
1: kati bw'oba ogenze kubitwalira wamu ofundikira olaba nga ennyumba eyo yaswadde
0: eyomusuuga
1: ne batabani
0: be
1: gwe manyi ebigambo byebayogedde ono nebabeera wali nebagamba musuuga nyuma omwenge simanyi biki
0: yagaana okutulabirira
1: oyo mukyala atukoze yatukolamu omulimu munene nnyo kakati ate gwe walina mukadde mukama yali agenda kugoba kati ebintu bwebityo olaba kakati waliwo yagamba nga olwo omuhikirwa bwe yayogera n'agamba nti oli awumudde afudde mbulamu naye alese omusika alese omulangira awo ebigambo ne bijja kati gwe omuhikirwa gwani eri ne bagamba nti gweoyo omuhikirwa awedde okugoba
0: eyi
1: katolaba ebintu bwebityo nti waliwo Ruo inza okutuula ne mugamba nti kubanga te bintu byobuwangu obutafaanana bya bufuzi bino ebyabulijjo bino ebyokwesimbawo n'obw'okufugisa amaanyi byenjawulo gye bibeera nabyo nti mu buwangwa mubaamu empisa
0: mubeeramu
1: n'ennono bino ye kino kiba kitya kiri kibaaki kati bwe tuzze ne tuyingiramu tekinologi alimu ne AI ebintu ne bitabuka obadde olaba ku mikutu egyo n'olaba omuntu olinaayogera nga ne byayogera omuntu nulya n'osoma n'otuuka eno n'ogana nayo nalabika taliiko kyamanyi ono kakati n'olabayo n'ogana nayo nalabika alinako kyamanyi naye alabika ndowooza omwoyo gwe gwewunzise bweguti
0: okufaanana ne politics ow'ennaku zino ne ebyennono nabo byayinga bwe obufuzi bw'ennono nabo bwayingiddemu omuntu okusooka okutunuulira ebyenfuna n'okweyagaliza
1: kati tulaba wano mu Buganda nti omuntu ayagala nnyo bamuweeyo obuvunaanyizibwa katugeze nga bino nti waggombolola ng'ekigendererwa kyayagala kutunda ttaka lya Bwakabaka
0: ate era balitunze
1: olaba entalo eziriwo oli ne yeenyigiriza nnyo n'akulaga ng'ayagala nnyo Buganda naye ng'ayagala kubba
0: atunde bamuweemu sente ye yeyongereyo akola ekirala
1: kati ekyo kizzeemu ky'obadde obuuza nti abantu omululu ensi bw'egenze ng'ekula n'eyingiramu ebintu ebirala edda twasomanga ne bagamba debate ne mugenda science has done more harm than good kati abantu ne mukubaganya ebirowoozo ekoze bweti kati olaba embeera gye tugenzeemu ey'omulembe ogw'enkulaakulana naye gye gukomye okujja n'abantu gye bakomye okwonooneka mu mpisa
0: kituufu
1: kubanga edda abantu baatyanga nnyo nabadde ndaba mutabani w'omusuuga omu ng'agamba nti bano abasajja abalina kkola bebabuzaabuziza n'oyo omusuuga omutuusa awo abadde olaba omusajja oyo reverand abadde alabika ennyo kyendowooza nti gwe babadde bagamba kubanga yabadde alabikiramu ezo
0: tubadde tusuubira nti abalina kkola balina
1: kulambika kakati olaba ebintu bwe bityo nti waliwo abantu awamu w'olaba noga ng'ojja kwogera bwogeza ekigambo abantu bakirandukireko
0: bakitapute
1: mu ngeri endala bakitwale mu gundi kati oluusi abantu abamu kyebava batta ku bigere ky'ova olaba nti ku mulembe guno abantu abamu tebali mu bifo bya bukulembeze si kuba nti tebasobola naye kubanga batya amannya gaabwe okufa
0: ye
1: omuntu agamba nti bwekabanga bukadde 30 bwe bugenda okutta ligase yange ebintu woyi byawo kuli omulala n'agamba nti nze muzimpe nalaba wali omusajja Kalerwe nga omuvubuka yamujja eyo mbubusega kati bwe batuuka awo ne batandika okukaayana nibakaayana nibagamba jazimpa ato sijazikuwa ku boda kakati ng'oli abantu bakuŋŋaana awo babuuza ye kiki ng'oli agamba ng'omuvuka agamba nti omusajja ono ansobedde musajja mukulu naye nasobeddwa abadde andeega sipiidi yongeramu piki yotedduka ndaba mpya kiki lwaki piki yotedduka mu yali amutwala eyo nga ku Nile Avenue kakati yamala nagamba sijja nakusasula kati omuvuka kyava mugamba sebo nti nze mmanyi sipiidi kwenkoma nti wano nsobola okufuga eppikipiki ne bwe mba neekanze oba waliwo engeri yonna nga nsobola ogifuga nesifuna buzibu kati eyo sipiidi gy'ogamba esukka ku kino ti eyo sijja gisobola tukome wano onsasule nze nzireyo n'agamba nti sijazikuwa twalaganye kugenda eri kugundi kati oli ng'eyo nga ku Kingdom House oli kyeyava mugamba nti muzeeyi ti ne bwoba tonsasudde ekirungi kiri kimu we tutuukidde wano mukama mponyeza nesifa ti ne bwoba tonsasudde nja kuvuga nzireyo abantu ne bagaa tosobola musajja gwoli musajja mukulu musasule esente z'omwana bamusasule sente tayinza kujja Busega kutuusa wano n'otomuweeza wano wano awasigadde we wasinga okuba wawampi musasule omusajja n'amala n'amusasula sente kyenzijjako kyekiriwa waaliwo akavubuka wabbali awo nga bwe kanyoola epiki neekaaba nnyo ne kagamba nti nze muzeeyi yogera bwogezi sipiidi gy'oyagala nze buli yonna ngisobola omusajja n'agenda n'atuulaku eri kati ono kyava agamba omusajja abadde mubbi ng'adduka buddusi ansobedde engeri gy'abadde ampeeka sipiidi
2: kati kalini kali na yebo ya simbula au ya soka na izunga mbweti abantu bagana yeba na atu ukabo simbula ni bagenda kakati chemba deku gamba ndi omuntu asobola okugamba nti nze mbera bwebe genze bweti nifoche rinyari yangu kufa sija kusobola huo na yewa liyo olio mlalango wa boda nga yaga mazize nja kufuga nebo tunajikuba mchinyane tugweli
0: ajicho pocheri kati embere nujalisewa mama Kemigisa kubanga watu kide unakuruwa lero wadebanji baba deba muogera mbade sinaba kuhuja kudobo uzidi abantumanji baba deba gamba mama Kemigisa gamba bwati ayongede kwa bwati aliwamu na wambeja aliwamu ne batabanji baba msuga ila bogera statement I mean position ya wedi bweti na ye okuvwa binobyo na wibadeo okuja kubwa tumulabye mwifana nye nga alimumbeira yokufiru omwana
2: nkubulide kati kyecho chemba denku gamba ibintu bingi byasasanye biyitirivu nga balabaga amati ewe tuwogerera ndiye mama wambi omufu
1: ibiwe bitu yes
0: kati amukola ati
2: chovola banti oyogundi omusomako bwoti noyagala nobula no nokutabuka omuntu
0: social media
2: eh buli woko myawa maso nosomako bwoti uli nagamba ndi nokamba oh no abira wawa abisakira mangu kakati ebyo nabyo bibadawo tie tiyagambye ate ko kubera kumtana nazika ebyo nabyo webiri kakati embere iyo emuleka wa kubanga bade nyina wo mukama kakati obukulembeza obulala buzze
0: yali yali jetwatandikiranga mchala wa wo mukama
2: wo mukama
0: babu yafa nabera
2: queen mother
0: mama wo mulanga wo mukama
2: kakati tetumanyi obuwangu abwabwe omuntu bwati obugamba nti abaki
0: era nabera wa
2: era nabera
0: wa myaka kumpiana ngali mulubiri
2: ngali mulubiri olu manga ogatira ko dala ne jabba
0: jya ma e ngatide ko
2: dala ne jabba ngatide ko dala
0: miaka 3 kumpiga na
2: kibachi Archbishop Kazimba Mugalu yabulide bulungi nyo yagambye nti obaka bwe bwatandikide mu kigambo ekigamba nti abantu basobola okubeera awamu
0: ngati bakanya
2: nagamba mu kiseera kino ekyokunyolwa bwe kiti kireme kubeera kiseera kya kuyulika kibeere ekiseera ekyokwegatta bwabadde obubaka bwa Archbishop nagamba nti omusajja ono era baazanye n'akantu nga omukama oyo ngaayogera nagamba nti nze tie manyi nti ndi king naye waliyo King of Kings Katonda wa bonna wenzikiriza tie
0: kabaka wa bakabaka
2: tie kati Archbishop nagamba nti sibangi bosanga abatuuka mu bifo bwebiti mubitiibwa bwebiti
0: nebajjukire
2: yabatonda n'okufukamira nebafukamira wabaddewo ne bishop awe yamuwaddeko ekyo gundi ekimujjukirwako n'agamba nti ye musajja nga tebanagamba abantu balala omanyigwa abantu bebatuuka mu buyinza nga yerabira nti Katonda yamujja mu nfufu nasooka amagamaga bwati alabe naye wafukamira okusinza mukama kapeti yabano bajiyocha na yene yerabira nti asobola okuvaawo ne bagenda bamutwala muttaka
0: bamutereka muttaka
2: naye oli yabadamu wake ekyokulabirako naga nti oyo musajja ti abadde muvubuka na yenga amanyi Katonda we kati Archbishop yagambye nti okufa kwe deka kuyambe kuleme kuyuza naye kubeera okwegatta mu ngeri yonna naye ekyebuuzibwa mu nsi y'ebiro bino kinaasoboka
0: kale dakika 25 zibala kuwera essaawa 5 tukomawo
3: And Manchester United!
4: Eno season ya Premier League! Masabo! Katunyumire mpira ya Premier League! Ngabo wangula ne bingo masabo! Nyiga stabili musambu nyasta! Satu hash! Wandeba namukisa! Kubantubana! Habagendo kuwanguli obukade wili! Yeah! Hey, mituano bibidi bedo! ngabudi omo atwala ke mtwala 55 ku Sunday saa 10 ezolwe gulo Coventry ya ku gulo ne Brighton ateko 12 next tondo echibanyi chigwena membo ga Manchester United efafaga ne Man City eno Manchester Derby ngambie niga stabili musambu nyasta satu hash awangule ne bingo masabu anga kukutusi wako betika gena ku www.betika.ug osibomo bila kati funembide jukuba munda ngo niga stabili kumi star kumi natano star kumi hash.
5: Neighbor,
6: why you matu?
5: Amabati gwa sede seda garinga mapia.
6: Ee, amabati ago, gara biebuli mwana wangenga akura.
5: Eh?
6: Wena sede kire nyumbe yo, mutamani wangu mkuru yali mupi wanu.
5: Eh?
6: Wenjo gede na katina ya zimba nyumba ye.
5: Chogamba toga zangako.
6: Atenga aziza ako bichi.
5: Hmm.
6: Bokura ukusala woku runji. Tichukwe tagisa kuchindamu. Yesu wangaruachi, naronda wa amabati gadu muzazi.
5: Ee.
7: Gadu muzazi, amabati ameru, ama wangazi. Gakulibu kuwangara, ni gongeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasigwero uwezigi wabanda Uganda bona, abali wuna abali dawo. Gafuno kufu mahali wea zona, ukwitu uli gwanga.
8: Chandala, chandala, chandala neke CB.
9: Chandala neke CB banka, ekumia wa mumanyi. Gwekula wakaunti yo, wabateka yo sente, ukusawolo kujizobu. Jia, ofuno wa mkisa, okwe wangulida vila wonga.

0: Think Energy Drink. Ekyokunywa ekikuwa amaanyi nga n'empoma yaakyo ekuzza buggya. Kisange mu buli dduka okwetoolola eggwanga ku 2 zokka.
1: Must be Stink from the makers of Pepsi.
2: Yabaleko mwami, naye nene nimiro yaffe eyakasoli gye twalima ekikeerezi yonna ya kiragala ate ng'ejjudde emisoli ng'ekyalo kyonna kigyogerako.
3: Kyekyo kyennyini Bazoka ekuwa emisoli egikubisaamu emirundi ebiri oba enkuba etonnye oba omusana gwase. Mu makungula tujja kutwala ebikoola tubiriise ente zaffe tufunemu amata.
2: Gino emisoli gya Bazoka minene nnyo ate nga n'ensawo nzito nnyo, efulumya akawunga akasinga obulungi ate nga kawoomu.
3: Sizoni eno nange ngenda kusimba Bazoka
4: okufuna amakungula g'amaanyi. Simba ensigo ya kasuli ya Bazooka, ensinga y'amaanyi eri abalimi abakukutivu. Nga kati esangibwa maduuka g'ebyobulimi ag'ensigika agakuli okumpi.
5: Kyona musanvu akusinze sat fm Fred Simba empologoma y'eddembe gyonna gyemusinze okuba nga mutuwuliza dakiika 2:00 ezibula okuwera essaawa 5 yonna gyemusinzira mu bitundu ebyenjawulo. Minisitule y'ebyenjigiriza mu nteekateeka yayi ya Early Childhood Care and Education egamba nti abayizi abato ab'omutendera ogwa nasale omuli baby class na to middle top ndoza n'abazanyirayo kuba wali betusasulirayo bagende bagira babeerayo tebanna bakutuuka kugenda mu kibiina
6: ibayita playgroup
5: naye nga basobola okuzanyira mukuzanyire
6: oba preschool
5: aha mukuzanyirayo bayigirayo babira ne bannaabwe basobola okuyiga basics ebisookerwako n'okwogera obwogezi. Waliyo abaana nga ewaka babeera bokka ng'omwana waliyo bantu bakulu maama ne taata naye taata tayagala mutawaanya alina byakola ne maama naye, so ng'omwana kimukalubiriza n'okwogera. Actually abamu balwawo okwogera olw'okuba ewaka baliyo bokka
6: era n'empisa z'okuzanya n'abaana abalala n'ataba nazo. Waliwo abaana abamu nga wa myaka 2 naye ng'afaanana ng'essajja ekkadde
5: abamu nga ayagala kubeera mu kifo kimu tayagala kuzanya kubanga tiyabimanyiira. So ebifo webityo bibayambako okuba nti bimu ku bibatasobola kufuna ewaka babifunira awo. Naye gavumenti egamba nti egenza okwetegereza nga abayizi abaana bano abato banyigirizibwa nnyo mu ngeri y'obwongo. Bano babakeza saawa 10:00 mubatadde mu basi oba mu kosta oba mu taxi ez'amasomero bagenda basimagira ne banoonya ekyalo kiramba. Abamu bamanyi n'okuva mu disitulikiti endala ne bagenda ne mu disitulikiti eddako banoonya baana abalala neatuuka ku ssomero ku saawa 1:15 oba 2 nga yazzemu ne yeebaka ate bamuzi okusabuza okusa ate ne babeerayo paka saawa 10 kakati abatunuulira ebyenjigiriza okusinga ne abateekateeka ebyensoma aba National Curriculum Development Center nga bagamba nti kino kya bulabe nnyo, tuyinza okuba tukubakosa obwongo nga bwe balikulira kijja kuba kiyinza okubaleetera obuzibu. Sina kindi omwana watuukira okumalako eky'omusanvu nga n'ebyokusoma yabikoowa olw'embeera eyo gy'omuyisaamu. Jjukira n'abaana abo abato ennaku zino amasomero galina omuze gasindika homework, omwana abadde ku ssomero ng'asoma ate ne bamusindikira homework addeyo naye ewaka ate nga ku makya alina okukoma waakola ki era addemu asome. Ne weebuuza nti kiki ennyo ekibaleetera okusoma mu nsoma eyo akafulirizo era bagenda okubuuliriza n'okukola research ng'amawanga agatusingako eyo ensoma gye gasomamu ojja kwesanga ng'amawanga mangi gakugamba nti nedda omwana asoma kuva ku saawa 3 paka ku saawa 9 kabere wa kya kibiina kisooka oba eky'omusanvu oba kale mu candidate class the world nga bwetuziyita. Wane Uganda kiki ekikyuka okuba nti amasomero agamu gasomesa abaana okuva kati ngaba ekibiina eky'omusanvu babeetaaga mu kibiina okuva ku saawa 10:00 oba 12 ez'okumakya ne basoma ne bavaamu ku 4 ez'ekiro. Embeera n'ebeera bw'etyo oluwummula bwe lutuuka era n'alabye minisitule nga erwanagana ne kugamu ku masomero naye nga era gabadde gasomesa nga gamanyi n'okuteeka baasikaali n'abasomesa abamu nga ku geeti nga chigendo wachabu kubala bula singa polisi ebeze obaba abalondo la masomero ntibaba nubaze baliba balabe wafurumira baduke bagende na inga chigendo wachabu enti tusomeseni mulu umula tusoma chichecho chita fana gana nabali abala chibasoma chiche nyaba ni chetuba agaza chetuba tekamu chetulogoza ntibo tutuwa somesa mungeri ya marathon yeyo tuja kubaja kubaba bafiridwa.
6: Liberalization policy kwe yaja waliwe bintu ebige vya achuka ngabu wala po mtu wadile duka na aliteka mwetara na liyaka nyo nateka wali ama jani nga gami anso kamala nebatekeno ekundi nola po mugati no gama nti oho guono tigufana na guoli guoli o amuli ngeri kwanga mulieta latizaka nyo kati na yon kola ya
5: bwachi ya kusikiriza
6: kakati okuvuganya bwe kwajja ekyasinga okuleta ebyo okuvuganya
5: twafunye fasibuli bweziti
6: aha bweziti kakati ekyo kimu okuvuganya ne kujja tukoze bwetu ye twagala tumale yo syllabus ngobudde bukyali tubere mu revision ebanga lyonna ye kakati ebyo birimo biri nnyo mu apa primary kati bwogende eri wansi tuine ebifo mawanga malala

0: zinyenga mayobagabwe
1: ngamba go basula musigamba duka
0: go basula mu
1: nga watu balo uzandi ayinzo kuba mwana wakundi avere yokuchibuga asula muzigo
0: yewagura
1: kakati webidyo bayo nonekere ye Kampala kati bwebyatu kechisera abantu batandika okunywe njaga baganti abana bikabajinywa kakati yeyo katuveyo tuje wano nti abantu child centers ezo bwezatandika chajja chitya nti kigenda okujja wano mu Uganda na dala mu Kampala eno gye byatandikira abantu abamunga batandise okufuna ebizibu n'abakozi jukira nti omuntu gw'ogenda okukozesa awambagamba nti oyo yamala kuzaalako ti enaafumbirwa waagundi ne bamugoba oyo yabba n'engoye waagundi kati tumuwulira abeera Kampala saidi z'egindi kati bwebityo kakati ogenda okumuleeta abamunga nabo baalemwa mu famire zaabwe abeere n'abaana b'omuntu
0: aina ebizibu bye ebyamulima gyava aleka omulese mu baana
1: kati jjo waliwo omukyala yabadde angamba nangamba nti banange nti nabadde mubuuza bali ababeera mulimu baalagawa nangamba nti munange baagenda naye Katonda yayamba ffe kwonza atya nagamba nti babadde bamukola agagambo wano omusajja n'omukazi ne mubuuza babadde balina abaana nanga nti ababadde tebalina nga bavubuka omusajja n'omukyala
0: kati baba babyeweereza beevuma
1: ndipo baba bayomba oba bwe baba banyumya okuba waagagambo mbu abantu nga badduka nga mu kikomera nga bazaayo abaana mu nyumba abaana baleme kuwulira kakati mbu omupangisa omu agenda okuwulira nga bamuyise ku ssomero omwana we avuma abantu ate abavuma ekigambo kimu nga yakiwulira bwe baakimugamba nga yawuliranga bali nga bakyogera awo mu kikomera kati bwe batyo kakati kyenzijjako kyekiriwa abantu abamu ne basalawo titutwala abaana mu child care kati abamu baina preschool baina playgroup katolina agamba nti bajja kuyigirangawo buno ne buno abalala abamu bo ne bakitwala maaso ate baga nti awadde playgroup naye bajja kuwandiika abaana ne batandika okuwandiika kakati mu kuwandiika okwo batandika okugira ne bagala leeta ne sente z'ebitabo leeta ne uniform leeta ne kino leeta ne kiri leeta ne kino kati ogenda okukakkana ng'omwana yali agenze mu playgroup tiwazanyako wali bwamala nakoowa nagenda neyebaka wali ne tumunyumizaayo bu stories awo bwe butyo afundikira naye alinga ali mu kibiina kakati mu kufundikira okwo nga bagamba nti nti emmotoka emuleeta wano mugundi eyewamu eyitayo ku kkumi ez'ekiro kakati yoyo gwe bateeka mu mmotoka n'atamanya nabwe yavudde waka kutuuka abalala bamutuuzaamu ng'era akyebase bwe bamaze okumunaaza ne bamusiiga ebizigo ne bamutuuza mu mmotoka bagenda okutuuka eri nga likoze eki kaakati obuzibu obuliwo nti obumu ebifo ebimu bibadde bikoze bulungi naye ate abamu ne babisajjula ne babifuula kamaasho nnyo
0: byansimbi
1: olina agamba nti nze ndowooza tekyali badde kibi omwana w'omuntu okumutwala nga waliwo ababalabirira nga bw'olaba bedside services zino zebakoleza abalwadde naddala mu palliative care kati nga olaba nti omuntu asasulayo kasente akatonotono kakati oli agenda okutuuka nga bifuse ng'omwana oyo balina mutwalayo kiro ate emmotoka weneemutuusiza era waasula era nga
0: buzibye
1: kati agenda okufundikira byonna ng'olunaku lwonna alumazeeko akooye kati omubiri gugenda okubanga ogweyoza nga ete saawa era ez'okuzuukuka
0: ngate
1: mumuzuukusa nga mumutwala
0: agenda akaaba
1: kati, agenda akaaba kati ministry okutandika enkola bavemu bweziti egenda kikola etya simanyi bwe egenda kikola okujja ng'egamba nti oli ajja kugamba nti abaana bali mugundi mu child care wano twavudde mudda ne kakati wano ti bali mu play group
0: esaawa
1: munaana
0: omuzadde we ajja wano kumi
1: n'emu oba ti era mmotoka yemutwala etwala bali abalala era yetwala noono kati awo wali okusomozebwa
0: implementation yakyo
1: implementation kigenda kusibwa kitya mu nkola
0: dakiika 10 ezibala kuwera esaawa etantukomawo
2: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi ya Luganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula Simba. Banu batinse.
3: Omuyo vuse

0: gana chisinzira
1: ko chinza ato mononera
0: chisinza kati chiva ku muntu ngawe nkugamba nti bove no ngobaddo uliriza Radio Simba no uliro chetubadde toogera bachetusomesezza ko no genda ngo ine kigendererwa njagala sugarin
1: okay.
0: Yesu gobo genda ogule ono abatamulina yesu ageza kugamba nti ato manyoyo tanna mufuna bufunyi
1: yesu
0: genda ke walala sugarin no jamusangawo
1: kale soko bawe kuna nanasi bawe kuna namba ye simu tugende kasoli
0: esebo namba ye simu eli 0752 nsambu munya 32 15
1: jidem
0: 0752 nsambu munya 32 15 ye namba ye simu kwa boyitira okube togere
1: ene ku WhatsApp
0: edende ku WhatsApp
1: so bwo wewe rwayinzu kubanga ayagala
0: esabo
1: ikatinga wali wawo muzira Benoni etocho Japan mulimi no wa mwanyi yi wabwe mbalala
0: mwanyi mwanyi nazo
1: tujenga awuliriza nyo program
0: wenu nafuna obudde tujenga tuzze ku mwanyi esabo
1: kali tugende ku kasoli goba de
0: kasoli mu budde we tulimo kati obwo kwetegeka omuntu yategese wogendo okusimba tuide dagala tuita Tamex. Tamex ono alimu ebirungo bisatu ebirungo ebyo bita ensigo z'omuddo. Tamex tumukozesa tutya bobanga ogenza kudduka no saba Tamex. Tamex ali afuira ng'omuddo tegunnamera n'omuddo bwe guba gumeze fecha tuita pre and post emergency byombi abikola kati omuntu ya agenda okusimba kasoli tokola tutya gendo osime ebinnya wawategese tukizoba waluwezo bango muddo nekusawe ndo sosobira wali muddo mutompozo omuntu nga wali wategeka olwaka liketogedde konti oluse enkuba etulwisiza amukko eyategeka we yategese akakuba kana akasoso kugwa ensigo ziddamu nezimera ogendo tukayo ngate omuddo gutandise okumera omuddo ogwo gukyali omuto gukyali omunafu Tamex agukolako bulungi omuddo inchemu kubiri Tamex agutta sime ebinnya teka mukasoli muzike bomala okuzika fune bomba teka mu Tamex ofuire omuddo gujja kufa kasoli amere odayo kukungula omulala enzo gama ntate nganze omuddo gwange gubadde mukulu muko ate sina sente kudamu kusoka kuteka wabana balongose nedda kwata katyao okusinga okugenda mu expense eliendala kwate dagala lya bika bibiri tukwatere doubt oli gwe toogeddeko atataliza bango najja kungamba le doubt tataliza wagambe tataliza naye tagenda kunyononera kasoli nedda tagenda kuonona kasoli kubanga kasoli achali mu mpeke tumutadde muttaka
1: tannafubutukayo
0: kwata lida utu mugatte mu Tamex onakola mills bibiri kwata bibiri ebya lida utu kwata bibiri ebya Tamex simba kasoli fuira ogenda kunda
1: ngatanavayo
0: hey. Kasoli yanayo tu simba kasto susa enaku 2 3 tote kamo lida utu tote kamo lida utu letoge data taliza orensonga nti olubabu luno lugenda kuba luchali ko kutaka
1: okay.
0: Kasoli agende okukuba emi guba mutunsi agende okufubutukayo ate asangenga etakalicha aliko olubabu kasoli ababuke
1: olwokerero
0: olwo ababuke so nakutsatu wezita wote tuteka muri doubt auto kwa Tamex yeka none yasimbie nga wabadde wasimbie na yenga tawakozeseza kino ekyo kugatta doubt ne Tamex kasoli no babavuddeyo pozi chenkubiriza balimi banange nti kasoli singa abadde avuddeyo nga tuli ku okukozesa Tamex ng'eddagala lyonna ery'omuddo okwewala okwokuba twagala kutambulira ku speed kasoli asobola okudduka nga teyeekanzeemu muleke amala okuweza ebikoola bina wanonga akyakuba luno olulimi oluli mu kufubutukayo okujja waggulu Tamex tetumukubako kasoli tajja kufa naye yeekangamu nakendeeza speed kwagenda okutambulira atenga twagala aveyo ne tutumu bulungi nga mugumu sote tukozesa Tamex nga achavayo buvi nadala walinga abadde tulese amazo kumeruka tukozese tumulinde omuddo tegujja kudduka nnyo mu kaseera ako kuleka kasoli tumuleka aweze ebikoola bina bamalo kuweza ebikoola bina tutabule Tamex mills bibiri muli tabiri tufuire omuddo awo kasoli ajja kutambula bulungi
1: esebo
0: Esabo.
1: Bongere kunambe yesimu na okubala gilira branches zamu.
0: Branches zafe Uganda.

0: simu televu nyo ochali kishenda msambu akasiriza kenyini kali musatu femo mefredius mwana mwenye zona akawanga muda ya sabi akayimba kano ba mwiseba shinda ula gandino nedda uru wale nebisi inu bongo chitegira na agama tinu feno na kawa haba subuzi mkatali nebitutuwe bidiranyi una gandituwa kala kayimba akamu walusimbi na agama tinu nyama ya walumbi kubanga tuino kutigida nukushanyuka nukuchakala nukushanyuka nga patulia kuzafe mungeri yokufuna ka vitamini na agama tukoza tutia uwe nyini nyini na agama tuina trip ya fe na kuzume zikenda kubina makumi abiri mumu na ana uwe kumina ogomo sono uwe nsongeyo unakuruja kubaru wa mkaka teribi kwa sobyo na byonna byonna byonna na agama nti timu mwala bwetu bwechikoze na agama nti no enyambala bagite dress code eja kubera ajisechi ajja kuba pink obati kyecho na oyizo kujja tukugana ngo inacho yo nenga okunyuma ne banno kiba kikola makuru manje nyo nyini dadala na gamanti no baba ise batya baba ise banakawa double decker na gamanti no bebate bebage bebungabali wamu abanakawa double decker bakugamanti boba kone chota tegendo bakubira ku 0705 0 8 8 8 kitegeza ngo ganti isa longunga bise mulu kwa kwayo sawa ya kudigida sawa ya kusanyuka kayimba kawalusi mbimuka ulide bulunyu ishimwe yokuita nofuna abanna kawa double decker 0705 0 8 8 8 kitegeza kudigida na gamba shings emitwalo jiri musambu zokazokazokazoka obanga gule nkota ya bogo ya mukataleke nakawa emitwalo musambu bogo ya inpute gula musavu so bati genda udigideliza kumubiri gwo gwe yingini gwe byonna byonna byonna byonna chija kubachi kuyambia dalabu njinyo na uke njini okubanga obulambu obusanyu kubwe kwa vitamini kwa bili mumu na wana ugu kumina wakomo hawe njini ya wana ubatu bacho gambie picture weya ya kuchi uli la hababana ubatu bacho omkulu ndaula bashili bitibwa nkutumideko nyo webalu kuila kumkulu kwa lupu gula sime mplo kumene nunche mbulu kubanga udigida udigida lwe njini njini kukasuzi bukoto haka kubanga labika anga kakalu kubanga kakatu yu wamu kale nitu tunna manya tuja kubatu kitegira nyonyonyonyonyonyo katia katuveo tugende wali omwana wa shabide kayimba ko sabye nkakazibwa ako katugende kukono kekajjo kulabikanga ko kalabika na yakako tugende kunachi ani ono nachwala yasabye aka choice okay choice yange ya grace goma grace akako kadda kulabikanga katuka kalija kulabika kajja kulabika niwe kambula nganawo umula nganawo okolachi nganawe umula neloza gwetoja kubanga ofina mwao akayimba kiko kenyini choice mukitegere nti abana abayimbi je bali nnyo nenga fontu kugama nti noto wakana to wakana fetu kugama nti zona zona tuzikuba omfuna bulunyo
1: zona tuzikuba ezaba kasangwa wo naba kayingire nsike
2: Tata no capia.

0: Ano ya Simba
1: News kuliwamu ama uliwe gaba
2: kuna agesi kakusa weno

0: Ah, kasoli wango wa DK 777. Alabika bulungi. Ah, kula bulungi. Ane ya gaza.
1: Uwabula no wanga alabika bulungi.
2: Ha. Ah, temufayo.
3: Ah, bulichimu chitamula bulungi ngabu na chibala. Tole chine takisate kupaku kambu atengkula, atengkula kasoli, atengkula kasoli. Ah, kuna mdo teguila likiriza.
2: Yabalaba kasori, buli bantu nula chiragala.
3: Mwumudo kuchari muto.
2: Sina kula vamu vulape.
3: Kanji ya nsinda vizile chaji change.
2: Haba, anaba zeyo kusomero.
3: Obudde bange kambeko chembu kora mu. Nebo ninda mu wiki emu, te wajia kubawa obuzivu.
1: Nange bwento wena tela ngo kuogera. Na ye season ye muje narwawo kukola kasori wange. Hey, nagenda okuddayo ku musiri. Ngo mudo kusinga ne kasori obuwanvu. Omulimu gwankaluubirira.
2: Omuddo guno sigwe gw'amaanyi ennyo naawe namatovu.
3: Sisuubira nti guyana kikusobola okukola kasoli.
4: Muddo muto muto.
1: Kato, tonyoma muddo lwa sayizi yagwo. Gwe guweemu ebire by'enkuba nga biibyo. Ojja kwewunya engeri gye gukulamu.
2: Namwe mweraliikirira nnyo mulimba naawe.
3: Nze nja kugulwanisa mu kaseera mpawo kaaga. Kagusooke guwezeemuko ku bikoola.
2: Oyinza n'okwetema nga nnima wano.
3: Namatovu, chogama musiri gwo gulambula buli wiki.
1: Munange katongezaako. Naye ebintu bichuka mangu nnyo. Naddala mbiseera ebyenkuba. Kyolabanga ekizibu ekitonotono leero. Kisobola fuuka ekinene mu wiki ejja.
2: Nze ntera kulinda nendaba nti omulimu oguliyo. Gujja kunsibyayo lunaku lulamba.
1: Naye ssaawa entonotono z'omalayo mu nnimiro yo. Zikutaasa ennaku ennyingi ze waali mazeeyo.
5: Omulimi Sasara asalawo kujja okulambula ku misiri gy'abalimi.
6: Bannanga abalimi.
7: Wanzi.
6: Kasoli wammwe ali atya?
5: Owange ali bulungi. Nze nakola na wiiki ewedde.
6: Wakola bulungi.
3: Omulimi Sasara nze sinawakola. Obudde bukyaliwo siraba kimpapya.
6: Naye naawe kato, ekyo kya bulabe.
3: Naye omuddo gukyali mutono Sara.
6: Omuddo omuto nagwo gumala ne gukula. Olaba ssabbiiti omukaaga ezisooka kabeera kaseera ka katyabaga eri ebirime.
8: Mbalamusizaako baliraanwa bange. Mpulidde mwogera ku muddo mu kasooli. Ne kinzijukiza ku nsobi ez'amaanyi ze tukola mu bulimi bwa kasooli.
3: Peter, naye walwawo kookokoola.
8: Emyaka egiyise ne ndowooza nti nali ntaasa budde. Kumbe nali neeyongera mirimu. Omuddo gwakula ne guwanvuwa era nga twabonaabona okujja mu musiri gwonna. Naye ate nga gwali gumaze okuvuganya ne kasooli wange kubiriisa.
3: Ekitegeeza okulwawo tekwakendeeza ku mirimu.
8: Nedda, kyayongera bwongezi ku bya twali tulina okukola ekyennaku ne kikendeeza n'amakungula. Kino kyali kya kuyiga kya maanyi.
1: Abalimi abamu balowooza nti okwongezaayo okukoola kitaasa. Kumbe kibafuukira ekizibu.
6: Gw'olowooza ebirime byetaaga ki?
1: Byetaaga mazzi.
5: Byetaaga biriisa
9: n'omusana.
6: Muli batuufu mwenna. Kaakati omuddo guno guba guvuganya n'ebirime okufuna ebintu ebyo ebisatu.
3: Sikirowooza nko mu ngeri eyo.
6: Wulira nno kato, gwe tokimanyi nti ebbanga omuddo lye gumala mu birime ebyo gweyongera okula era ne kikosa amakungula go.
2: Naye ate bwemugamba nti omuddo gubba okuva mu musiri, sitegeera kimutegeeza. Kuba sirabangayoko kalanda lugo yetisse empeke y'akasooli ng'agifulumya omusiri gwange.
8: Kato, kirowoozeeko mu ngeri bw'eti. Buli ttondo ly'amazzi eritwalibwa omuddo, amazzi ago kasooli aba takyasobola gakozesa. Buli kiriisa ekiriibwa omuddo tekirina we kiyambira kasooli wo. Buli kikoola ekisiikiriza kasooli wo kikendeeza ku musana ogutuuka kasooli wo. Okuvuganya kuno kubaawo mu kasirise naye kutukosa.
2: Kati ky'ogamba wentegeera nti kino kizibu. Omuddo guba gumaze okukendeeza ku makungula gange.
8: Kyekyo kyennyini. Amakungula go gatandika okufa nga tonnatuuka na kukungula. Lwakuba abalimi abamu kino bakiraba batandise kungula.
1: Ky'ova olaba abalimi abalungi tebalinda muddo kujjula mu nnimiro zaabwe, bagukoola gukyali muto.
2: Kale nno bulijjo nnyooma omuddo guno nga ngamba mutono teguyina makulu. Naye kati nkiraba gukoseza ddala kasooli wange.
8: Kato, omuddo tegugenda mu luwummula. Enkuba bw'etonnya gukula mangu nga kasooli wo bwakula. Oluusi n'okusinga ku kasooli.
1: Buli walwawo gukungula nga gukuba emirandira. Ate bw'ogwanguyira ne kasooli w'omuwa omwagaanya ogukula.
5: Nga wakayita ssabbiiti bbiri, katulambule ku musiri gwa Musa.
2: Ebirime byange biyonjo. Ebirime byange birungi. Kasooli aneeyagaza.
6: Omulabiridde bulungi.
3: Na ye, umudu nga kukuzenya ato kusinga kasori wange.
6: Kato, omulimu kati gukalubye.
3: Buna umudu kwa kusadia manguwe guti. Mukasera kachiniwe kati, omusiri kwa ngego nako judo umudu. Mama, nse, ne kasori sicha umudaba. Ninga ita mchivira. Kati singa na ino ude.
1: Omudo wako zesaka kisako. Buliwe wayonge zanga yo. Kati daba, gufu ganya ne kasori woku bulichimu.
8: Olaba, kati no mudo gukuzenyo. Weta agobu devonji na amanyi. Ugugu jamu. Omani mgo wayonge zayonga buchi alimu angu. Kati gufu uso omuzivu.
3: Nani ingeza kwa kwe wala mani mgo kwa la musawo busawa angatoru na kuoluse. Chogama mbaba ni mbafira nyuguri kwa wawo kukora. Kwa wabira batisa butisa justi.
8: Gizeko kuita musiri kwa musora be. Mweze nyiriri mpola mpola. Noru vanyuma. Gendo ogezeko kuita mgugu. Enja uro yeyo gerera. Kasori omujimu. Akula watali kufuga nyizibwa. Emisiri ja kasori. Nejisi nzo muda amanyi.
1: Emisere ebisinga. Esomero. Libera mu musiri kwa mwenyini. Ebirime bino. Bitula gechava mkusara okwe tuakola.
3: Chitufu. Omusiri kwa ngegunso meseze somo. Ngobori yao. Nandi bade situka kuchino.
6: Abalimi. Ne wankubade. Mutunulira nimiro zinebili. Chichiche mulaba.
4: Enimiro ya muse tari mumudo. Ebirime byamu. Birabika bulungi.
6: Aha. Mwe bale kuchiraba. Buliruo kole ebirime byo. Oba okuma nyingi zayo.
3: Bwentu nulire misiri jino juombio gwange nubwa mmusa. Ulira mazuga kumutima. Ogumu muyonjo era mujimu. Ogwange tuya ula kasori na mudo. Sisibu no kakasa avantu. Nti misiri jino jasi ndi mwuhude wevumu.
8: Endabi lireta wenja ulo. Ebintu evi bitundu tunubiokola. Mubudo obutufu. Bivamu evi bale virunji.
1: Ato kuruwa woko kukukola. Nekuvamu kufirizibu kutagambika.
3: Okufanuru aleru. Sigenda kudamu kunyoma kukukola mubude.
7: Abalimi banji mubadde mubuuza ekibuuzo kino nti ensigo ya Bayer ne Monsanto byanjawulo kakati awo.
6: Nedda, ensabika ye yakyuse naye z'ensigo zasigadde zezimu. Oba osimba DK8031, oba DKC8033, oba DK777, oba DKC9089, kiri gy'oli. Kasitoka kasanti omusimba mu nsimba entuufu.
9: Ensigo ne bweba nnongoseemu entya tesobola kugumira muddo. Kitegeeza olina okukoola omusiri gwo.
3: Pita, abalimi bangi bonoonera obudde simanyi mu kugula ensigo ennungi ate ne basuliira emisiri gyabwe. Ekyo kikola amakulu.
8: Okugula ensigo ennungi eyeba ntandikwa. Wabula okugenda maaso ng'olabirira ennimiro yo kiyamba ku nsigo eno okuggyayo embavu yaayo. Ate bw'okoola mu budde okwo kuba kusalawo kulungi.
1: Yee, omulimi talina saasaanya nsimbi ku nsigo ennungi yokka. Ate naleko omuddo okuwomerwa ebijimusa n'enkuba.
3: Ekitegeeza nti bw'otakoola obeera nga sudde ssente. Bade ndowooza ku sizoni eno omuddo tegwajja mu kiro kimu kyokka. Naye naguleka n'enguwa omwagaanya kumba olwo ntandika okufiirwa. Buli lunaku olwayitawo ng'ekizibu kyeyongera.
8: Obulimu bwetaaga okusalawo okulungi okw'amangu. Buli lw'olwawo oyongera ku bizibu n'okubifuula eby'ebbeeyi okubigonjoola.
1: Obumanyirivu buba bwa muwendo singa tubukozesa okukyusa sizoni eddako.
3: Sizoni ejja balirwana abange njagala boogere kasooli wange so si muddo mu kasooli wange.
5: Akaseera kano ka makungula katulabe ani alina amakungula amalungi.
0: Daba makungula gange bannange gasanyusa.
3: Dike kyekyo mwana amakungula gange mabi. Oba kirabika omuddo guno gwampisa bubi nnyo. Omuddo guno gwayisa bubi ebirine byange.
6: Kaakati kato somo kiri oyize.
3: Okulwawo okukoola kifiiriza amakungula amalungi. Mazima ntegedde kitegeeza okukoolera mu budde. Tekitutte ensimbi nnyingi zokka wabula n'amaanyi gennyini nkozeseza mangi. N'amakungula gennyini geesaze sikyaddamu kugafuna. Nebakira ku mulimu ogw'omugaso era sizoni ejja nja kulambula ng'omusiri gwange. Nzijemu omuddo neegunaaba muto gutya nzijiwo kufuga nyoko kubirisa.
1: Okukola mu budde kikumesige yeyo je wataddemwe da sente okusobola okuvayo obulunji ofunemu.
8: Kitufu ekyo namatovu amakungula amalunji tegava mu nsigo nunji yoka wabule ndabirire nunji nokulambula ennimiro yobulikadde. Abalimi we balwanyisa omuddo mu budde kasoli wasobola okweyambisa amazzi agali mu ttaka ebiriisa wamu n'omusana obulungi.
7: Lino somo ly'amaanyi gyendi era okuva n'olwaleero sijja kulinanga muddo kukula, nja kutandikirawo, sijja kukkiriza kunzibira makungula.
4: Kola ebirime by'omu budde tolwawo, oba si kyekyo tojja kufuna magoba. Kuuma omusiri gwo ogwa kasooli nga mulamu bulungi okuva ku ntandikwa okutuuka ku nkomerero, era ojja kufuna amakungula amalungi, ensigo emu n'amabanga amatuufu. Tokkiriza muddo mu kasooli wo, ojja kwetanga ng'ofunye amakungula amatono. Ennima ey'omulembe buli kaseera egobera wala ddala okufiirizibwa.
5: Olugendo lw'okufuna ensimbi okuva mu makungula go aga kasooli lutandika n'okusalawo okutuufu ku nsigo kizo olina okusiga, wabula ng'oyita mu

0: Medembe. Songa n'abaana b'ebbombo, abaana b'ekalule bwe bali kubeerako. Bakulaga Enzo Maresca, Manchester City Enzo olowooza bawera bali kumi, naye Manu tennalaga bombeera nti bano bali kumi, tubanyigirize. Tennasamba kintu muntu kyalaba n'agamba bano be bazannya bali kumi. Aa, tonnakiraba olwaleero baaba. Sofa embeera nga bwetunula 0-0 dakika 45 zo ziweddeyo, n'ebbiri ze batwongeddemu nazo ziweddeyo. Zanya bingo masavu ng'onyiga star 274 star 3 hash and yes bingo masavu. Ogamba oti awo musajja wange yangadi, we bali kubeerako ku lubogo lwa Simba. Star 274 star 3 hash ze bingo emiliyoni namba, tugenda jigabira abawanguzi babiri buli omu atwalako emitwalo 55. Refari bwato n'atuyita eddakiika 45 n'agamba eddakiika 45 kazi soke zikomaawo, naye momenti yokka ebadde mu mupiira ndowooza kyekikondo. Rashford kyakubye mpozi ne red card y'omuzanyi Phil Foden Aisha.
1: Yeah, of course temunaba munyo kyamaanyi naddala ku njuyi zombi, era nga bwe tugedde nti ngojeko ezo moments ebbiri. Naye side ya Man United of course nakyogeddeko naddala kuba fullbacks unakolwa omusambi Diogo Dalot omulaba nti alabika bubi nnyo, buli semenyo bwafuna omupiira gyayita. Ate ne Patrick Dogweri Aranchak naye agenze maaso n'okubanga amusumbuwa. Olabira ddala nga tiimu ya Man City wenza n'olowoozaako nti tebalinaamu red card, babadde ate bo basamba na bulungi nnyo okusinga Man United. Man United eyagala kubeera nga ebafunira mu moments oba mu bisobyo, era olabye ndowooza chances zaabwe zivudde nnyo naddala mu kyewandiise set pieces ezo, naddala free kick ze bagenze maaso n'okubeera nga tebafuna. So olabira ddala nga tiimu ya Man United bakya struggling nabo bennyininyini okugenda maaso n'okubeera nga ate bakuliyetinga. Kyendowooza nti Michael Carrick alina okubeera, in fact era kyemanyi nti bwanga bwe bagenze mu kasenge alina ebibuuzo bingi balina okubuuzanga, bayamu n'okubuuza abasambi okuba ebbanga Man City bali leesi naye ne bakusinga okubeera n'omupiira, ne bakusinga okubeera nga bwe bafuna omupiira babeera dangerous nnyo okubanga babasinga, kiba kitegeeza nti waliwo naddala ekibuuzo ku side ya Man United ovanyo kuba nti sofa babadde ebigambo byabadde bingi nga bakava mu paka za UEFA Champions League, naye kati sawa zino olaba nga team struggling, tewali character, tewaliwo energy, tewaliwo kintu kyonna kyonna, team erabikanga eri casual nga yo team ya Man United. So ndowooza nti balina omulimu gw'amaanyi ogw'okukola naddala ekitundu ekyokubiri, naddala okubeera nga ate at least bagenda maaso n'okuba nga bawangula omupiira guno oba si ekyokubeera nga bagujjamu akabonero. Of course mbadde moment ya red card y'omusambi Phil Foden kyendowoozezaako nti n'omusambi Bruno Fernandes badde balina okubeera nga bamubonereza kuba yasoose okubeera nga agenda maaso n'okuba nga akuba Foden. Of course Foden badde balina okuba nga bamuwa red card olw'ensonga nti naye agezezaako okuba nga akola retaliation, naye ate kya Bruno Fernandes bagenze maaso n'okubeera nga tebakibuusa amaaso. Kyensuubira nti naye abadde atiisa alina okubeera nga alagwa yellow card kuba yasoose okubeera nga agenda maaso n'okubeera nga akikola. So ndowoozaako nti so far tiimu ya Man City babadde bakyasinze ku Man United ogenda maaso n'okubanga balabika bulungi nga balina omupiira ate nga tebalina mupiira, kuba olaba era bwe basuula omupiira bagezaako okubeera nga ba down tiimu ya Man United ne spaces ezo. Ate ku side ya Man United olabira ddala nti webafuna omupiira tebanaba kubanga balabika bulungi. Ndowooza ng'ojjako omusambi Marcus Rashford Brand Mbeumo atalabikirako ddala. Bwe tugenda ku musambi Mata Kunya tanaba kubeera nga afunayoko chance yonna, kiki kye nayogedde nti oba osamba tiimu nga Man City nze ndowoozaako nti bawetaagayoko omutebi asobola okubeera nga akumi nabo babaaka, nti essaawa zino Man City bakulaga nti bali leesi tebawera, naye olwokuba nti Man City erina mutebi oyo era sitiiru bakulaga nti Man City tebalina nnyo pressure ne baba basudde omupiira. So obeera n'omusambi nga Benjamin Sesko omutebi gwandirozezaako nti bw'abaayo badifenda ba Man City baba tebagenda kubeera nga batambula. Ndowooza konti ekyo Michael Carrick alina okubeera nga akirowoozaako naddala ekitundu ekyokubiri, either okubeera nga ajjako omusambi Kunya oba omusambi Brand Mbeumo omukubo, then agende maaso n'okuba nga ayongerako omusambi Benjamin Sesko okusobola okubeera nga agenda maaso n'okuba nga takiriza babaka ba tiimu ya Man City agenda maaso n'okubeera nga ate batambula. Of course ku side ya Man City kyenjagadde ku mutendesi Enzo Maresca nti newankubadde afunye red card tatataganyiza tiimu ye, ekikulaga nti asofa abadde akyali ku kyeyazze ogenda maaso n'okubeera nga asamba nti yesi nga ade bafunye mu baako.

0: na buli kimu kati ekisinga
1: ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo engatto
0: n'ebikopo bijiiko buli kimu kyonna kiva China. Motoka zonna ezisinga Toyota, Nissan, Isuzu, Mitsubishi, Mazda ezisinga zonna kati Japan yo yasigala European countries zasalawo zisigala eri ku mutindo. Motoka nga Honda, Mercedes Benz ojja kwesanga nga wano Uganda batono nnyo abakola ki Rolls Royce, batono nnyo abazivuga. Kakati China obukalabakalaba bwekozesezza taking the lead mu katale k'ensi yonna ne wano wenyini, ate ffe ewaffe netufuukira ddala ekisaawe ekizanyiro ky'ebikolobezi byonna. Obasanga batembe ya kufulu, batembe ya mpiso. Abayindi nabo bava mu kontinenti
1: y'ebyansu.
0: Ojja basanga nga alina retail shop etunda masuuka na matawolo na muzungu zinegunda ovolo ez'abaana abato ne pampa. Kakati ebyo byonna gavumenti bwetavaayo kuba regulatinga, tugenda kumaliriza nga enkono meyo natufuye mu ng'ombe. Njagala okuva waggulu nga maliriza. Abantu bebbaale omukulu Nsamba Chiamani wa NRM former Bale sub-county, njagala okwebaza olw'omuwala okumusiibula mu kitiibwa. Asobodde kubeerayo nsaba onsaasire. Election petitions. Muno muwala wa feera asiibuddwa mu kitiibwa. Omanyi omulembe guno omwana omuwala bwakuleetera omwami nakyo kya buwangwa. Election petitions zigenda tandika okuwulirwa okutandikira ddala n'enkya. Abantu b'ebbaale nze sika abanyo, ndi musango, ndi mu kkooti. Abamu bamanyi sirina na petition iyo na bampabira.
1: Nanga buli lw'okyogera neeka.
0: Bampabira akalulumbu na kabba. Oli agamba namusosola mawanga, agamba simanyi namuyitanga Goliasi. Kakati simanyi oba Goliasi. Kakati ebisinga byonna nsuubira tujja kulinda omulamuzi. Naye nga njagala okuteeka essira ku nsonga y'obuwangwa. Abantu b'ebbaale munansanyusa nnyo. Yes, nga mukuumye obuwangwa bwammwe. Buli musajja yenna ow'obuvunaanyizibwa mu nnyumba, beeramu n'effumu eryogi, ejjambiya enjogi, beeramu n'akasaale n'omuggo omunene ate n'engoma.
1: Okwekuuma kati kwa Mungu bye byoliko bikadde.
2: Nga tukomekereza programu eno. Zino ensonga abamu bazogera ko mu rusago n'ensonga za kusoomoozebwa. Era nzi ndi omu ku abo bagamba nti wadde abantu baatendeza Mandela nti yakola kinene, naye nze ndi omu ku abo balowooza nti Mandela yali akooye, yali akooye ekomera nga ne bamuweta ensimbu. Tuteekwa kuddayo omufirika, teekwa kubeera nga mufirika. Kituufu nti waliwo abaddugavu abeeyisa nga abafirika nga abazungu. Naye waliwo ensi zino ze East Asian Tigers zaalinga ffe. Kyovaola bazo bwebakukwata nti oli mulyakyo bakutta bibwa. Naye wano lwaleero omuntu n'atembeya nga agenti w'omuzungu n'abantu bamukubira mu ngalo. Ebindi bikiko ekyo kati mwami tebandeke essaawa eno, kiki ekimulemesa kutwala eteeka nga bwalyogeddeko mu palamenti? N'agamba nti bannange bino ebituliko si bye bituufu, palamenti n'eriisa.
1: Akaseera akangamba nti tukome wano ampuliriza,
2: obunafu bw'oleka kubuteeka mu bantu,
1: agenda kubanga
2: ajja yeetuze okukiikirira ensonga zonna nti
1: ziriza ku muzindaalo. Kale bannaye kampiseewo obubaka buno pulogulaamu k'egwe bulungi. Kale katukakane senga genda kubanga ajja kaddeko nadda kikasata esigaddeyo mbajukiza bujukiza nti mudimansayo okubeya omutendera ogw'omuseetu ekungula ya Radio Simba World Cup y'olulimi Oluganda ekyagenda maaso olunaku olw'enkya lubulako eddakiika ssatu. Abakontanyi n'enduku saabe bana bagenda okubeera mu nsiike. Mukulu wa RDC leka abakontanyi bange abajja mu ngule bawulire amannya gaabwe bantu bange. Tuyinamu Ssebwogi Jowero Nseko Zambwa yeddira Lukato ava Kanseera Musaale Kiyuni Sazalye Buwekula n'enduku saye Masereka Christine owa Kanseera Junior Academy. Tuyinamu omukontanyi Ndagu Silivia muzukulu wa Bamu ono yeddira Butiko ava Kabisi Bukomero eyo Singo owobutiko Indago Silvia muzukuru.

0: Oli kuchenda masafa kasini sasa tufe mwemefe Radio Simba Mpulugoma eno jie dembe Banafa watuliza Manya hajati Mariam Kayoga Senga Radio Simba Senga Uganga Muli mte wanafabali yeyo Mwaiso vule onji mweki Alayi walijiba isambulo onji Na wajisi mbulo litupa sasira Ntinga mwleveno vule de Panage soka ukwebaza soka kwa wane tonde wanga bentia wanange na gui wa mwechi wade padeno mwadeno wadala nukubanga na simba yene ichitoke na ye hata ichie unye sana sivyo ulunji ganesu ngazi jokula ni hatu wentu se mkubo nengonda ilo wedani yao sija kubalimba Abro kubanga na masimu gabadde maji nga nabatu bange bandi bubi banayisenga tuba missinga gambye sina chakola era nyingide ko jankwa ati debo ko ati nzi ngangwa ati debo ko zingana katambula sigalira ne nga teri no kujja wachiri muliye ko kudobozi yange banange musoro kubiranga nga mubira bagumu kubanga bananga basimu gabi gasuse denebaza Ambassador Wekangulumira
1: Blasio
0: yasoko kumanyanga bwendi omulwadde Blasio nagezaako nakubira ameya kalungi namugame yakalungi kubira gena ngo kubira ku ligoyine namba bane twereze kusenga wafa katunda senga afa mulwadde nyo ddala naye naye atubeerawo nafe tukole ki tumubeererewo Mbe ambasada Blasio nkwebaza nnyo nnyo nnyo nesikwebaza kwonna meya kalungi nkwebaza nnyo olw'okunga abantu kwe bakunga bambi akatonda ne bagezaako kulaba nga bakaweereza banange ndi musiimu nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nembanga muzeeyi Blasio nkwebaza nnyo mukwano muzeeyi Blasio yampeerezayo 16
1: Munnange webale nnyo webale ndambu Blasio
0: mami amisi lukwago
1: chairman to be
0: yampereza msingi semitwalo ebiri
1: munnange muyogeyoge mwebale nnyo webale
0: yampezayo emitu enkumi satu
1: munnange yebale munnange webale nnyo webale ddala
0: engineer ambassador we mubende engineer
1: Fide bongo ya utaya afani.
0: Ya mpeleza ya singi so mtuwa logomu.
1: Mnage. Mwyogwegewe wali nyusi wewa idangini
0: ya. Mwe kalonji ya mpeleza ya singi so mtuwa logomu. Wachivuga chendulwa singi so mtuwa logomu.
1: Mnage wewali nyo wewa idala.
0: Mwami omusisi wa bagia. Ama nyagesi gati gira ngabungi. Neme ya kalonji baba mungamba. Era ngabu omusisi wa bagia.
1: Yerinyali mutonda.
0: Kwa Muhammad Ismanyi.
1: Yerinyali mutonda.
0: Yerinyali mutonda. Yerinyali mutonda. Sing kumi tano
1: munangi we bali nyo we bali dalo bagia
0: mwami kavuma Emmanuel
1: muganda wa
0: chani ka oyo nazisi nikiderero sing si omutwalo gumu
1: bandi we bali nyo munangi
0: we baza ba mikwano mwanda zo mukwano ne mugamba senga wa fe na fatubira de tujja kumulekerera
1: manange
0: mbeba za nyenye ne sekweba za banange mwanda zo mukwano atenga bambi bali basazeewo
1: okujjo kuchanyira
0: ngabe be kunze ngabe agala bajiba nchalire basasire ku bulwadde naye ate abasawo bali banganye okwogera ennyo
1: ekitufu
0: ngabwe njogera mbango omuko ogenda okunzigwa kale nolwekyo ne mbagamba nti nsanyusa ennyo okubeera nti mwerowoozezzaamu ne mugamba nti mwagala mpangisa emmotoka mujje musobole okubeera nga mundabako Ogwano gubaita nno mukwano.
1: Ogwana maddala nti muno mukabi. Ogwana
0: maddala era yabeera muno ddala. Kati obutuseera omulyagamba banne emmanyi nti kakati muzeeyi Blasio ndozera ye yagamba n'agamba nti kituufu bayinza okuba okusinze kuba ye yayogerako ko nange nga mpulira omukka ng'abaka mubake. N'agamba kituufu senga tajja kusobola kukyaza bagenyi. Yuki abajja bangi bono ino kubaniriza ino kubabuuza
1: oyino babuulira
0: obadde bukuluma butya watandika di ebyo nebe nogenda kubimalayo ogenda okwesanga ngate bwebazi okulaba ngate bakuziza buza mu ddwaliro
1: kitofu
0: nibagamba nti wakirika transport kebali badde bepakiramu wachi bakoleshi bakaweleze
1: bakawelezemu
0: abutunda bamukwanobeba za nyo nyo nyo nyo nese kwebaza omukwano gogo mwandaze abala sijja kubonenya kubanga bambi bote tebamanya tebamanya twaliwe kyali wecho gamati senga tumukunganyize
1: ezafali
0: ya katunda na inga abasobola mwena bambi bebe batu sako baka ne musobola okubeera nti mwasobola okukola kye mwakola mwebale nnyo mwebale eddala mbasabira Mukama Katonda ayongere okubanga birira ensawo zabo bikiseera zibere nga zijjudde ssente n'amasimu gamwe gabere nga bikiseera gajjudde ssente n'akawunti zabo
1: zijjudde ssente allahumma
0: amina kale nolwekyo banange mbebaza nyo era sikwebaza kujja nawe okwebaza okubeera nga bikiseera baddewo nkyekingako nakyo kikulu nnyo bannaaye nolwekyo n'abadde bankubira amasimu era nga munsaasira bamuweeza meseji naye nga emabega keri nga babbi nga n'essimu sazikwata ngaokwogera ku simu nga mpulira nako nga mukwagobanga ogwo wagala okunzigwamu kati essimu neeba nga muwala nga yagirinaze kati nga sisobola kukola ki sisobola kwogera naye alhamdulillah naye nja kutereera kubanga nasiibye bulungi lwakuba kati ngenza okulya mbadde mu kkubo ate embeera kwe kukyankalana naye kansubire nti wenaaviira wano oba oli awo naaba ntereddemu
1: nja kutereera inshaallah
0: sijja kulema kulabala musana ekiramisa ekirungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
1: waalaikum assalam
0: era nga nyongera okusaasira abalwadde ate nemba nga nsaasira n'abo abafiiriddwa abantu baabwe nti inna lillahi
1: waina ilaihi rajiun
0: netuba nga tusaasira nnyo baganda baffe banyinaffe abe footi olw'okuviibwako omukama waabwe kitalo nnyo ddala
1: amata ga kikire
0: era tusaba Mukama amuwumuze mirembe era amulamize ekisa bambi amusonyiwe n'ebyo byamusobako ng'omutonde allahumma amina nolwekyo kojja bade nsaba obuze kubawuliriza
1: bassebo ne bannyabo abatuuliriza mwenna abaami n'abakyala abaana b'obulenzi n'ab'obuwala emikwano gyaffe mwenna nadde abawuza programu ekyagi siyinza kutabasooka babuuzaako nakiramusa kigamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abali ku ludda luli nti mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi ntwala omukisa okusiima n'okwebaza mungu atusobosezo tujja ku kaseera ako tubadde tubuzeebuze nankubadde muna ekibadde tubuzizza nga asenga mulwadde muna esenga mungu akusuuse era akuwe obujjanjabi obwanamaddala ate obwamwangu era owonere ddala obulwadde saa mungu akkiriza edduwa yange ensonga eyokubiri bannange neebaza tiimu kwagalana eyo eya pulogulaamu ekyagi ng'ekuliddwamu ambasada waffe Blasio ne meya kalungi twayogerako naye kituufu nga agabaga kujja okukyalira kubuuzaako bulwadde konze namugaa nkubuulire kusinza we nawulidde nga senga agamba nti abasawo bamuganye okwogera ennyo sooka okubireku senga akubuulire oba oyinza okugendayo nemugendayo tiimu ate nemutawaanya obulwadde ngaate tugendera kulaba nti aba bulungi naye nebaza tiimu yampuliriza bulungi era nituwuliziganya nagamba katukolemu omulimu tuweereze batukole omulimu tuweerezeemu ettaffaali yanasobola okuba nti akwasaganya ettaffaali ya Katonda so nsonga eyo bambi mbeebaza mwebale nnyo mwebale ddala basobodde okukola kyonna ekisoboka asinza buteebaza mukwano gwange nyinyini ddala sheikh wange Mawejje Abdallah Mawejje Abdallah mukadde wange nkwagala nnyo nkwagala nnyo ate nga mulungamya nkwagalira ddala nnyo era ntumira n'okwebaza abantu mwenna abadde batumiisi nga banne mpadde mutumiisi nga tumaze akaseera nga tetuliiko kituufu mu patana wange abadde mulwadde nga tetuyinza kukola nga tiimu ekolera wamu naye mungu tusaba musuuse namu wabadavide nga mtu misinga banangu tuwa misinga subala bako wana istuwa ulizana fatuwa misinga nyomi intu ya fe tuwa galo kungero kuhiga yee munange atuwa mbwe kusoka tu inakusaba Allah atuwa ula mwurunji sowe na mbawa ebigambe ebirungi ule nsonga hiyo ntuwa la mkisoku webaza mwebala nyatidi na kuda ee mune la mbili omwaga mune ti bako mye uo tuga mwechaji welinyo ee kujane senga webali nitusawa mungu senga msuse era amtaso umuruma kungu mtu kari naba utuliza mkirizetu wa weka imba katona nyo then tuwa sosotelile echidako

0: Ochali kuchenda musamba kasiri sasa tu feme mwefe Radio Simba empologoma enonji eyedembe abanage nebaza kasoke malokwe bazate amunyana bule avo kumfune wane echo kunywe chiwomerere nyu chebikando za sugar zibade zikendide mayenge bigenywe nyu amazi kati kulaba nti atendo zate ambanzi mwenye nagobo iti zo ganyo nyo ayinoga kendeza sukari kachewe kate sukari ndo zate abadase kwa na mpande chuo merida manye gaze muko na katuyo kemba dintu ya nilokumoro karaba katika
1: nekakakana
0: nekagwa nao
1: nzamu laba keno banange dulia abade mfana nga nilamu nekatika anyo duko
0: Mwule mnangi mkwana uzukulu mkwebaza nyewe vali dara ya first aid ya yompa de usawa bukoze wa speed hati nebukoli lao nema nga neba za mtabanyi wange arali katuramu mwano ya mbele dewe nyo mbulwa de nema nga ya ntambuza tutusoba mduwali loo kuati lida kulotia neneba za mwala wange mbeja kuluthuma na kamanya na hiyo muli mwogwe tendo gwakoze gokunzi janjava
1: bambi bivali
0: mudathiro muzamiro nenebaza abana bange abali ewaka Latifa Nabusa nenebaza Mustafa Mawanda nabo abana abakoze omulimu gwa tendo nnyo okundabirira obulungi mu kaseera kano naddala kea kabadde akakazigizigi nga ndi mulwadde nnyo banange mbeebaza abaana bange Nalongo Rashida wamu n'omwami we abali e Swideni muwala wange Shamim Shamim n'abayego Kayoga naye ali e Canada banaye mwena mbeebaza omulimu gw'omukoze
1: ogwamanyi
0: nnyo okulaba nga munzijanjaba bamikwano mbasabira Allah yekaeka namwe mbanga mufunye ebizibu mufune nga babayamba atera Allah abere nga abasasulira empeera nyingi nnyo
1: amin ya rabbi
0: okulabirira omuzadde mwebalire nnyo mwebalire ddala
1: yedduwa nkulu bannange Allahumma amin
0: amin
1: yo muzadde
0: olunaku lwaleero omulamwa wetuze nagwo njagala twogere ku bamaama abalemera mu maka g'abatabanyi baabwe ninde akantu ke nabadde ndaba ku TikTok nensiya nga nkafollowinga omwana omuwala olenzi yafuna mwana muwala bw'amufuna omulenzi teyina mulimu mwana omuwala n'afunira bbaawe omulimu bw'agumufunira omuwala najja afuna obuto omuwala n'azaala bwe yazaala nyazaala najja ajjanjabe muka mwana ne maama mufumbo yalekayo omwami kubanga omuwala nti yakubira sezaala we namugamba dde nsaba maama ajje azijanjabeko maama tiyali mubinyazaala najja okujjanjaba omwana omuwala kuba balongosa mulongose kati maama n'abeerawo omwezi gumu myezi ebiri myezi esatu myezi ena myezi etaano myezi mukaaga myezi musanvu maama ngaali awo maama alemye okuddayo kakati jukira awo obwannakawe liba waggwaawo oluusi mwana mulenzi ayagala kulya ebintu bye
1: olyamulemesa
0: naye ng'omwana nga embeera gy'alabamu ng'ate nga maama alinga ng'ate yeegadanga ne mutabanyi we
1: omwana bw'alaba
0: nga bw'alaba kakati ng'alaba n'atuuka ekisenga n'omwana agamba nti ng'omwala muka mwana nga tamwoleza na ngoye n'engoye zava mu ddwaliro teyazooza bw'atuuka okwoza ajja engoye gwayita mutabanyi we engoye zaakola ki gwayoleza n'amugololera naye nga ono gwe yajja okujjanjaba nga tamulabirira bulungi omwana atuuka ekiseera n'atandika okukola bwe yatandika okukola olusi yalekanga yaze bulungi obuliri bwe yagenda ng'okudda nga maama buli yabwaludde atazzeemu okubwala
1: enjala
0: namugamba naye maama gwe tulina buko oyinza otya okwala obuliri bwange buliri nalesa embwaze ate nsaze kati ate naawe obwaze bulala kati lumundo ze kwega natandika okwekengera n'agamba nti omuntu ono nadirowooza nti nyazaala wange
1: atatuuka mu kisenge
0: kubanga enneeyisa gye yeeyisaamu yonna yonna nga eringa yamugyawo omuntu n'agenda n'amuleetera bano abamawulire bamugoberewo maama ono nga maama yaganye okuvaawo agamba tavaawo emyezi musanvu
1: yajja okujjanjaba nakawere
0: nakawere
1: amala mu jasi mwezi gumu kinene ate
0: yalekayo ewaka yalekayo omwami we kakati nakola ki olumu omwala agenda okudda kati bwe yajja tebamanya nti azze kati omukyala yasooka okuvaayo nga yeesibye ettawero ey'omwana muwala
1: wangi
0: ngeesibye ettawero y'omwana muwala
1: ng'ava mu kisenge
0: ava mu kisenge kati omwana muwala n'agamba nti kati maama neyeekanga n'agamba munanga nti mbadde nonebuga liri bubi nagenda kuna nonsonyiwa neyambisizzaako ettawero yo eyamuka mwana kakati kyava yeekazaakazaawo nadde mu kisenge okumugamba nti omwana muwala zze kati n'omulenzi naye n'afubutukayo mulenzi bwe yafubutukayo naye nga yeesibye ettawero kakati naga okomyewo nga yeekazaakaza kati omwana muwala agenda okuyingira mu nju nga bulanketi eri wansi obuliri bwonna bwonna bwonna bwonna nga babutankudde tankudde yeeta maama kati kyesaategedde bulungi oba maama ono oba omwana wa bbaawe kati simanyi oba mutabanyi we mu ngeri ki naye nga ye nti ki mutabanyi we naye nze nga oba
1: anaoba bwetuuma bwetuumi
0: neyefuula nti mutabani
1: we gabyeto omuntu asobola okwetuuma ekintu kyonna najja awakaawo n'akola buli kimu ngaalowooza nti yooli kati kwegeza waliwo abantu abasinga beyita ndezisegoa wagundi zene muganda wagundi nga si bwe kiri ngaaleeta muganzi waka tukkirize oli muganzi wange nti tumufuule oli nti no oli maama wange kati tajja kutwebeeza ku ekyo kumbe ennaku z'omubbi zibaameka ana neesenga
0: nize muli ndowooza ayinza okubeera omwana w'omusajja kubanga omukamwana yamanya kya nti maama kuba mukamwana yeyakubira ta sezaala nti amuyambe amuweereze ku maama ajja amuyambeko okumujjanjaba nga azadde kiba kitegeeza nti omwana oyo yateeka okubeera nga wawaka
1: ng'ono mwanyina
0: ani nga mwana wa musajja nga kiba kitegeeza omuvubuka ono yatandika okwagala maama woono ndoza nga akyalina waka mumanyi mulimu abakazi abatalina nsonyi naddira omwana w'omusajja n'amwegomba n'amwekwanira n'atandika okumwagala
1: katugeze nga maama w'omuto
0: nga yandibeera maama w'omuto
1: nga
0: wendowooza
1: nga maama we omuto najja okujjanjaba mukamwana agenda okulaba nga omutuufu omulenzi ono naye alabise bulungi wafunidde egaapu niwatandika okulya ebintu ng'alya maama w'omuto
0: tebabalya bulijjo sitori ezo toziraba nnyo ku TikTok
1: toziraba ne bamuzaalamu n'aba naye bannange
0: waliwo n'omulala omwami era omusajja mukulu yawasa era akawala kato nga ayinawo omutabanyi awaka era kugambye ne batandika okweyagalira ddala taata n'atabuka n'agoba omutabanyi awaka omutabanyi n'alemerawo awaka
1: kubanga ayina akamereke
0: ayina akamereke nga te n'akawala nako nga kugambye kekalakasa okukamala obumazi bali mu laavu empitirivu ng'oli omuzeeyi takyamulinako
1: senga omukyalo nyabadde ng'aliikako alabikako
0: omukyalo yabadde alabika bulungi naye nga mukazi mukulu naye ng'ayambadde mini n'atuuka omuwala neyeekalakasa yamugamba genda ne batuuka n'okukwatagana mukawe ebigwo ng'omwana agamba olina ogifuluma olina okugenda omwana n'akwata enkasawe n'agikasuka ebweru kati maama n'atuuka n'okwebikkula engoye nti amukunamira
1: tebiba tebikyakwala
0: kati yaba takunamira mukamwana aba akunamira
1: mujjawebiba tebikyakola senga kibuuzo ng'omwami yaliiddawo
0: omwami ng'ali ku mulimu kale olwekyo tulina okuvumirira kwonna kwonna bamaama abajja okujjanja bakamwana nga bazadde oba ozze okujjanjaba ng'oli mulwadde n'owona naye n'olemerawo abaana obeera obamalako emirembe kubanga kati wapapa limesezo kwetaya mama kisenga chingi yanga buwaya gala mama natuka nukubira nga yoza ne boxers za mutabani kwigamba nga neisa jiesa mwana nene mwana nga lewe danti yachi ya mujawe omwana kana kawala na sebo omukasi nga tatia na kuswala yomwana jie chiagendele duamu ya gada itama ule banoba mkwate kukamera wachili ya mswazi nyinga na mchala tafaa yu sebo nga yeka la kasa yomba na mgamba kati gono mzali ya na gamba oba kumzali ya nga mzali ya
1: kugamba tiyachi wakanyemu kulaga anti no nti omwami oli akolagana naye echeche ganyo kulaga anti no yegana ebibadde onti no mpaiza
0: yenga yekwasa chimunti oli ye mutabanyiwe na hilo mwale ya maze na mwangu na mfutula na agenda na kwate sawe na agenda nenga atipane tuino kuogira kusongeyo okulaba antiba mama bagenda makagabana nze kujanze ondaba wano nze sichala makagabana
1: chivi nyo
0: sichala atila dala amaka agawo mwana omulenzi okiraba nadia maka agawo mwana omulenzi kubanga ojja kulaba ensobi omukazi zaakola ovuye nga zikunyiziza ate omukyayiraawo kakati nzazeewo eyeewazeeyo nemba nga sikyala kyagala ogende mu baana nga waliwo ensonga nga ddala nsonga nnene ate era toddawo okubeerayo oddawo webaka omale ennaku ng'olyawo okiraba kale n'olwekyo nengamba ti nedda tulina okwogera ku nsonga y'abamaama bano abagenda mu baana baabwe ne baba nga tebaagala kuvaawo kaakati nze nendowooza oba muno maama bwe yalemera okuvaawo nga maama ono yawuliranga nga beepiica
1: omutima neguluma
0: n'amanya nti n'agata omwana mulenzi nga atabula bulungi ebintu
1: kantabulemu
0: olaba omwana muwala olaba omwana omuwala abeera mu mbeera bwe bawulira nga bali bwe bati bamaze akaseera bwe kati mulindooza natandika okukola ki natandika okukola obusikiriza omwana omulenzi
1: naye senga
0: wangi
1: abatuwuliriza mwenna tumuwulira ebintu bino togera gyebiri bannange gyebiri tumugamba ntutebereza butebereza gyebiri naye ekintu kino bwe kikugwako nga wali okiwuliddeko omuganda wagambira nti kijjoomanyi kinyaga bitono nze nga nze kojja mbabuulira tewali kintu kyasinze kubanga omuntu gw'oli naye oba gw'ogenda okuba naye towuliramu kuswala na nsonyi kasita omuntu waba talina muntu gw'aswalira tigona wana wagamba gundi nenenswalira obwereere kasita omuntu agamba nti sijja kuswala
0: naye kojja nga bw'olaba akaana akawala
1: eh?
0: Kana kawala kato nyo. Omukazi mukuru dala mukadde. Omukazi mukuru. Na yenga yerega n'omwana. Omwana natuka n'okumukwata na mukazi nasoka na gwanechi gwo.
1: Eh?
0: Na bavaawo ni basituka wo na yongera newe kwata neberi.
1: Ani kasito.
0: Awo nga siku watambi yange kutamba.
1: Chenga che gambi dendi kasito mtu ataba akuna ansonyi. Kuswalira abantu omwami wange n'awulira kyanki ate ebyabadde eno byatabuse
0: kyokka nga ne kamera zimukwatira ddala bulungi ate nga bigenda ku social media
1: kati senga we wali obuzibu maama singa owe yagawegwaniza mutabani wo kaabe ng'oli mukakitaawe n'omaama omuto otuuka otya okwambula obugoye obusikiriza omulenzi ono ye omulenzi ono singa onoolaga nti oyagala nnyo omuzannye naye omukwano n'agaana era n'agamba maama onswaziza nnyo ngenda nekigamba taata owulira muli otya omanye ebintu bino byangu byakulowooza nti nno kisoboka naye singa kigaana nekidda ewa taata w'omwana ti munange ono gwasukumye ono nti kujjanjaba mulwadde nti tebuna abadde ansaba bintu kati owulira otya muli
0: naye ngaomanyi maama bw'agamba nze sidda mu kyalo kati nga omwana ngaamugamba ngaamugamba ti nyabo ojja kuddayo kati nyabo kyogamba kati nze mbanzira mu kyalo nze mba ngenda neddeza ebbaawo nti
2: Ugena wediza sizara wediza Zerangi nkolechi Nsigare wano zesida mchari wano sivao
1: Senga kankongele chindwe chila Aba tuuliza mwurile Ebintu yolusi bie chila abantu Abantu wamba ina fitina Kumotima Bacha Omulembe kwa mchari yo kwa guwako Kwa wali ba batikita na omuami wabwe Yali ndikita ya abwe wabadikidira nga mchalo wabadikidira kumulembe gwabwe guno omulembe gwabana yagenze okutuuka awaka oba yagenda okutuuka awaka ngalabe ebyebbeeyi bingi bawe byatalina atona omwana nga muto ebintu atandika kukola biki because buli kyala bakola bakyabbeeyi
0: ngalabe ebinyumba ebisingamu mwana mwala yabigula
1: aha anti ne bagula bya mulembe tv ya komedi mchalo tebagiinayo musenyezi bakalina ali mchalo tebagainayo wali bafumbira ku gasi eri bali kunku ene bafumbira ku tebalina manda kati nala bebintu yonaka binubi nechitekeza vya mwana mulenzi ono mze nkolentia nako mwana mulenzi ono njaga nanga ambeze wano obasecho hakena pangisize ekita soboka wadosobo kusikirizo mwano yonu umusanga no gamba oba chiba chibendia bino toja kufuka mchala we edawa jagamba gano maumu kilano niyo mtu yenabu abata suwala chabula vee oyingiri damakaga abano gono onye ato mwana obuwala senga tiyatabuse senga tiyatabu kagamanti nukugobe ya obavau na ye kwasa kwasa nsonyi weka ngo mkaza alimili deo dala awalime sizo ufumbo uluso mwana mwana gamba haka muvide ngenze ntambule ngende omwana oyo obuwala mwebaza nese kwebaza wadi ya si use mwempisa ati ya si use mpise nunji kubanga ya badalu wani ya makagi msajja wenga mwagala ulu mtuweza kwa
0: kune ya mpise mbi msajja wenge mwagala
1: bina bina neso vyo zizo kwa zikoze nenga guwa zimukoze seza
0: ati wambi ya dayo mpisa no wama ulie na mugambo mkoze bubinyo na kulese nento inacho nyambi na kulese kungo bila mamono mubulunji nga simu bubiwe tutu seko chokobe dutunula butunuzi
1: nga yala ba filmu
0: yenga laba filmu katibata nisokula na gamba nzebio kutasebio nzebio nema naduka nadia dala ngeri
1: owa kamera
0: bali
1: owa maulile wow utaina chiazeko
0: kakati umwana mwala na gamba katibu vile nkoze never this sagara kubikola nga sara kubitu kako nemo mbintu usizana ko naga namo no kufana wano mugene no genda kati kupanga te mwena che munga siza mugende
1: chitofu na ye
0: nga mwela na mikanga yeju sabambi atengili jafu tulidemu mama atara wa mama sibu nga mama alimedeko yeah? Akawa tikabela kukala mama angalimedeko kakataina jalaga kujo kumanyanga sinzibu ni nana era naba labe nalabako era umwala yali atambula safari era mama najja awaka mama natandika kwemolera ku mukoya mwemole deko akoza
1: mama azalo mulenza azalo mwala
0: azalo mwala na yengo omusajja yali musajja mukuru mwala nga mutoto to na ye omusajja ye yagana kukagala mama
1: chechiriche nagambe ntisinga omugamba nagana ulide okuswala kona
0: kati kuyajia na mugamba nti mwala buyakoma ona agamba nti njagala mama vua na agende mama de mchala agende
1: nga umwala bu yakoma huu tata ya gamba umwami ya gamba
0: angalua chogo mama wangi na mugamba ze nesu angalua chisagara kupata vula nienze nesu anga zangi luachi njagara mama agende umwala na yomba kukagama vya yombe nyo umusiji ya wadi zibwa okuja yobu ino
1: okuogele
0: mama chofu mama nageza kuku mwegana nageza kuku biegana umusiji ya naamulu miliza bulunji inyo ate chava munga na umana mwana katada ateko usaidi ya mwami kaka mama ngukule hebyo mama na usalawe oyagale umusajja wange ochulida nenga na ya mpimanga akozechi atambude safari na mama yefula zo kuchara waka
1: ni ate senga kankubulie kwa hivyo ntu hivyo na hivyo naba ntu wabikola wa fitina duansalwa wabutagaliza ozemo makagoli ambazima katunda kwe mbasaji yabu na vonero la biuwa muno ato zemo makagoli ato mwinakulu gana wa mwana wa mutabani wo ato ya galobo batabula ebintu hivyo bingi bikolebwa ni esibiru unji omuntu chovola basenga abantu abasinga obungi abamu bafuna agazibo go kumukumu ninga tatamanyi gavuddewa obutagaliza obubi omutima omubi ogwo mubi nnyo eri abantu abalala kwe wacho obulemesa munno Macho buju zoku unu na makagi. Watu uliriza poku wa mwenu. Bito gira ko oinzo kwa uli ya uoli. Ngambutufo ina neiba o. Wanya uwele kwa uli ya kibifaniza kwa hivitu. Ebi ntwebe tupiva mbanga. Ebi ntwebe viva mbantu. Nebiva mbantu. Oinza na ukubwa. Atini nisenga uli una abantu. Wabalaba sene visinga nga. Azize muganda. Motovu. Nyeba atuna tunapu watanga. Aze siva wano. Muto mkulu wangono baba diabulu onji badi ebisike baba na mkwano guwama nyinange sifa wano kambale mese ebi ntwebio bijamba ntubo na pamama wabikula ni wabikula mbujamu chofula wachibi nyo muzade omuzade okuchala utachalu kolu nobe dao no konko malidao wanda no babu zake mirembi uinzo kupo mwenye noba sanze nga bali mozgogo gomu wachobo uchala Owo inzo kwa wadi mzige bidi. Echisengeli, ibuno rediro. Kwa bakuta da mkumuliangu wano. Bako wa mbude omufarizo. Uwe baka kakao. Kati amazima kato, wacho ubida uo mwezi. Wacho ubida uo wike bidi. Pano bakalo ubiza.
0: Kojena basajja benyini. Bagi anabalita banyina abwe. Bali mzigo gumu. Na ita mwanyina venga unga agendo kusoma. Kati gwerese okusoma. Amalese na gira utanka senior 1 ajajibi na msini anu paka senior 6 ngari yao awa federal mtu ufu miyake jona muna ajimu muli jimala kone nga muli debi mtu hivyo mwana wana atawa ulida wana wana wana sikiriza na walizi wana ye ogendo kufuno omulezi ya mwagala kakana angali buto nga nukusuma kufude
1: ate chovola basi nga abantu wabamu wako saka janja
0: abantu wabayambile jivali
1: abantu wako saka janya gena gamba ee azemu dilo wano kale kamulage cheni nao kakati omwana obwala wabo kuyimba kayimba kayimbira dala nyo
0: kojene wembanzi
1: wanje senga mje wale kwa eto wazi na wakoka
0: yee
1: nga chiche chikosa
0: mama nyeza
1: uteka
0: mwebisoko
1: wanje bimutame abewu
0: ajino
1: senga mkubuliko bulibuleta akaloboza ako nokoka nnyo ekidako kyekirwa ekisokera da umwana tani kadayo kulira ememenge musindu kila yagala kulikuna kufuna amuyibisa kaloboza bwamaliza okigezo bomugambi mwana gwe oboyagala okigala no tuvira kubanga jja kunonya omulenzi ayagala muyimbisa kayimba ako kakana lubutu atana aba chabirawo
0: atenda lumu kibakola no kibanyi
1: kati
0: waulange dobozo omushala lyagala kuita banange dobozi lino siga manti omuntu olusi ebimu olusi edoboza ligendere okuyitamu kisinzira mwana izo kubanga akutabukidde kwegala

0: Dawe bintu ebisele bisinga teri yo mchala itipo mchala maza nyaka za nyako na hata imba ila hata imba uboli uwi wame wato imba hiranza sina wa imba sipitegele ulifala hata ina choma nyi
1: neva ferabu tonyomiru wako
0: tisaka waluwa wabitete me na kwa hati kichete me na kama kola amalo onsweke senga nkubuli da bantu wa singa bangi tawaina chipa manyi kati nze njogere bichi njogere bidowa nze sibi tegele nze sibi manyi kakati bojo ulida kubana wabimanyi kakamba ulido musinde na jenga tewali yao chintu chichasi nze senga kuluma mchala ye na kawe musa janafe chituluma nobango tuso omubili guba anja guagala atengo inago weke ngele wa wedu wakuri ya wabamu alimu dilo ate jukile bisele bisenga bisenga chaichimu chini nani de dilo edobozi yo nawa dobot ogade oluji ze nyumba za fete za atu kwa wagulu no uliye dobozi yo nangabalize wadika
1: awo manyichu yivo ino kola obo ina kubila kustahiri muyo kanga toli chusa
0: senga ne wewe uliye kule walozi kaita huo
1: wanga bambi katichi sinzira muli mwa mwana omwala nga yetu umesisa kulugudo lwe mbalala nga tabe na mamati
0: chitofu
1: nebu okole vifana bite vina uluwaza uluwa gulupa kwachi nga berewe nobo malabudi
0: atenga ine nsulo
1: atenga chenye gala abantu mamanyeti omuchara wabata furumiza ko mbutufu nebu wabu inabi okoze nebu oli male sawe namba obo malabudi era kuvaako bukumbu okiwulira era kyobola bakyengamba n'abasajja nti abasajja mmwe ababeera ne bakyala bammwe ne mutambulayo n'omutambuza akamayiro akamu akamayiro akamu ako abasajja abadde batakimanyi mukimanyi nti kabeera kammwe
0: kabaami kale akaddako
1: kekaabakyala
0: kekalwa mu ddiiro
1: era nyinza okutegeeza nti akasooka omukyala tasaa kuvaamu bulungi nsulo
0: mpulira
1: naye mutwala akookubiri ojja kulaba ensulo ezimuvaamu
0: ate nga omunyonyo zinoonya
1: nga n'omusajja amanyozi
0: omusajja amanyozi zinoonya kuba waliwo otuuka ekiseera nga ha omanyi zinoonya
1: nina ka message kenfunye wano Mzee Kabanda wentusa wambuziza tutusewa kunsonga za musema kukuba nemba gama ati twatandika plastered mbadde mulwadde lenga no mulimo ogwo nagonga njagala gubirenga kukola ki
0: nagutambula
1: wefuna muko akalembereza muko kati nga lusinga mperezayo baza musenyu oba za gundi za sementi kati omulimo gusobola kuba kukola ki
0: nagutambula
1: nsonga ngeri gye njagala nti mwezi gwe 10 kutuba tugenda okungane wa musema kukuba kakati nambuza kati tutusewa ne mugamba tukyetaga kubanga obugundi omuzimbi ye kutoyitwa mu maliriza tumusula ez'obuzimbi kati tugamba kijja kulabika si bulungi lw'okubanga tuzimbye toyi tugende nga tugenda kuyingirira ku musema kukuba nenga ennyumba sinkube plasta
0: ne
1: floor sinkole kati nabanga bamala okuyiwa enkokoto kati nga ino kola floor nga balina okugikuba plasta balina okuzimbaka akabalaza n'okusiigako okwokulangi kwegamba tubeere nga mu butuufu nti tugenze okuyingira ennyumba y'omusajja naye nga tisinga n'awantu wakola ki nga wanyirira bulungi kati ne muga nti kiyinza okuba nga tubuzeyo emitwalo nga 5 oba 6 bambi Mzee Kabanda meseji gyava okumpereza wano Mzee Kabanda ewe bukomero asindikidde wano emitwalo 5
0: ako kakokaka obuddamu akusunkumdemeka
1: Mzee Kabanda atusinikidde emitwalo 5 abadde ndoozi akatuwa emitwalo nga 8 kubanga ndoza wembanga si zijukira muko bulungi Mzee Kabanda ayinza okubanga atuwayoko emitwalo nga 8 kati atwongedde esinisa emitwalo 5
0: Mzee Kabanda munnange webale nnyo nobonabona obugalo obubose bosebo webale nnyo webaye ddala
1: bujje mungu
0: akuddizeewo webale nnyo webaye ddala
1: nga bwetunoonya ssente ezo era mbadde njagala kuba kati mulimu ogutuuse ogutambula
0: Chitofu.
1: Singa tuba na tuongere kutuwa ya kasenta ya kama.

0: Maliriza njagala tutandise n'okusonda sente anja tutandike n'okusonda sente ez'okugula ebyokulya n'ebyokunywa tulina okulya tulina okunywa tulina okugula ebidongo abantu balina okweyagala tulina okupangisayo tenti n'obutebe abantu bwe banaatuula ate ne sizoni kati gyetugenda mu ino yankuba kale n'olwekyo bannange singa kayoga nze muwanika nja kubanga mbawanga update nga mbabuulira era nga bwemulaba kati nga bwensoma wano buli muntu sente zabeera atuwadde twadde tugamba nti abantu basalire oba omuntu muleke aleete naye tubasaba temutuwa nga gyetutegeka ebintu byokufumba sente nyingi ezeetagisa ebyokufumba sibijukira tuba tulina okufunako abafumbi tulina okugula amatooke tulina okugira omuceere tulina okugula ennyama tulina okwegamba ebintu bingi okupangisako tenti butebe ebintu bingi ebikola ki sente zijja okuba nga zeetagisa n'olwekyo singa kayoga ye muwanika era kutandika n'olunaku lw'enkya tugenda kuba nga tutandika okubeera nga nga tutandika okusolooza sente ez'okuteekeka omukolo gwaffe insha allah
1: nze kyembadde nteesa banaye abatuuliza ffe tuteesiza wamu namwe omutuubuli oba okuba simu oteesako
0: nateesa emirundi ebiri
1: nze kyenteesa tukoleyo bajeti ekisooka tulowooleza abantu bameka bantu bibiri mu ataano oba bantu 15 omanyi sente abantu b'osinziirako
0: ate n'abantu bebakukuba batugamba nti beesunga okufaako bufi omukolo naye tetwagala mwesunge bwesunzi omukolo ate nga temutusondeddeko sente ez'okutegeka kubanga mwesunga endongo mwesunga okulya mwesunga okunywa naye nga kyalibadde kirungi nnyo nammwe abemakukuba mutusondere ku
1: sente
0: kuba nammwe mugenda kujja makukuba n'ebyalo ebirala ebikola ki ebiriranyeewo n'olwekyo kino ate nga nammwe ate era muli bawuliriza b'ekyagi kya Simba kale n'olwekyo tubadde tusaba omuntu oba otuwa sente akyalibadde kirungi nnyo waakiina otandikira mitwalo etaano tetugambye nti zireete mulundi gumu asobola ayinza ozireeta olumundi gumu anaaba asobodde okutuwa 10,000 waddemba okuzituwa anaatuwa 15 oba 2 naye tujja kuba tuzaaniriza naye nga kyalibadde kirungi nnyo waakiri omuntu okubeera nti aleese kitone nnyo abeere nga aleese 5 mwekakabe okulaba nti sente muleeta tusobole okulaba kuba nze nalyagadde nnyo tukikole mu mwezi gwa 10 kubanga ebbanga eryeyongerayo mu maaso eyo tugenda mu nnaku nkulu
1: mu mwezi gwa 10 tugenze ku wiiki esembayo wiikendi esembayo mu mwezi olw'ensonga mwezi gwa 10 ogwo tuba tulinamu ennaku nnya bunye sande sinnya sande nnya kati omuntu waava eno omwezi gw'omwenda wasigadde tubale wiiki 2 omwezi gw'omwenda zibula wiiki 2 mwezi gumu n'ennaku mmeka 12 tukkirize nti mu sente ezo tuzisonde nga wabulayo wiiki emu bumu bweti nga sente tuzimazeeyo
0: ate zetaga bazituwe nga bukyali tusobole okukola enteekateeka ennungi
1: era tujja kukola enteekateeka n'abookwo ku kyalo ky'emakukuba kuba mulimu ebintu ebimu nga tutasobola kwetikka kujja Kampala nga olina bijja kuli nga okukolagana nabo naye ekikulu kya byonna senga sente tukole bajeti
0: ate omuntu bw'oba nga otuwa osobola okugamba nti bannange zino zempadde zigenda wa Musa kubanga omulimu tegunaba kugwa ng'osobola okugamba nti zino ziwaddeyo wa Musa zino mpadde za mukolo gwetugenda okutegeka eri ewa Musa kale nakyo tujja kusanyuka nnyo bannaffe bamikwano abanaaba bajjumbidde ekintu kino okulaba nti baleeta sente ate mu bwangu
1: kituufu nnyo
0: n'olwekyo mbadde nsaba tukwateko bamasimu gatitunakwatama amasimu kamale okuwulira meseji ya engineer
2: kujjasenga assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu
1: walaikum assalaam warahmatullahi wabarakatu
2: gwe mutuweereza akantu ako abalenzi n'abawala mufunemu ekyokuyiga oba abalenzi n'abawala oba abasajja n'abakazi mufunemu ekyokuyiga
1: esa
2: z'omusango nsooka okunenyeza ddala taata munange mchala wange na hava wanagenda janja bo mwana kukuko dala tate cho chitelo kubela upatu mamama bakuma mduwa lido ila waba mwere kedeko na atu uke waka kaka sanga mama tasula yeyongela yogwe yongezi ne mchala wange na hava wanagenda janja bo mwana wafi urunaku neruziba na kwata wiki na kwata umwezi talanga tata alikuchi zeche echisoke wako chitu echisoke la tala umwano umulezoyo bali baya gala natane mama elala vika ya musi ya senda senda mwala tini ilo achi mama tajana kujanja wako wano wanga bubulanga mkazu watu dieta kujanja musi ndi kiwaka ni watata ajanja bibwe uwelezo ya mpazi ya kia kutuwa la muyambi muyambi kwa kubukobo ulusi bumenya bubabu unji bugeja na yenga echitufu tata ya liyo musobi ni tata musobi ya nyonyo ilazo mbamu wala chenali koze nali leseno mama afumba anange nsitula migugunga nina jikube wa tata mama tata munai mama alieri mama alieri aso asobete zelange kangira mbeleno
1: tulie bintu
2: mama bwanako wanavayo kati otula batata cha kuchaza ku nganze zitoza yangu
1: ne banange wale kusalada laka ne ingini yakale byonone se kakati ono muchala akola akera kumacha na gaya na akola na ko mulu gulu ati bwagenda ni
0: buchala yawe de bali tena gwa wale
2: kumola patula yo baraka kumisa angira puliza kumira mwa banange
1: ne ingini ya omuchalo unakula ali Kampala olio mchala duse mchalo agome mchalo zenko yeyo njaga kule na
0: kutafuta ato mchala ita saa kuma kuma mduwa lilo ule songa omwana omwala yali mulongo si
1: nga yeta aga kea
0: nga yeta aga kea abata tasola mangu wago kutama kuoza kufumba
1: kusitula nebizito wakadomo langa kusitula
0: mazago juki aba mzigo bali mizigo maziga baga kukola
1: ki kuchima
0: maziga kusitula gena kugajja ku tap nga tabisobola
1: ingenia ari kusimu gamba anti hello
3: awo yo simba
1: waje munange musema kuko na
3: bana nkojo tekedo
1: ngiya je gami no bokolo bokolo zimaya anti yono musema kuko ba
3: Banange
1: we banange muba kusanyira hajja kyo kona ona muku kale munnage nawe bale musa okumusabira bale kuweleza tafali oweleza we bale sebu
3: banange ne yanzisa mbiyanze so hajja
0: wanje
3: banange katunda yera kusabira no sino kerera muku
0: amina sebu
3: babo we nakale kuwa yona yona ne sabira tala
0: namu mwe bale munnange duwaza mwene sala za mwe
3: bali
0: hajja yeah, yokwano
1: soka webaze ku bantu gwe musa
3: webaze nange mwebaze kyanyu ya kwa papa sente
0: gwe gira webaze ku muzeyi kabanda vaccine kakati emitwalo 5
3: nange mwebaze muzeyi kabanda webali nyo bali alhamdulillahi rabbil alamin
1: amina
3: nange wodje ku kama kugize
1: amina musa
0: Nisibu.
1: Kati Musa abo kuchalo chimanyi bulungi oyino bategeza omukolo gwo
3: abekalo abekalo bangamba mubagala okulaba ku ntagala kubija pali tuna korina ati kamubajja bagala bajje balabe kuwaja kayo tanga balabe balabe soko balabe soko
1: batulabe ko ani kati tweta gawa tuwe kasente kana ategeke ebye ndia ne ebyenywa
3: olaba jja sawa
1: Ee.
3: Wabagamba.
1: Ah.
0: Bagambe singa kanga yemuwanika.
3: Ngiyakusokera kusheya mani piringi.
0: Ah. We bali.
3: Ngiyakusokera kala.
1: Kuba tugenda kuchala mu kitundu kye. Tugenda kuchala mu kitundu kye akunge kunga abantu.
3: Abo bonna bonna ni bamama patana bonna. Nedisa. Bonabona njapagamba bonabona bana bakia mani bonabona njapagamba
0: kubanga tutandisa okuzisonda enamba yango ojja kubanga ojibawa kubajja okubanga bawerereza sente
3: nebano bagundi baneno kaneno baza abe tema kuba bonabona njakagama wanja gona ne kutuzindalo
0: kitufu era kyeta kizindalo
1: kubanga umwezi ogujja umwezi gwe 10 wiki esemba yo bawo kendi esemba yo twagala mukolo tugukole eyo nti tujja gukola nga tetuina sente zigula bya kulya bya kunywa aha ebyokulya ebyokunywa abantu badigidi ate waliwo n'abajja tugamba nti tugenda bawo ebikalu kati oluya nzi ogamba ngenda bawo enku tumwaniriza ngenda bawo esefulya enene genda okufumba emmere netumwaniriza bane ngenda bawo esowaani n'ebirabo ebikyo naye nga kikusinga nnyo okwagala nnyo ekisinga obukulu ebikola omukolo oluya nzi ogamba enkalu siziina naye kati kandeete ekikalu bwe kiti esente enkalu siziina kandeetemu kino bwe kiti tusobola okukwasaganya ne tugenda mu maaso n'omukolo gwaffe
3: ekojja
1: yesebo
0: kati genda ku mulamwa
3: kandi
0: genda ku mulamwa
1: otese
3: mulamwa gomba tina kazi kana inga nga sigulike bulungi
1: togulide bulungi
3: kagala kumi mbali nyumba
1: kasta webaziza abantu
3: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: alaikum salam
0: musa nga tonna genda mutu sewa kati mugutu sewa mwami yatanika kukupa plaster
3: yatani kukupa plaster yatani kila munda
0: mnyumba yatani na malizizamu
3: munda tana kumalizizamu
0: inga kuzemu mpola simiti inga tumaze na kunyiji
3: nake emili uwafata minja taa kola kenu na kola kawalala
1: ni tuwa gara ugafa kukole bulu unji nyo
0: tuwa gara kumalizize mangu
3: Kali
0: mkwano bela bulungi.
3: Ali.
1: Bela bulungi Musa.
0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bela bulungi.
0: Simba hello.
1: Aliko gamba ndi hello hello.
0: Hello Radio Simba.
1: Aliko gamba ndi hello.
4: Ako jane senga salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Onuru kwa gome senga.
1: Mechia mantubi edubose yo. Banange.
4: Banange senga.
0: Waji.
4: Kama yevale kuzanguru mama.
0: Amina mkwana nange neva zobu yambi bobo nabo wampeleza.
1: Tukweba za nesekweba za mbianga jwa kwata muu. Sovga navuga.
4: Amina tata.
0: Allah babe ayongere kugabirira sawo zibirenga bitsa ziba zijude.
4: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Amina rabbi.
4: Banange kojja we bare kulambula senga.
1: Amina munange.
4: Wamune kajja ne kajji wafa tuberera one kusengo yo.
1: Ate munange kati liye abadde omulwadde kati ate omulwadde abadde janja omulwadde omulala. Yeliwa. Into bisi byangu.
4: Yane senga.
1: So.
4: Munsonyi worwa lero twafiridwa.
1: Anja fudate.
4: Tubadde mu kuziika.
1: Bantu kitalo nnyo.
4: Nene tondera abantu bonna bazenga ne banku baakama lero ku radio munaabeera ku nembagamba senga mulwadde tasobola. Yarabbi mbadde sibalimba ne tondera abantu nfunye abantu ba mirundi ena. Kade kumuzindalo nga atoma birango. Ebantu ukirira we mbadde mmaliza ngamba kugambya amannya gange. Bagamba wamono yatera okwogera ku Simba. Ne bajja ne banange tubadde bwewuusa era nammwe mwewuliddeko senga abadde mulwadde.
1: Abadde mulwadde kituufu.
4: Mukyo mu nsonyi we sikubalimba siki. Angende butereevu ku mulamwa. Echa mazima umuana muwala yali mutufu okukuba gwayita nazala we
1: nga mubbira ebintu bye
4: nga mubbira ebintu bwe banaye muwulira obuswavu obwo yarabbi Mungu abantu tubeere abantu abakulu mu nnyama ne mu mwoyo maama w'omwana maama w'abaana ogutotya omulyango
1: kikyamu
4: yarabbi mawemukira naabo
1: kituufu nnyo
0: ate nno nga omutabani waaba agenda umwana mwalanga yatereza dengo ye azigolo dakoze hatya kati watuka mulyango nga mugamba soko imirira kawo nga tani kukumweke bijia nga mweke bijia kati wano nga tuwatelede wane sati nga tuwaji kwa mbibuluji
4: banangi inache mpunye sengane kujia abo tebata andikira ubavu wa mabega nga baa garana
1: kani mbafu na ufunye gapo igata u
4: wekiri nankati senga sija kuwa mtesa umu na ye nebaza nyo ambasada vula siyo kubanga nzenari na jenari na kubire simwe ya senga
1: polira
4: ebulo netukua atagana ne mne ya kagungi na itu mazo tekole nteka teka nga kusande uwale ero kwari vate wa senga
1: polira
4: senga simu takuwa gala bambi kwa watu gama ndi haa mja uli labu vila nangi na kukulira kusimu nga mpulire njo gera
1: na si ya uli jo
4: ya bulijo okutesa sikia kutesa nyo enze nebaza buweweza mukama katonda ikasa muze kumpeo tuba uliza kwa mungu abatukumire
1: amina ya rabbi
4: rabbi abatuwele virungi
1: amina ya rabbi
4: etafari ye muteka kugwanga rino Uganda ne kubantu bafe
1: amina
4: mumpa basasure muterasamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh haliko gamba ndi hello
0: haliko gamba ndi hello simba simba hello
5: wa salamu alaikum ajati
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi ono Aisha eka yunga
5: ndiye waliko
1: kari muna gina ujiba liku
5: ajati umukuli maaluma
0: umunuma uja genda insha Allah
5: niko jari atia
1: wanange ali wanto ina tabu ajanja wa mruwade wanange
5: wale kujanja wa senga
1: wanange mujanja vitia woleka wajira na yu mweka ne mweka muko manti manti nesilisa
5: kitofu
1: I'm going to go to the house.
0: Omukolo guli desede tutandisa okuzisonda
5: eze nage ndo vade vade vade
0: ye katukusabile vambio
1: katukusabile owane
5: wadi
1: nate kuja kuona mangu kubati wali chikulu wazaru wazaru ichitio
5: takuwa una seko jia
1: ee
5: nguli de
1: no nyano sente ee
0: butu wade tu agala
5: nisenga
0: ye mkwana
5: Ibanangi mzee ikagulu ya bulira wa senga.
0: Munangi. Sisi ya sura kumuuliza ya bulira dala.
5: Senga abantu kukunda baku wagala kati baku uliza.
0: Amazima.
5: Kaisi kayunga. Mungina kaya mchiano wali yoku zika. Nga wanga watu waku ulizi. Aja janga. Nengwa maafi nse. Bari sawani. Tingwa yegwe.
0: Bambi waga matinangi bagala nyo.
5: Ye
0: mkwana
5: aliko ya nisenga tukena bauliza
1: amina munaga wale kutesa isho
5: amina na watembe hivyo na wafuliza
1: elapo natu watumida watembe hivyo
5: wali yaveti timbwa
1: ne galiraya
5: aliko ya
1: galiba nai aliko gamba di hello Aiku mkutu gamba nti hello.
0: Hello Radio Simba.
1: Aliku gamba nti hello. Hello.
6: Hello, Kodja.
1: Wanji.
6: Anangi mwasibye mutiri.
1: Buna rusibye yo munange osibye ochanno.
6: Anayi niko bulungi akubana ese nyiganuma.
1: Tuogera ko nani banangi.
6: Nalongo abana abangi tafi na mwanyina cheyune kayonza ogere.
1: Banange webali nalongo abana abangi.
6: Yee.
1: Munange jebali keja bulijjo.
6: Nkale Kodja.
1: Bali bachabe yo.
6: Alonyi poli doga mbonyi ganyi komubate omunyira kuluto mugotya
1: tujanja wa mujanja bebanange tetunyiga munyige onyiga omulwadde ateza okulisha
0: obadde nange mbanyi
6: nange mbadde ntije ningane ate kojja nyiga wa
1: tujanja wa mulwadde
0: yerimba olokuwa kati ankuteko kwano ku mukono nga tunyiga kati akifudde kya buliru nako
1: Awo si janja bie.
6: Emna ero janja
1: bie. Ina waka momo omu janja. Nalo kuje bali.
6: Kale sebo.
1: Soko otese tulabi. Amazima kaka nuna
6: muka. Nange omulamwa. Ako yo mama alimba. Empisa jie isa amu mbinyo.
1: Yaka kula bintu bya mutabani wabi kumufu.
6: Bananga ali wakati ya galo kwete gereza mwala wa mwala kone dembe
1: atoba ya gani
6: nukupa
1: niyate senga wabe ila guoba ni mwama gezichi
6: amuna ye amwezo ni wamuleke ulesi
1: aleko mwana watu
6: wange cho mukoli ya nashirabu enzo vila wajita andika dago
0: amuleke mnyumba bafumbe bombi
6: amuleke
1: afumbene omwana obola afumbene
0: nnazala wo bwe
6: mwana obola yavire mama we
1: nziri amutwabe
6: amuleke amuvire
1: ani abavire
0: agamba naye mbawa mwagala
1: omwana yabavawo
6: aleke mbuya buye
1: aleke ii manangi
0: bwobera bwe kamusajja wo mwagala
6: Nde muvira kubanga bana yo byabuswavu.
1: Kubombya nya singo swala.
6: Mama ya swala.
1: Kati ategwe babalekera omusajja.
6: Bamulekere yandi byayagala.
1: Ah.
0: Kugeya tusenoga yeah. Yatusenoga mati obo mwala agenda iyo mwa yasigalewo awaka.
6: Ah bali tolaba.
1: Yakinamubonyabo. Nyabo sikiriza ne wabiranze sikiriza omukazi omukuru yabagenda. Bika. Abasajja bachafunika. Babula ngabikoyi.
6: Tabani we bamulekere.
1: Tabana mutabani wa bafuse chimpene pene kana mtu omutabani wa byabi ntu
6: bi. Akira chafuka dakali tuwemene kwetu.
1: Chiwemene kwene akati. Omwana ange mujja. Sajja ange mulwanira boleka. Sajja tufunika boleka.
6: Nale boja mbere bulu.
1: Kale mama nalongo wabana abangi.
6: Yesebo.
1: Uwe wale kutesa.
6: Ale mwe wale tuweleza.
1: Kari njavo. Kari kari aliko gamba nti hello hello. Aliko gamba nti hello. Gamba nti hello hello. Hello. Hello. Sebo si. Ati namba uguli kusimu ku radio simba kwenye
7: nisi. Mwezamu.
1: Soko malo kutesa. Yutuja ziso manga tumaliliza.
0: Pabela wana.
1: Haliko gamba nti hello. Hello radio simba.
7: Abada nyeda yota.
1: Simba yu nage yo kedeyo. Simita kira. Sebo yokera galio tuliko nani? Omukulu.
7: Kodja.
1: Anyi tata wabana.
7: Uwe walo kutuweza wana watata.
1: Kale sebo ni wanange omwanono.
7: Assalamu alaikum.
1: Ah, jibale yo maiwe panga nyogwe. DJ Rwasa. Malayo salamu wepanga. Kale. Wale kumusi. Kale sebo nawe je wale kusibu mkulu Rwasa.
7: Alo.
1: Tugenze ne tugamba ayinza okuba mama we omuto. Chuya? Ayinza okuba mama we omuto. Che kifana nje tulesa awo.
7: Teriga.
1: Ozemu no lyana lebi.
7: Amazima genyini. Omanino simati na Yesu mwa sikuendira kama pesa tekageza nyo. Na ya teno simati ya sumwa. Uli wetu nuza ya katulika kundi wana kama spise kaba. Eta la mbredio nenga lebi yola kende tesa. Na ye njagala kugambe yose kojagi ugamba. Ia tavira mama uo mtu. Kituku nga tata wo ya kira kumacha na agenda na wano yu mkazi na mreta mbaka nunga mabida ya taro yutaba mama wo
1: yaba mama wo
7: ya muingi na mmakuru
1: ayaba mama wo
7: ayaba mama wo katu ngambo ya nidelaba mama wo mdo katu nse kutia nga kala kutame vertiche wasa goraba nse kuse mama pesuwe mani yu nga we mwama nyasitore wezari mungandi kwa nse nga kata nkute nga mama vandu mama alo we kure nyesa obanyo Sawe no nemu kata tono kwadi na iwa nina sutera kutadi zwe manyua u Neheze nje batwara nga mama vange
1: Yelawa mama u
7: Kira kumachan sino suma imbuno Ndu mama ayamba toku kundi nyo sutera nga ayamba teku no kundi imbuna Nyo suwa mnyumba ta mama mwaswa Imba se kera tala
1: Biya
7: Kati to suwa kunyati mama u mtu nchichaba mama u
1: Nga we mwukira nako
7: Apa kau di webari nyu? Katanya ada dia jinza kucing Malaysia. Itu cikamu nyu. Tiada orang nak tikir labu mama yang muto. Enggak ada, tak tahu ya kerja macam ni. Enggak tahu ni mama neomkazo yang gonggamba tino mama yang muto. Ia ni ya mama we.
1: Ah tiada mama.
7: Neomkazo yang musiru nyu. Oh, dia ni nazar yang makasa apa nana nafsara orang mana ni? Enggak tahu naya pun orang. Nafsara orang yang kerja sakoi yang mana muala. Neomkazo yang sana nak kusiwa.
8: Sina angola vino mbade mkwano mbade nganyeza kolo sikuweleza kama siju kuhu zako nendo za ntivu agenda wetu katu kusabili utede hili
1: mkali
8: na hii kumbula mwa abantu wa singa tevate gira atenze obusungu singa buteka kumasajia ya watate gira kwa watava mwana muto era abagenda okukola kintu ng'akitegeera bulungi naye abatategeera tafumiitirizaamu kumenya naye kino kye ngenda okukola kituufu oba si kituufu kuba buli loddira abantu abakazi ababiri n'obateeka mu nnyumba manya kiki ekigenda okuddako ojja kusanga ng'omunaayiridde munna amazzi agookya eddogote lijja kuvaawo na biki ebiddirira so musajja yinnanga obadde otegeera n'omukazi toyinza kukwetega kuba embeera eyo gy'oteekawo yokka ne baba ng'agezezzaako okuleeta luboozibwozi ebikolwa byo byokka bimala okulaga omuntu nti ono mubutuufu gwengezaako okwetega tajja kusoboka fe tubadde mu maka nga tubeera n'abakozi tubeera ne balamu baffe naye nga teri ayinza nakugezaako ng'eriiso lyokka n'embeera yokka gy'oteekawo emala okumanyanaga ono musajja si mwangu naye abantu abatategeera bannanga oba baba batya abatamanya bulabe buli buva mu kintu ekyo nti abamu batuuka n'okufa oli n'akula munne ekintu ekimugyawo obulamu kintu kyaddakiika emu n'ekikola newejjusa obulamu bwo bwonna
1: kituufu
8: ntumiddeko ku munyalwandwa omugezi ne Maggie yo yeekayunga
1: esebo twati webali kuteesa
0: ebali nnyo ebalire ddala tugende maaso
1: aliko gamba nti hallo Hello. Kali sebo ambassador bless you.
9: Banange mwebale nakujanjaba penga ne ala yebale kukiriza na mususa mwera ntaba ala mususi zen.
1: Amina dana munange webale nyo bayidana nawe sebo ensonga jo kwataganyiza no baka bwiriza sebo webale dala tojangu.
9: Penawe tyo embera sinonji na yengara ketumuwate chimala kusinzira bannange kubitukolebwa.
1: Kituufu nnyo. Kituufu nnyo.
9: Kubiriza bannange abawuliriza b'ekyagi kino kye tuliko ekya simba.
1: Esebu.
9: Omuntu atanaweereza kusenga kayoga oba otunda masowaani gatunda omuweereza katunda naye tujja kuswala nnyo bannange.
1: Kituufu.
9: Bannange tuleme kuwananga muntu ng'amaze okuvaawo ng'ate waali naye atukoledde ebirungi ate ne tutamusiima.
1: Kikulu nnyo ekyo kyabbeeyi.
9: Kirinnyo ekyo. Era nze njagala okusiima omuntu yayiya Radio Simba n'agiteekawo.
1: Esebo.
9: Yakola ky'amaanyi ate ne tufunako pulogulaamu y'ekyaki. Yatendo nyo.
1: Chikulu nyecho.
9: Ala yebale batambuza ne mutuka mirembe.
1: Amina munnange tata wabani.
9: Atera kirize wemba mudai era mutuke mirembe ne senga suke.
1: Amina munnange sebo.
9: Tugende ku mukole makukuba gwetegekedde bage pamvu kumpiri ya mwaka mulamba. Abantu babalaba abantu babesunga.
1: Atinga na
9: mazina mba kuita kusima kwa weta kubigere simeru imba weta kubigeroru. Abantu babesunga bananga abantu bakuba amashimba kubira kwati.
1: Gatemensingo temensingo.
9: Temensingo bali temensingo tulabe kocha tulabe senga abantu babere mu masanyu gajulo kubato.
1: Nga tuzina paka chini nga mulamu bwe teke teke.
9: Ya ala ulizo kulaja na kwa fe akirize asenga suki.
1: Amina munnange tata.
9: Bananga abantu be makukuba nga sinagenda kumulamwa.
1: Yesebo tata.
9: Omukolo guno gujja wamwe makukuba. Abantu fenna tugenda kunganira makukuba. Era nsaba abantu ab'emyoyo emirungi era egyo nyumbirwe enkulaakulana. Tusonde ebintu by'omukolo. Eri omuntu nga talina sente enkalu naye ng'olina amatooke gajjudde mu lusuku.
1: Weebale nnyo.
9: Saba maama wa Muse makukuba. Maama wa Muse makukuba sikumanyi siina namba yo. Naye yita mu bakyala banno munnange maama waffe. Abakyala bajja kuwa enku, bajja kuwa amatooke. Abaali mu muceere bayinza okukuba omuceere ne tutagula na muceere na matooke. Ne tukula buguzi nnyama. Ne tufuna na ndongo, mazzi, soda.
1: N'ab'enku ku kyalo kwebali.
9: Nabe kukuchalu eriyo mchala joku gama ndibanda kubo mtu ye nati nze nine mbuzi yange sanjiba wekole mu mukolo bana itugenda janiriza eriyo ka joku gama ndibanda nze chidongo nchina mkule ya mafuta mbeyo na akasente katono tusanyukire kuwa mbino biyansi
1: webali nyo
9: mikolo chitambula abantu basanyuke basekenga bulio mumu laba inovu nya kumatama
1: chitofu nyo
9: nga tuweba zara nange chaji cha simba chishia batu chivarese wa nanga batu kaba tuyambi
1: mchikulu nyecho
9: na mwabata naya mbabu yambe mkulu kugende maso nisinga kwa wetu muweleza katunda ba nange nga batu luani lide ba nange tusime
1: mchikulu nyecho cha bei
9: tusime kwa ba nange kakati ba nange yonga hote yo
1: etata wabana
9: waluo mwami akubye simu na gamba mtu somere kunambo mwami yechirozo shimpate nchi abadai laika ya gala kuweleza sende ya mkoro
1: aache ya nero akubani katikse
9: ingata inza kumuwa simu saa wazino nga achari kuumpe u
1: laba jikuba bulikase ilanga mtu
9: alitesa atama mwa gamba tuchia kuweba kanga tajisomie kakati guo mwami abadai ya gale namba ya senga oitakuba kuyange jaji kuwa nchane ewa wata kutenga nao mwuri la mwuri wate wate ngaluo mwala kutere nambeba yeyo era bozi sindika jia kuzira ba era jia kuwebaza
1: chikulu nyecho
9: oja kukubira kunze vlasi yono ambasada wechile kuku 0 musanvu 0 muenda
1: 0 musanvu 0 muenda
9: chinana mumunana 0 mukaga oja kukubira jia kukuwe namba ya senge ncha umufune bulu njinyo uwelezo vuyambi wakufanga zendoze za chobado ya gavu kukola kubira ku 0 musanvu 0 muenda
1: chikulu nyecho
9: chinana mumunana
1: 0 mukaga
9: inaba ina katunda senga tuka muongere kubake tu waka muwa banange napo muka uli lateka mala
1: chitofu nyo
9: mwami chambate munanga na chukuma munanga senga mulwati mkubile kasimu ate tuweleze ne kubuyambi banange nafa wa wasebe tuwa tufunya ate tuongere yo kubanga te chimala chitu wati
1: chitofu nyo
9: kusinzira kumulimu banange kubatu polira
1: amina munanga wale kusima
9: ala ye wale kukiriza ba uli di banange tuongere kwe kwa takwa takati kumulamua
1: tata
9: mamo yu wate waya azalo mrenzo basi ya mzala na yenga okwewe mula koku sisi
1: chitofu
9: kubanga mama muntu mukuru ya zaro mwano soka nukubia mwe kifana nye kintu che ngendo kola mze mama zaro mwana kina we kintu usa kubanga ulio mwana ya desigu wa mzala na yenga wafusa makaga chitawe uwe la mama we
1: chitofu nyo
9: pananga mawe mungkira noga suste monsi
1: ya siuse tumani na waje
9: tuwaje abachara bakora nye bintu yu nabana na ye wadomano lisi kwa mzalo boko zokuvora kwa manyu goroza chobote na yato liso kuswala mwana wa kita wabawu abera mwana wu
1: kitufu nyo
9: ilacho uyo mugira kere nyana abachara wafumbi wa mmaka na asanga wu mwana wu msajja nga na ya zinaba na tena atiko mwana wu msajja chingeri uchanga na ya jana wu mwana
1: kitufu nyo
9: uyo mchara wetu wa mugira kere nyisa ni yaga mwana wu mkira nukasu sivandanga abachara mchute kumpisa na wu mwana inyina ye musiru nyo
1: mwana wabunezi msiru
9: isi gamba tata nti mama ngamba vino nebino
1: ulimu wabuta suwala
9: ukiriza ukirizi no nubi ya gala nani mama uva na mulabu kusuwalo
1: kukukia chivinyo chavulabe
9: bananga wantu kwezi mungu kumpisha
1: wantu tewacha
9: nga
0: wanji
9: ala munanga kusuzi
0: amina
9: embele rongo kekubango tukolo domulimo gwa mani nyo mko zomulimo gwa mani nyo bananga
1: kitufu
9: atene nyongera nokwebaza abakozi ba radio Simba bonna abasitulengo ene bajisule Kayunga
1: eso tata
9: bane tulibasanye kunyo mu Uganda muno Kayunga yekyasinze okuwuliriza Simba
1: twekiri
9: era betudizibwa ako bwetu tyo abantu tebasobola kukyuka kuva ku Simba
1: kitufu nyo
9: kantumire ku mwami mulengere bujiri awo
1: etata
9: ne mwami chuwano kebusagaze yefula atawulira naye ngate bwembera ku Simba mpulira nkutumidde nnyo obato wulira jagalo wulire era tova ku radio Simba
1: amina munaye
9: meya kita kagwa kire ku ne muwala wange narule
1: esebo
9: mama tayane bulutwe ne nalongo abaana abangi ndabira kye yune Kayonza ti yalemo okunkubira ku simu naye nga kwendi bambi nemusema kukubakola omulimu gwa maanyi nnyo nja kukubirako ne kasimu nzije tuiteiteko mu bantu baffe
1: kikulu nyecho eso sibo
9: nja ye makukuba tuiteite mu bantu baffe nja kuwa olunaku ala nga kirisa nzije nkereko tuiteite mu bantu be makukuba tukolo mukolo gutatu swazi
1: bwe guli tata wabana
9: ala kirize senga suke
1: esebo chata
9: neko jawa kujanjaba ne famili yonamwe wale kujanjaba era mongero kujanjaba ne ala sabo vele wachita okirize
1: amina
9: singa wakomwe mirembe
1: amina muna
9: singalenga na petuli mu mirembe
1: esebo tata
9: banange ala banku mirenze plasio aktu kuzikwa na radio Simba uwe chile kukanguru mira
1: amina muna yuwe bali kutesa
9: kare muna
0: meyaziza yesu
1: Simba aliku, hello aliku kuriri Simba gamba ati hello aliku gamba ati hello
0: hello hello Simba
1: hello
10: banga
1: meya kalungi
10: ega muli bulungi
1: Mungu achatu kumani ese ngaye mugomvu gomvu ya mwadi wadi sebo ya tuweba ze tafali liwa kunga
10: chama zima
1: esebo
10: sasa ukulaba nga dobozi ngomi hone ndi ulira
1: esebo tata
10: wanga ne katimpuya ne misi wajita te
1: jibadu li jesi vye si vye
10: ana naku zinzo wa jesi vye nga mandi aja kiono alo kwa tebisi winabi nyueza
1: ipotelevu bwe kaba katebe aino kwenu nya katiko nake yeku watako wakatiko kono wakatiko nake mkwata na esika
10: Nye wabi siwi nga vigumu. Mishawu, gamali, kare kare ko.
1: Chitofu.
10: Nga mwa tuwe reza.
1: Amina mnae wale kuuliza mkulu.
10: Simia ndara.
1: Esebo nafetu si imo mkulu mkulu wako zo gweteno kunga abalala. Ne wawoleza katunda kajati.
10: Kama zimashali chinga katako.
1: Bukuli chitange.
10: Vanga.
1: Esebo.
10: Vanga mawota ulanjukira. Wanga ya diviati kwa lende
1: bie nkumuli itu anti itasimi bula ajiwa
10: kutoke la dala
1: esa watata wabana
10: ya soko ya nyuhiye guanga wanga chumanyi nti bulu naku
1: esa wu
10: kuna yaga uliza wapya
1: bwaguli
10: wakiwe gatako
1: bwaguli
10: perinya zene ya kalungi
1: esa wu
10: uwechivu gache ndolwa wano kukona ridi ya mairi kiti
1: esewo
10: vice chairman lolua
1: baguli
10: so kwe wazamu kama katonda wa njide waka kusitiza kule diyo sima kato mwina wa daka mogo
1: amina nyo
10: katila njao kwe waza mkama
1: esewo
10: akumi aja zinaba na akumau ngagenda atereera.
1: Amina munnange.
10: Oba otana atereera ddala.
1: Nenja buluwe.
10: Ekyongera omusaba.
1: Esebo.
10: Ala atereere.
1: Buguli kitange.
10: Asingeko n'ali wabadde.
1: Amina munnange.
10: Kubanga aji akyamwetaagira ddala.
1: Buguli.
10: Naye kyamazima.
1: Esebo.
10: Abasajja ennaku zinaffe. Bafuka bemeneku.
1: Buguli.
10: Kubanga maama wo niwaba kwekutiriza akatya ataiza funa feeling
1: kituufu tusobola
10: atitwafuna bwagazi
1: zitandikira wa
10: ng'omuntu omuntu akwekukutirizaako omanyi nikyata yayitayo
1: kituufu
10: atoyinza kukkiriza
1: tekisoboka
10: simanyira kumanya feeling gyeziva
1: nikitiibwa oba okimuwa
10: obumiri obukuba ennyo twafuna feeling ate ku mukazi omulala gwotamanyiiko nti oba takajaali n'abakyala nabo ennaku zebalina okweddako kubanga ate okudda ku mwana omweyambulira
1: kirala mu
10: naye kiswaza
1: kituufu
10: wulira ogwo omuze ogw'okuboolaboola abasajja bagenda nabo ne baboola omukyala najja n'omwana we yazaalako ate omusajja n'amuddako n'amukola ki
1: oyo omwana abawuwe wadde wate si wa mutumbuze wadde si wa mutumbuze
10: nyabawaze n'omwana era abawuwo osanga omwana ew'omwami gy'ofumbiddwa naye abaki
1: abawuwo
10: twale ng'omwana
1: kituufu
10: meka okuboolaboola
1: kituufu
10: ekyamazima kyakulebeya nnyo kweri eno kubanga abagenda okuteesa bangi naye nga nyongera okutegeeza abantu bange twasazeewo okutwagenda ajali lusu ne tukyusaamu akatonotono kati buli alina etaffaali buli kasikire ajali
1: kituufu
10: ekirala ennaku z'omwezi ezigina okubeera omusema kuba nazo zambikibwe abantu baffe bazitegeere omere obategeeza abeeko nigye bakasuka
1: kituufu nnyo
10: kyamaani wange kikukirangira abeerako
1: eramba
10: njamuwugireko kameeme kubanga ekyamazima
1: yatuuse dda nno ye
10: yatuuse dda
1: yakusoose
10: kaakati njagala nvugireko omwami Yasini omusisi wa Bagia ali Masaba awo naye abaako nga abatumbudde
1: era obadde atubuuza erinnya lye
10: anje
1: ajja kyobadde abuuza erinnya lye yagamba omusisi wa Bagia tamanyi linnya ye Yasini
10: omuda Yasini
1: abeera
10: Masaba awo
1: eso
10: era Yasini obakooli sokoyita okutumya nkatono nnyo usoke nkuvugeko wano kameeme katono neziba sikendi singa abiri
1: mukama amugumye
10: obeereko
1: naye nga ntimwebaza bambi naye yakoze contribution yeebale nnyo tajjanga okwo ku katunda kaja ti yeebale tajjanga okwo twasiimye
10: esewo mukama wange nkoja kkiriza
1: esewo
10: mbuzeko mwami Fungo
1: esewo
10: musuubuzi w'ente esewo nkwagala nnyo mwami Yasini una abadaze kameme kantike mukonekiti katono nnyo nsibirize banna
11: halo
1: wanje mukulu Yasini
11: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
1: waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu
11: sana senga atuke
1: Mungu munnange amususiza naye twongere asabye tusambira ddala Mungu ayongere omususiza ddala wadde takizi bakukwata simu bambi omulimu agukolera ddala akukolera ddala kinawadda
11: akabakaguddeyo konna nino tekategeera
1: kituufu nnyo naye webale nnyo webaye ddala ssebo contribution
11: konya akasitamira akalungi ankoonako tuli wamu tuli ku layini wetu tilukwaga minsi naye kalungi bwe abasajja abo
1: Chikulu nyo.
11: Mwa ambiri lao.
1: Chikulu nyecho.
11: Kati kumulama kodia.
1: Eee kumulama.
11: Yeah.
1: Kumulama sebo.
11: Kodia.
1: Kumulama nkuhulira.
11: Eee kati kumulama.
1: Eee sebo.
11: Izu nyambo mwara yari bade. Abi enso nyumo enso onga.
1: Oteseza ne kati ate omukyala bwana dai wa bawe ngate omwana omwala yasigala wa. Kati uliriza omwana yo wala abadde mbufumbo wabawe ono omukyala yaze namuyikiriza mama we bwaita Nazara kakati Nazara bwanadda ye wabawe omwala ye nasigala nga tomugambi yo omwala bivemu tokiraba nti oli ayinza okudde wabawe ate oyo omwala ye abasigadde wa
11: mbutufu
1: mikia alivi wa mwala ita kusigala mkazi uri ya ino muvira kumanga ya ino kude waba
11: usu
1: uwe demu amanyi
11: nke demu amanyi zate ndo
1: wote ee
11: ya mkeri jali nchwe omuzo kama tana noganywa
1: mhm
11: zongo mkote kongufu amu na nchwe kanzi na kumaku
1: wachimanyi bulonji nchwe kufuno msaja sichangu nabasajja abagalo nabagalo obufumbo n'osibango
11: aja bizo okumubuuza ko bannayo batasobola
1: mubuuze ko
11: bannaye aja assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
11: anange yoga
0: kale sebo
11: ya kalungi ya ngamba ne ngamba bannayo kenga wa ko munuzi atabe ku mpo na fetuli kikana ko ko sebo
0: neyaziza nyo mnango baka mwange na bufu na mkwano tinawe mkweba zo mkweba zo baka mwange mkwano weba linyue bali edala
11: baraka mwa ufiku mchenga
0: wafiku mbaraka laka tundakatu kamunange ya kenku mita
11: weba edala mbame ya karungo ya chiko atamu
0: yesimu banange badde sabatu basibulire wana banaye siri wa mulembe badde sabatu basibulire wana banaye me yakalungi bambi katu basibulire wana nyele mpumule kwa zine ule
11: siri wa jendala
1: kale banaye
0: mbele bolonzi
11: akumera kumira
1: amina munaye mwebale kutesa
0: banange tuli kuchenda umasamba kasiri sasa tu fama mwefe
1: nyo simba empolo kume nonche yete mbe
0: bana inasemba yunga nalinja gala umukozi bambi bagiza kuku nkubila na inga sisura kuata simu kati bambi ya bali bagala umulimu mwizo kudamane mkubila atera nga nebaza nabo na abalwadde abaze ne muwagira banange nti mwebale nnyo mwebale eddala embeera wendi kati mpulira gizeemu siri wa mulembe bulungi badde mbasaba mutukize tukome wano kojja wumbawumba tuye tugende
1: basebo ne banyabo nyongera okusiima n'okwebaza abantu mwenna abali ku rubogola simba redio ya fenganzi mwenna mwebale abadde bateeseza temujjanga okwo redio simba enetuuka wala ate era ye mugatta bantu nyongera okusiima n'okwebaza abatuwuliriza naddala mukwano gwange nnyo nnyini ddala mukisa twaha ate era omulungamya w'emikolo ne mukisa twa nkulamusiza era nkwagala nnyo kamala mudathiru nkulengedde awo mudathiru mulondo nkulengedde awo nkwagala nnyo mukulu ziwa William naye mulungamya nkwagala nnyo ne maweje maweje William maweje nkulamusiza era ntumira ne muganda wange Shehe Mawije Abdalla Kajambo mbagala nyo kamala Tuala mkiso kubibaza nesi kubibaza mwina vampe mirimu Mwebali nyo mwebali dala Mwilimi ya Luganda, Uluswairi Yei na